0: salamat sa panahon. Ano po muna ang tugon dito ng Philippine government? Dito ho sa sinasabi ng China ngayon na ito raw pong lugar dyan sa Batanes ay sakop na naman ng kanilang jurisdiction ng China.
1: Alam mo, Sir Ted, sinagot ko yan, no? I contested the statement of the Chinese embassy nang sinabi nilang meron daw silang jurisdiction over these waters. Kasi mula noon, hindi naman na sinasabing parte ito ng illegal na na-industry nila na ipinipilit nila. But it only started nung nagkaroon ng statement ito mga Chinese scholars. Kung maalala mo, Sir Ted, around 2 months ago, and then amplified by their state media. Other than that, wala namang ibang official claim on China. But only this time na nagsabi ang Chinese embassy that they have jurisdiction over these waters, ginagawang marine scientific research netong Chinese research vessel.
0: Mm. Pero kayo po ang nagbigay dito ng statement, ano? Pero sa kabuuan po, ang ating bang National Security Council, ang DFA ho ba, meron ng ano dito, official statement tungkol sa panibago po na naman pong pahayag na ito ng Chinese Embassy o wala pa?
1: As of this time, Sir Ted, wala pang statement, no? Ang ating Department of Foreign Affairs.
0: Mm-hmm.
1: But to be fair with them, no? They already asked us to submit itong official report concerning itong marine scientific research.
0: Mm-hmm.
1: And we are hoping in the next coming days they will come up an official statement to counter this claim of China that they have jurisdiction over Batanes.
0: Opo, ang ating pong BRP Sierra Madre nga, dineploy ito, no? Papunta na ng Batanes at saka doon nga nila na kita itong research Chinese vessel na ito. So far po ba, ano ang findings ng ating tropa? Ano ba pinaggagawa nitong vessel na ito ng China? Doon sa area po, malapit ka sa Itbayat.
1: Sir Ted, i-correct ko lang, nabanggit po BRP Sierra Madre, no? Ang ipinadala natin is BRP Teresa Magbanua, 9701.
0: Mm-hmm.
1: Ang Philippine Coast Guard vessel natin ngayon is currently scouring the area of Batanes. Dahil pinuntahan na nila early this morning, nakita na nila yung original location na itong Chinese research vessel na nalipakan natin kahapon at based on our monitoring sa Itbayat ay nanatiling nandoon. So, we can suspect na when they monitor the Philippine Coast Guard vessel coming close to their location, it eventually leaves. No? But as of this time, ang ating pong Coast Current is nandun pa rin po sa Batanes searching the area para makita itong Chinese research vessel na to. Magpapalipad din po itay ng aeroplano to support the Coast Guard vessel in locating this illegal MSR being conducted by China.
0: Okay. Yung pong hindi ko alam, no, kung kaya po natin itong sagutin kasi alam naman po ng lahat na we have limited resources, no? Kaya po yung ating mga tropa, yung ating mga Coast Guard vessel, hindi po nakakapag-deploy, no, ng lahat ng mga lugar na nandito at ang gugulo yung China. Ano problema natin dito? Kasi kung nando doon ang ating Teresa Magbanua, ay stand corrected, no, mali itong report na nabasa ko. Sierra Madre, ito yung naka-ano natin, di ba, naka-station?
1: Yes, sir, sa Yungin.
0: Yes, I'm sorry. Ano magiging problema nitong ginagawa nila? Kung ganyan ho na may panibago na naman silang lugar na kung saan ay nagpapakalat ng kanilang mga research vessel o maging perhaps, no, mga Chinese militia vessels.
1: Alam mo, Sir Ted, ang nakakabahala dito sa Chinese research vessel na to ay mayroong capability ito na mag-detect ng mga undersea cables, no? And alam naman natin sa up north, dito sa kalagatan ng Batanes, nandyan yung mga critical undersea cables natin when it comes to banking, telecommunications, internet connectivity. So we would like to suspect na ang ginagawa ng China is doing undersea cable mapping, no? They are actually locating itong mga critical infrastructure natin na ito na may posibilidad na gamitin nila in whatever purpose na alam natin mali.
0: Mm-hmm.
1: So the moment na may maputol dito na cable, it will largely affect our economy, for example, pagdating sa banking, no? And connectivity. So ito ang pini-prevent natin ng China from doing, and also to challenge them directly so that they cannot normalize kung sinasabi nilang they have jurisdiction over these waters. At kailangan natin itong ilabas ng ilabas so that the international community will also be aware na ang China ginagawa ito. Mm-hmm. Na 5 years from now, pag binalik ka ng China, hindi nila sasabihin na, hindi, 5 years ago, ginagawa na naman namin ito eh. Nobody's challenging us.
0: Okay, sige. So, but so far, sir, yung ating pong namang pagbabantay dito po sa may bandang Ayungin, sa West Philippine Sea, ito pong mga lugar na kung saan po nandoon, nakahimpil ang napakaraming Chinese militia vessels at maging ng Chinese Navy.
1: Yes, sir. Ang, Tingin sa usapin ng Ayungin, in the most recent days, no, ang naging issue natin dito is the failure of the government to do the resupply operation. Dahil ang China, nag-deploy ng mahigit kumulang na siyam na China Coast Guard vessel, more than 5 Chinese maritime militia, and even warship, no, to prevent the armed forces of the Philippines, kasama ang Philippine Coast Guard, na mag-resupply sa ating mga troops sa BRP Sierra Madre. Mm-hmm. That happened a few days ago. And the other day, yung pinaka-recent naman na balita natin, sir, is yung sa Kota Island. Ang Kota Island ay isa sa siyam na maritime features na inookupahan ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard na binabantayan natin. And what the Chinese fishing vessel did the other day, sir Ted, lumalapit sila, no, sa Kota Island at a distance of 1.3 nautical miles. At alam naman natin, pagdating sa mga isla na to, we have territorial sea. Ibig sabihin, we have sovereignty over these waters, kaya hindi sila pwede mangista. Mm-hmm. And to make it more weird, no, etong Chinese fishing vessel nag-deploy ng 24 small boats o mga sampan. And they surrounded Kota Island. Mm-hmm. Ang intention talaga nila is palibutan itong isla. So what the Philippine Coast Guard did, we did radio challenge ang Chinese fishing vessel, telling them to leave the area because they do not have authority to be there. At ang Philippine Coast Guard, nag-deploy tayo ng rubber boat to drive away itong mga small sampan. Na tumugon naman sila, umalis agad. Although itong Chinese fishing vessel took some time before they departed, but eventually they also left. Mm-hmm. I-clarify ko lang, Sir Ted, no? Kasi may mga comments sa social media. Bakit daw ang Coast Guard in that particular incident sa Kota Island ay nag-deploy lamang ng rubber boat at napasunod doon daw yung mga Chinese fishing vessel. Ang Kota Island, for the information ng ating audience, Sir Ted, no? As a distance of more than 230 nautical miles mula Palawan. Isa ito sa mga remote places na mayroon tayong occupation sa Kalayaan Island Group. At ang dahilan lang kung bakit hindi nawawala ito sa atin ay dahil sa mga sundalo at Coast Guard na nakastation dito. And this is a very small island.
0: Opo, yun nga po, no? At may bantay tayo doon. Otherwise, matagal na po nilang inokupahan, no?
1: Yes, sir, Ted.
0: Mm-hmm. So, yung nga po, paano ito ngayon? Resources-wise, yun ang concern din po ng iba, no? How will we manage ito pong ginagawang ito ngayon ng China? Una, budget. Kasi doon na lang sa diesel ng ating mga barko. Di po ba? Doon na lamang po sa usapin po nitong mga paghahatid ng mga ng ating supply dito sa Sierra Madre at saka doon nga yung ginagawa ng mga ng BFAR na lamang para po sa mga mangingisda natin at doon sa ilang mga isla na hinahatiran po ng tulong para sa mga mangingisda doon. Hirap na po tayo. Paano ito ngayon?
1: Alam mo, Sir Ted, to be fair sa ating mga miyembro ng Kongreso and Senado, no, na nag-deliberate ng ating budget, they have been very supportive sa ating Armed Forces of the Philippines and Coast Guard, even to the point of extending our fund for operational requirements, especially itong fuel, no, dahil alam naman nilang nagtaasan. So the Department of Budget and Management is also closely discussing this with the Commandant. Kung sakaling kailangan pa namin ng additional budget to sustain itong mga pagpapapulya natin sa West Philippine Sea, ay hindi natin i-compromise. No? We will be given more budget para sa fuel allocation pa lang ng ating mga barko. So that's one, Sir Ted. No? Secondly, for the acquisition of more Coast Guard assets, napabalita naman na ito, Sir Ted. No? 40 boats will be coming from France. 5 more 97-liter kasing laki ng Teresa Magbanua will also be coming from Japan in the next coming year. So hopefully, ma-deliver ito. And as of this time, no, we are also closely coordinating with the Armed Forces of the Philippines. How we can complement the effort. No? The Philippine Navy together with the Coast Guard and even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay ginagamit natin ngayon para siguraduhin na yung mga areas na meron tayong mangiisda na pinupuntahan talaga nila in Kalayaan Island 2. The national government will be there to ensure their safety and security.
0: Gaano po kalaki ang ating Coast Guard station sa Itbayat o sa Batanes?
1: Ang Coast Guard station natin, Sir Ted, na nagko-cover ng Coast Guard substation sa Itbayat ay nasa Basco, Batanes. No? Sa Coast Guard substation Itbayat ay meron din tayong monitoring station to monitor itong movement ng mga vessels. Kung maalala mo, Sir Ted, dun sa press release na nilabas namin 2 days ago, sinabi namin na itong Chinese research vessel na to, ang AIS niya, yung Automatic Identification System, is umalis daw siya ng Fujian noong September 21, ng una ng madaling araw. And then, by 8 p.m., 20 hours after, nandun na daw siya sa Papua New Guinea. So, ibig sabihin, minamali niya yung kanyang AIS transmission, kumbaga AIS spoofing, no? To confuse the authority from monitoring them. It was only the Coast Guard substation Itbayat, no? Yung monitoring natin doon, that confirmed that this Chinese research vessel na hindi gumagalaw at a distance of 37 nautical miles ay kaduda-duda, which became the reason for us to consider as a vessel of interest. Kaya nilipara namin the other day and we challenged it. So, in terms of the capability, kahit papano, Sir Ted, no? We have that in monitoring and also for the aircraft as well, although it took some time. Dahil ang eroplano na nag-challenge sa Batanes, Sir Ted, ito rin ang eroplano na nag-challenge sa Mindoro. So kung makikita mo, Sir Ted, parang inikot niya ang buong Luzon mula Southern Luzon hanggang Batanes just for us to optimize the usage of our aircraft. So it also means, no, we need more aircraft for us to have the fastest means to monitor itong ating maritime domain.
0: Okay. Kailan magpupulong po kung meron man ano ang task force natin on West Philippine Sea pati po ang DFA dito para ho pag-usapan tong bagay na ito. Ito ba'y top priority ngayon? Ito ba'y nakababahalan ng sitwasyon?
1: Una sa lahat, Sir Ted, no? We have bi-monthly scheduled meetings with the National Task Force and with National Security Advisor General Eduardo Oban as the task force chairman. No? Napag-uusapan naman natin lagi itong mga issue na to sa West Philippines. With regard to diplomatic protests na kung kinakailangan man, no? Ayoko naman pangunahan ng DFA, whether a diplomatic protest is really warranted with all these incidents. It's up to the DFA, but we formally inform them of all these incidents.
0: Okay. As we speak now, wala na doon itong research vessel ng China?
1: As we speak right now, Sir Ted, we are currently scoring the area in Northern Luzon, locating itong Chinese research vessel, and our objective is to drive it away outside our exclusive economic zone para hindi na siya mag-conduct ng illegal MSR sa ating kalagatan, Sir Ted.
0: Okay. Doon sa Kota Island, ano ang sitwasyon ngayon doon?
1: Dakota Islands are dead. As of this time, wala na yung Chinese fishing vessel na nag-deploy ng mga small boats nila.
0: Mm-hmm.
1: And alam mo, Sir Ted, merong dalawang uri ng barko na yan. No? Merong Chinese maritime militia. Sometimes we use Chinese maritime militia. Most of the time, we use Chinese fishing vessel also. No? Ang Chinese maritime militia, kung makikita mo yung itura niya, Sir Ted, no? Malinis siya. Wala siyang masyadong crew, wala siyang fishing vessel. And most of the time, ito yung kaagapay ng China Coast Guard sa pangaharas ng ating mga isda, ng ating Coast Guard. So we call them maritime militia because we think it is a state-sponsored deployment.
0: Oh.
1: At hindi talaga sila nangingisda. Mm. But what made this very interesting sa Kota Islands, it was actually a Chinese fishing vessel. By the looks of it, by the fishing gears on board and the number of personnel na meron sila. Alam namin yung Chinese fishing vessel siya. However, yung activity niya na ginawa sa Kota Island is not actually a normal behavior of a fishing vessel. Yung lalapit ka sa isla, magdi-deploy ka ng maliliit na boat mo, all pretending to be fishing, while in fact, ang ginagawa mo lang naman is to come close at a distance of 300 yards sa shoreline. So we suspected that they are actually doing something, or this particular fishing vessel is taking an order from the China Coast Guard or the Chinese government to do this harassment and monitoring and surveillance as well of our personnel on the island.
0: Opo. Sige po. Salamat po sa update, Admiral. At kami po ay aantabay nga sa mga pangyayari dyan sa mga lugar na iyan. Salamat po, Admiral. And keep us posted, please.
1: Maraming
0: salamat, Sir Ted. Apo, thank you. So how do you solve it? Ano magagawa mo nga po sa napakaraming resources ng bansang ito at ang kanila pong mga ginagawa po ng mga scheme para ho tayo lituhin dito sa kanila pong mga ginagawa ngayon na research at kung ano-ano pa hong mga pangaharas sa ating pong mga tropa sa karagatan. Ganap ng 19 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans. At puno yan ng zantong na nanggagaling sa mangosteen, ha? Available po sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Thank you. Bukas makalawa, baka ito ay magsabi na yaang area ng Bataan, Cavite, kanina lang na rin. Oo.
2: Ni malabo. Dami naman nilang inaangkin.
0: Ha?
2: Ang dami nilang inaangkin.
0: Hmm. Pwede bang sa inyo lang lahat ng mga magnanakaw sa aming gobyerno?
2: Ayun, sana.
3: Is there any objection?
0: Ang tinyo na, silang lahat. Ah, sa inyo na. Oo, ilagay nyo sa maleta.
2: Padala namin dyan, palutangin namin sa mga dagat.
3: Xu Xi, Xi Jinping.
2: Pero tama yung punto mo kanina, Career Admiral, kasi kung matatapatan ba natin yung malalaking barko nila. At yung dami din ngayon, kasi parang iniisip ko, meron na sa Batanes, research vessel, tas may maritime militia sa Kota, tas meron pang isa dun sa may Ayungin Shoal, which is a PLA Navy. So ano yung coordinated efforts ba yun? Parang nagsasabay-sabay sila na pinaliligiran yung ating EEZ.
0: Kailangan ba bang itanong yan? Well, anyway, sige po. Kaya nga, ang sabi ho namin, sa mga isyong ito, dapat po makialam tayo at alamin po natin ang mga pangyayaring ito at ang ginagawa po ng ating pamahalaan. Sa puntong ito, dito ho talaga, wala nang dapat na pinag-uusapang kulay sa politike. Wala na ditong DDS o DDH, di ba? Kasi nga, ang pinag-uusapan na po natin dito, teritoryo ho ng Pilipinas. Eh. Alam nga naman kumampi ka sa China ngayon. Hello, nasa kanila Batanes. Hindi ba? Hello? Excuse me.
2: Hindi mo sila kaya. Oo. Pag nakita mo ang pag-aaway nila sa social media at kung paano nila, paano kampihan ng ibang Pilipino ang China sa issue na ito. Sana nga, yun ang wish natin. Sa issue ng teritoryo, whether West Philippine Sea or Batanes, that isa lang ang stand natin dyan. Pero hindi. Magugulat ka, partner. Mapapatumbling ka, sinasabi ko sa iyo. Oo, sabi ko. Wow, pati dito sa issue, inaagawan tayo ng teritoryo. Oh. Binabalahura yung ating mga mangingisda. Kinakampihan pa rin nila.
0: Ah, ganun?
2: Oo.
0: Kasi ang kanilang patron ay...
2: Ayun na nga.
0: Sino ba ang kanilang patron?
2: Oy, ikaw na, magsabi.
0: Oh, nakit na mo, Jebe. Back to you.
2: Oh, kakalungkot, ano?
0: Pero kahapon, may mga nagpatronize kay Mayor. Talaga naman, ha? Yung mga OA,
4: tumulong
0: OA,
4: na lang
0: kayo talaga, ha? Playing safe kayo, ha?
2: Mas kabado pa yung ibang senator judges kaysa dun sa pinatawag nilang witness, eh.
0: Ah, kahapon.
2: Yun ang napansin ko lang, ha?
0: Kitang-kita mo naman ako talaga, ramdam na ramdam mo, ano, ha?
2: Mas kabado ang judges kaysa sa witness.
0: Yung mga tumutulay, yung mga patawid-tawid. Alam niyo yung mga nagtatawid na yan, talagang dapat na masagasaan talaga. Masagasaan ka po nitong ang mga usapin po ng politika kasi yan po ang nagbabaon sa atin sa ating kinasadlakan ngayon. Anyway, sige, eto lang po. Meron tayo isa pang importante panayam pero mga kapatid, ngayon po, ngayon pa lang din po, meron na ho mga nagbababala din. Di ko ho alam na naman itong iba ho sa atin kung interesado ba dito o kayo po interesado para baga sa tubig. Magiging interesado ka lang kung wala na pong awas ang gripo. You know what I'm saying? True. Usually ganun eh. Hindi po ba? Magiging interesado ka lang kung nandidiyan na po yung problema sa iyong harapan. Meron na pong maaga pang mga babala ngayon, naghahanda ba ho tayo para po sa kakapusan ng supply sa pagkain, particular po ng bigas. Yan din
5: mainit po ang sitwasyon.
0: Yan din po mga kapatid, ang isa sa mga dapat na pinag-uusapan ngayon pa lang. At ang ating po mga kagalang-galang din po ng mga mambabatas ho naman, natural, pinagbabawasan na naman po nila ang budget po naman nito pong ang tingin natin, ha? Kasi based on NEP, pero mukhang hindi nila ho yata gagalawin at aayusin yung budget po ng DA, particular po ng NFA. Para po dito nga sa ating pong pag-iimbak ng supply ng bigas. Alright, ang alam ko, meron daw ho yatang 20 billion na sinasabing institutional amendment diyan sa kanilang paboritong-paboritong DPWH. Yan, naghintayin natin.
2: Kulang pa
0: kasi
2: yung nila.
0: Ilulusot nila ang budget by next week. Doon po sa kanilang huling pagbasa nito. Yung mga amendments na sinasabi ni Chairperson Swan Singh, baka daw po mangyari na yung institutional amendment. Ganda pakinggan, ha? Parang ayos.
2: Parang ikauunlad ng ating bansa, no? Hindi, totoo. Diba? Pagka talagang institutional amendments, naglaan ng 20 billion pesos for DPWH. Parang wala ng lubak sa Bulacan pagka nailagay yan.
0: Ang dapat dyan ay... institutional abolition.
2: Yun lang.
0: Alas 8:25, abangan pong ating isa pang importanteng panayam. O ito na, makinig kayo dito kasi pag-uusapan natin dito, maleta.

0: I grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
7: It's always a party at Bet88.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
9: True FM.
10: Good morning.
11: True FM. Nako mga kapatid, ngayon nga pong panahon na ramdam mo itong klima na hindi mo maintindihan. Ano ba? Maalinsangan, uulan, etc. Napakarami po ang nagkakasakit. Hindi maitatanggi yan. Kaya po, lagi nagpapaalala ang Unilab na tayo po ay mag-ingat palagi. Sa pagbili pa lamang ng gamot. Doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din at magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon po na tayo obligado nga magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala muli ng Unilab. Thank you, Unilab. Girl, eto. Tanungin natin si Father. Dito po sa whistleblower na dumulog daw po sa kanya. Ano ba ang kwento po dito para natin maunawaan, malaman sa gitna pa rin po ng posibleng mangyari na investigasyon na naman dito ngayon sa inihahayag ng dating police corporal, dati pong head daw po ng security, ng dating speaker na si Lord Alan Velasco. Maganda umaga po sa inyo, Father Flavi Villanueva.
12: Good morning! Maganda umaga rin, Ted, and DJ Chacha po. Magandang umaga at salamat sa panyaya po.
11: Salamat, Father. Thank you. Go, Cha.
13: Yes, maraming salamat po sa oras, Father. Father, siguro umpisahan muna natin ang sinasabi po sa mga balita, ang naging daan para po makausap kayo nitong si Rodolfo Gracioso ay dalawang pare ng isa daw dun ay ninong niya. Kailan po nangyari yung unang pag-contact sa inyo? At noon po bang nakausap niyo yung dalawang pare, alam niyo na tungkol po ito sa pagiging bagman daw nitong si Gracioso ni VP sa ni Lord Velasco na dating House Speaker.
12: Yes, DJ Cha. Siguro maganda rin, may dagdag ko yung punto na si Ping, yung ating ang palayo niya ay convent boy. Meron siyang karanasan na tumira sa kumbento. At ito'y udyok ng kanyang mga magulang na nais niyang nilang mapalapit sa Diyos ang nun siya'y bata pa. At ang dalawang pare ay kanyang ninong niya, at doon siya dumulog nun siya ay naguguluhan at nagnanais lumabas para magpahayag. At sabihin na natin maglinis ng konsensya. To directly respond dun sa tanong po ay hindi mga pare. humingi lang siya ng gabay at ng payo doon sa kanyang dalawang ninong na pare kung paano po ako maaabot. At alam siguro ng mga pare kung saan ako nakatira dahil ako'y nabibilang sa isang congregation na kilala sa bilang Society of Divine Word or SVD nga po. Merong isang kaibigan na nagtawid sa akin at sinabi na may pakikilala na si Ping at nakilala ko siya noong March 26, 2026. Mag-iisang taon nang namatay ang kanyang ama.
13: So March 26 po kayo unang nagkita. Noong pong araw na iyon, ano po ang kondisyon ni Gracioso nung time na una kayo nagkita? At ano po yung mga nabanggit niya sa inyo nung una niyo rin pong pagkikita?
12: Tatlong bagay ang kapansin-pansin. Una, balisa. He feel mayroong pangamba sa kanyang buhay. Pangalawa ay yung pagkabalisa ay hindi lang sa threat, pero kasama doon yung pagdadalamhati sa kanyang ama, sa pag-iumao niyang ama. If I'm not mistaken, parang September 2025 po, namatay ang kanyang ama. And then, ang isang merong puot, merong galit sa kanyang mga kalooban. Kaya sinabi ko kung ano man yan dala-dala mong puot o galit, hindi ko hindi mainam na ito ay kung meron kang ihahayag, kung meron kang i-expose, hindi maganda na ito'y nagbumula sa galit. So, what I did, DJ Cha and Ted, was a pastoral concern or response. Merong isang tao na nang humihingi ng tulong sa kanyang udyok ng kanyang grief. Pangalawa, ang konsensya ay nababagabag. Pangatlo ay yung paghahanap ng katotohanan. So, binarapat kong to journey with him and I think mga tatlong beses po kaming nagkita at kada pagkikita may proseso kaming pinagkukwentuhan at may assignment akong pinagagawa sa kanya katulad ng pagdadalamhati, pagdinilay, paglilinaw sa motivation. Yun po yung kapansin-pansin nung una at mga pangalawa, pangatlo kong tagpo sa kanya.
13: Oo, Father Flavie, ang sabi niyo po tatlong beses po kayo nagkita, no? Kailan niyo po naramdaman na yung pagkikita is more than just counseling or guidance at kailangan niya po ng tulong na dun sa aspeto ng pagsisiwalat po ng mga impormasyon na dala-dala niya?
12: Nung una pa man ay meron na siyang sinasabi na parte ng pagpapakilala niya kasi yun ay tinatanong ko rin para makilala siyang mas lubusan at mas malalim, ano ang background niya. So, binabanggit niya na yun at, pero pilit kong ibinabalik muna doon sa kanyang pagdadalamhati. So nahahagip na siya ay pulis. Nasabi niya na siya ay naging detail una ni Rowena Velasco at naging head security later ng dating head house speaker na si Lloyd Velasco.
13: And Father Flavie, kailan po niya unang nabanggit sa inyo yung mga pangalan po ng mga inaakusahan niya sa ngayon na sina VP Sara Duterte at si former Speaker Lord Alan Velasco? Nangyari na po ba yun sa first three meetings pa lang or sa first day pa lang na nagkita kayo ng personal, nabanggit niya na po ito?
12: Definitely nabanggit niya na po yun nung first meeting, but ngunit katulad ng aking nasabi na mas binigyan ko munang pansin yung estado ng kanyang emosyon at gusto kong matukoy muna at makarana siya ng sabihin natin ng paghilom. This is nothing new to me dahil sa dami ng mga EGK victims na dumulog sa atin, yun ang ating inuuna bago ko inaanyayahan na maglahad sila ng kanilang kwento na nais ibahagi sa madla.
13: Oo. Kayo po mismo sinabi ninyo sa mga naunang interviews po ninyo na kahit kayo skeptical po kayo, hindi po kayo agad naniwala. Ano? Ano po ang iba pang mga naipakita na sa inyo? Ano yung mismong nakita ninyo dun sa photographs na nag-confirm sa inyo na posibleng may katotohanan itong mga sinasabi po ni Gracioso?
12: Tama po. Too good to be true. Yung aking nawika po na wari ko doon sa mga nagdaang interview. I think that's part of my role as one who tries to journey with truth tellers, ano? Hindi maaring maniwala kaagad at parte ng it's to provoke and to probe into the truth, ano? On a pastoral sense, ay hindi sa nagdududa ako doon sa pagkatao, pero doon sa kwento na inilalahad niya. Million-million siya nagde-deliver. And siguro maganda nung masabi rin na nung una ko siya nakita, hindi siya ganyan kalusog.
13: Mm-hmm.
12: Medyo, hindi siya malnourished, but I could feel the tension, I could feel the nanalugmok, he could have gone through a sense of rock bottom, ano? May mga utang siya dapat bayaran, akala ko nga manghihingi. So nung wala namang hiningi at gusto niya lang makapagkwento, iyon ay isang naging indicator. Kasi yung iba ay kaagad na may hinihingi, kaagad na tulong o pera, siya wala. Gusto niya lang merong makinig sa kanya. At yung sa pangalawa ay meron na mga letrato. Sa una, wala akong natatandaan na may pil. Meron isa yata o dalawang letrato. Pero sa pangalawang meeting, meron nang pinakita kasama niya si Lord. At mas nadagdagan. Siguro yung turn around for me was when I was able to, nung na-establish ko na merong relasyon si Lloyd Velasco at si Ping bilang head security niya. Na nung na-establish ko na nagtatrabaho siya at hindi ito pa selfie lang, ano, gaya nung sinasabi nating na mga mababait na troll, ano, hindi lang dahil ilang letrato, ano, ilang letrato at naanyayahan niya sa bayan niya mismo si Sarah.
13: Mm.
12: So that's something hindi pangkaraniwan.
13: Oo, Father Flavie, nabanggit niyo na po yung pictures at yung accusations din ng ilang mga bashers at trolls ngayon na it was just a simple photo with either VP Sara Duterte or Velasco, pero kayo po mismo kung wala pang nailalabas sa publiko or sa media na mga iba pang mga litrato, meron po ba mga pictures sa magpapatunay ng cash deliveries na binabanggit nitong si Gracioso?
12: Two things. Yes, merong photos na inilabas niya na and they are far more convincing than the 18 Marines, if I may say. Pangalawa ay wala siyang kopya. Wala siyang hawak-hawak na papel na kanyang binabalikan. Walang nagbubulong sa kanya. And very consistent yung kwento kahit binabaliktad ko nung una. Ay consistent. And if you would go back po doon sa interview niya kay Darlene Clay, meron siyang ginamit paulit-ulit na salita na kinakamada. Sabi ko sa kanya, isang tanong ko, bakit paulit-ulit mo yung ikaw nagkamada o kinakamada o nakamada ko yan? Bakit paulit-ulit? Doon niya spontaneously sinabi na

0: kay Sarah. And with that, sabi ko, this is probably where my initial pastoral journey ends, and yung pag-iimbestiga, yung mas malalim na pagpo-probe ay ipapaubaya ko na po sa mas mga dalubhasa.
1: Oo. So,
0: at sa NBI ko po dinala.
1: Oo, totally understandable kasi baka kung sabihin nyo rin po ngayon yung iba pa mga litrato na nakita ninyo, maka-apekto po dun sa ginagawa rin na investigation ng NBI. Pero Father Flavy, balikan ko lang yung kaninang sinabi nyo. Ang sabi nyo po kasi kanina, nakita ninyo na parang may pagkabalisa, hindi lang dahil dun sa pag-amin niya na siya ay bagman daw ni former Speaker Lord Velasco, balisa din siya dun sa pagkamatay po ng kanyang anak, ng kanyang ama. Meron po bang part sa conversation ninyo na natanong niyo po siya kung ito po bang ginagawa niya ngayon na paglutang ay ano daw po ang motibo nito? Ito po ba'y para isiwalat yung katotohanan or this is because of revenge dahil hindi po natulungan yung tatay niya?
0: Sabihin nating DJ Cha na nung una merong ganong motivation na merong tampo o sabihin natin may galit sa mga Velasco na kumatok, humingi ng tulong, isa, dalawa, tatlo, apat na beses, wari ko ang pagkabahagi sa akin ni Ping, at zero. Wala siyang natanggap na tulong. Meron daw pinaabot sa kanya sa isang tao pero ibinulsa daw nung tao. Pero ito'y pinabubulaan niya. Kaya human as he is, merong ganung klaseng damdamin at saloobin. May galit. Kaya dito ko po naman sinasabi na hindi ako, well, if I may say, hindi ako pumayag at hindi ko kaagad-agad binili ang kwento na bagman. Kasi nag-i-intertwine yung kanyang motivation, hindi pure ang kanyang ikanga paglalahad. Kaya minarapat kong gabayan muna ang kanyang pagdadalamhati, tapos yung mailapat ang konsensya sa tama at hindi sa pagdududa, hindi sa galit, kundi yung klaro, no? Hindi udyok ng pagkawala kasi naputulan pa ng paa, ano? Naputulan pa ng paa yung kanyang ama, hindi lang namatay. So talagang hindi lang tinik, bagkus pinunit at talagang idiniin, iniwan. Yun ang pakiramdam ng ating kaibigan. So I felt that it would be much better for him to have his motivations purified, which he believed na tama din naman yung daan na yon. So from a disturbed, angry conscience, he felt this sense of reparation. Nakita niya na merong mas malaki pang mission ito bukod sa kanya. Na inamin niya na merong pagkukulang, inamin niya na meron siyang pagkakamali din at naging kasangkapan o kinasangkapan o nagpakasangkapan at nais siyang i-repair yung damage. And hopefully, this could be a road towards his redemption.
1: Oo, so at least aminado po siya sa inyo na at first it was really about revenge, but later on, na-realize niya na yung pagsasabi ng katotohanan, nararapat. Kahit sabihin na natin na medyo late na kasi medyo matagal-tagal nga po yun. Kung hindi daw po nangyari yung naging problema nila ng kanyang dating boss tungkol po sa kanyang ama, natanong niyo po ba siya, Father, sa pag-uusap kung ilalabas niya po kaya lahat ito?
0: Baka na iba po ang kwento at ang kanyang tadhana na kung natulungan siya at na buhay pa ang kanyang ama dahil na nandun nga ang suporta ng kanyang principal, ay baka na iba po ang kwento.
1: Ngayon po kasi, Father, lumalabas yung mga administrative cases po nitong si Gracioso na eventually na-dismiss nga daw po dito sa PNP. Pero I'm sure natanong niyo po siya doon sa pag-uusap ninyo noong mga unang beses noong March, ano, kung ano po ang profile at background

0: nito pong si Gracioso bago niyo po siya natulungan. Naikwento niya po ba itong mga kinakaharap niyang kaso sa PNP noong time na yun sa inyo?
1: Ma'am, sa totoo lang, hindi po, dahil bago lang po lumabas. I think na-interview po siya una ng September 11 at pagkalabas, parang 2 days or 3 days after lumabas yung pagka-dismiss niya. So, hindi ko po alam at hindi nga rin ini-expect na merong ganong kaso at na-dismiss eventually. Ano? So, feeling ko parang sino nag-operate? Diba? Kung may kaso siyang tunay, dapat nung kumalas siya kala Velasco, ay dapat ilabas na yung kasong yan. Ano? So, bakit ngayon lang? Yun din ang tanong nila. May mga nagtatanong na trolls, bakit ngayon lang lumabas? Ano? Hindi ko rin naklaro yan kay do sa Facts First, kay Christian Jack and Ronald. Ano? Sabi ko, don't quote me on that. I was still lost on my dates. Pero, isang taon o less than 1 year yung pagka matay at sa paglabas niya. So ito namang kaso ay ganun din, ano, hindi pa nagtatagal ng expose siya sa katotohanan, sa kanyang nalalaman.
0: Oo.
1: Ay dilabas yung kaso at ang isang kaso ay na-serve niya na. Alam ko na serve niya na yon, yung buod daw ay inakusahan siyang binuldoze yung bahay ng kanyang kapitbahay gamit ang bulldozer na siya mismo ang nagda-drive. Eh sabi niya, Father, marunong ako magbaneho na sasakyan. Pero bulldozer, ibang usapin po yan.
0: Oo, nabanggit niyo po yung parang may nag-ooperate. Si Gracioso po ba may naibahagi sa inyo kung sino, kung meron man, ang nasa likod po nito? Na parang days lang after po nung paglutang niya, eh may ganito po agad na mga issue?
1: Wala po siyang nasabi at wala. We have some leads na tinitigdan po pero wala pa pong klaro kung sino.
0: At doon po sa mula nung umpisa hanggang ngayon na pakikipag-usap niyo sa kanya, wala pong inconsistency sa kwento niya. Dire-diretso po yung pagbabahagi niya ng naging experience niya being the bagman daw nito pong si former speaker Lord Velasco.
1: At the moment, ay wala po akong nakikita. I'm still honestly looking, waiting if there will be any. So, wala pa. Kung meron, I would clarify. Ano? Ang isa pa is that yung sinabi niyang several deliveries, I've studied several history and hindi ko po kaya, minsan nalilito ko sa dates myself and kung meron mang ano, pero wala pa eh, naghahanap nga ako ng date ng even the year ay wala po, even without any copy that he holds on to, notebook or ballpen, wala pa po ako na tutuklasan na inconsistent ng dates po.
0: Aside from the photographs, ano pa daw po yung ibang ebidensya na hawak niya, if pwede pong ma-share yun sa amin, ano, without affecting the case?
1: So far, yung po lang dalawa ang yung mga examination, earlier probes and revelations ng ilang mambabatas, ng ilang mga ng PNP rin or ng ombudsman ay nakakapag-cross at nakaka-corroborate sa mga statements niya. Hindi naman bago tong usapin ng maleta. Even before the 18 Marines, meron na rin naman pong mga ganitong usapin. I think there is it also gives light and sheds light sa kanyang ibinabahagi po.
0: Nabanggit niyo po ulit, Father Flavi, yung 18 Marines. Kanina po sa simula ng usapan natin, sabi niyo, mas credible itong si Gracioso compared sa naging affidavit ng 18 Marines. Why is that po? Ano pong explanation niyo doon?
1: Well, for one, ay the 18 Marines, if I'm not mistaken, ay isa lang affidavit nila. Sa 18 sila, tapos isa lang affidavit. parang ba't ganoon, ano? 18 kayo, pare-pareho kayo ng kwento, sabay-sabay kayo, parang ang labo pakinggan, ano? Pangalawa ay I think I'm directly involved in that. And I could swear and testify to my vows and as a priest na wala ako natanggap at kasinungalingan yung inaakusa po sa akin ng 18 Marines. At meron na rin iba na nagrecant as we have seen and witnessed it in the past.
2: Father, forgive us for being insistent doon sa proof, please. No? Kasi yan po ang ano ngayon eh. Yan ang issue ngayon talaga na katanungan kung totoo ba sinasabi nito at anong kanyang hawak na preba. Again, meron po talagang preba na actual na video na yung pera, kasi siya daw nagbibilang, nabasa ko ang affidavit, may mga pagkakataon, siya mismo nagbibilang, siya nagkakamada, ilalaman doon sa maleta. May actual ho ba talagang video ito? Talaga ho bang meron pong klarong-klaro na naghahakot ng pera at hindi lang maleta na isinasakay sa eroplano?
1: Yeah, Ted, I wish we had, ano po, ano, I wish we had. And if I were the principal, I don't know if I would also want to have such a video. Hindi ko po isinasantabi yung tanong. Mas gusto ko nga meron. Kasi yun ang, that's a acid test, diba? Pero if I were also in the shoes of the principal, that's a mortal sin. Na may merong ganung klaseng documentation. Actually sinabi sa kanya yon na bawal. So what we have here and what we have in our in na pinakita niya po ay papitik-pitik at pahapyaw niya na kinunan daw po. So I wish we had po more concrete, but ipinakiusap niya I think doon sa ambush interview or may minadinig ako na nakikiusap siya sa mga kasamahan o kung sino man ang nakilala niya o nakadaupang palad sa mga ginawa niya ng 7 taon bilang head security na gamitin ang konsensya. And hopefully merong maantig at lumabas at sa paglabas ma-corroborate po ang mga kwento tungkol sa kanyang pinapahayag.
2: Ito ho bang si Ping ay panganay sa magkakapatid?
1: Good question, Ted. Hindi ko po wari kung nakalimutan ko kung siya ang panganay po. Sorry. Let me go back to that po.
2: Kasi yung responsibility ba doon sa magulang, alam niyo ho 'yon, yung kung ikaw yung
1: panganay po. Baka panganay yun, siya.
2: Kaya ganoon yung kanyang pagdadalamhati na hindi niya matulungan yung kanyang ama na nangangailangan ng tulong medical at that time. Father, sino ngayon ang kumakanlong sa kanya? Who is giving him protection? I hope you don't mind me asking.
1: Yeah. I believe nasa kamay po siya ng NBI. Simula nung aking na sabi ko nga, medyo nakumbinsi ako na meron mamalalim ang puweba na siya ay nagtatrabaho sa mga Velasco. Ipinasa ko na po siya sa NBI and I think sila po ang nangangalaga sa kanya sa kasalukuyan.
2: Opo. Father, alam po naman natin ano ho, no, sa kasaysayan po nitong mga whistleblowers sa ating pong bansa, ang iba po dyan, yung kung hindi man po bumaligtad, ang iba ang tuloy ay sibilibid. Sila pa ang nakukulong. Opo, kasi kayo po, again, kung mamarapatin po ninyo sa kanyang pangungumpisal po sa inyo, napag-usapan nyo ba ho yan? Itong kanyang, you know, perhaps he has crossed the Rubicon at wala na humbalikan ito.
1: Opo, yeah. I think na-mention ko kanina, Sir Ted, yung nakita niya to bilang mas malaking misyon bukod sa kanyang galit. O tampo o galit sa mga Velasco bilang isang road to redemption but should begin sa isang act of reparation. Meaning to say, meron siyang naging kadamay siya, naging kasangkapan siya sa isang paninira o sa pagsira Mm-hmm. Kaya nakita niya yung pangangailangan to repair the damage.
2: Opo, opo. Not, wala ho siyang kwento dito eh. Tungkol sa saan ang gagaling yung pera. Wala siyang ganun detalye. Saan ba galing ang pera? Sino ba naghahatid roon sa kanyang principal para maipon yung ganun karaming pera? Ito ba'y nanggagaling sa banko, withdrawal? Walang ganun po dito eh. Meron ba kayong informasyon sa kanyang kwentong ganun?
1: Fred, pakibalikan niyo po doon sa pangalan. Nabanggit siya yung pangalan ni Zaldico.
2: Mm.
1: At I think

0: symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami ka, Musil, ha? Thank you. Thrice a day na ating spray sa ating lalamunan. Yan ang aking solution ngayon. Lalo pa na madalas nangangati-ngati at meron siyang iritasyon. Thank you, Kamusil. Si Father Flabby po, mga kapatid, ay Ramon Magsaysay Awards Awardee. Ano ho? Noong 2025, yan po ay isang parangal na ginagawad sa Outstanding Asian. At hindi rin po maitatanggi nga yung kanya pong commitment para po sa karapatang pantao. As a matter of fact, po siya tumanggap din ng award galing po sa the Netherlands, yung Human Rights Tulip. And hindi maitatanggi naman din, no, na siya ho ay hindi gusto ng mga Duterte. Kasi nga po, siya ang sila po ang isa sa mga kumanlong sa mga panahong yon na marami po, mga kapatid, ang pinapatay na lamang sa isang sulok ng mga barabarangay. Walang matakbuhan po sa takot ng mga biktima ng drug war na nagdaan. Hindi magpapatunay agad-agad ito sa kanyang mga alegasyon.
1: Tama.
0: Dito po, kailangan pa po sana ng corroborative statement o kaya po ilang pangkaragdagan ng mga testigo, kasi ito'y kwento pa lamang, mga kapatid, no? Ang ating po lamang ngayon dito ay kung paano po ito pakikinabangan ng maayos at naaayon sa batas ng Estado. Itong mga impormasyon na ito, kasi halimbawa, sa ating panayam po kahapon kay Director Matibag, yung kompirmasyon tungkol doon sa mga bahay sa Valle Verde, nagbibigay po ito ng puwang para paniwalaan yung iba niya mga kwento. Di ba, ika ni Director, may kompirmasyon doon sa pamimili ng bahay gamit ang ibang mga tao, at ang sinasabi nga daw, umano'y imbakan nang sobra-sobrang dami po ng pera.
1: Mm-mm.
0: Isa pa lang po ito.
1: Yes.
0: Okay. Ngayon, mga kapatid, may ilang pa ho mga kwento dito, may mga binabanggit po mga individual o mga tao. Ang sabi daw ho ng NBI, iisa-isahin nila itong mga ito. Ang ating po nga lamang ngayon, nag-iisa lang siya. At kung siya po, mga kapatid, bukas makalawa ay may kumausap, we sincerely hope and pray na hindi siya, you know, magbabago ng kanyang kwento. Otherwise, nandun din po.

0: chance na kung seseryosohin itong pamilya Velasco. By the way po, tumawag na ho kami kay former Supreme Court Senior Associate Justice Presby Velasco, yung father nitong si former speaker.
1: Si Lord Velasco.
0: Kami po'y tumawag na rin mga kapatid dito po sa kampo ng mga Velasco. At sinasabi po, sapat na ang kanilang statement tungkol dito sa aligasyong ito ng kanyang dating chief security. Kasi kinukumpirma ho naman ng PMP na totoo nga daw na na-deploy ito dito po kay Velasco ng mga panahong yon. Alright, so ngayon, kapag ho kasi ang nangyari dito ay agad na naman itong, o kaya mangyayari, babaligtad, yan po nagbibigay nga ng duda. Alam niyo yon, kapag may mga whistleblower na karaka-raka, nagbabago ng kwento, bumabaligtad, mga
2: basura. Kapatid,
0: parang nasasanay na po tayo. Sa bigla na lamang lumantad, nagkwento na kung ano-ano, and then eventually, sinasabi na ako'y napilitan lang, o mali yung mga kwento ko, itinatama ko, etc. Meron po isang whistleblower na in all fairness, hindi bumaligtad. Kahit na ano pang pressure sa kanya. Kahit na ano pang offer sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Siya rin po'y dumulog sa simbahan sa mga madre actually. Pero ito ang kanyang kwento rin, bakit siya biglang lumantad? Kasi po, ipapapatay na siya. Ipapapatay na siya nung ibabiyahe na siya. Yun ang word nun. Ibabiyahe na siya nung siya'y dinampot sa airport. At biniyahe na siya. Dahil lamang po sa pumutok na sa media, yung kanyang misis po, nanawagan na rin, na nawawala na ito. At kaya nagkaroon nga ng panawagan na yung, alam mo yung itriumvir, ano matawag doon sa, para kunasaan na siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga handler doon na inutusan, na obliga na ito'y dalhin, eventually po, dito sa Lasal.
1: Mm-hmm.
0: Si June Lozada. Hindi bumaligtad yun. Ang offer sa kanya, bawiin mo yan. Oo, ayos ng buto-buto. Bawiin mo yung kwento mo. Wag mo nang idama itong sino-sino. Oo. Ayos na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Maayos na buhay mo, marangya na buhay mo. Hindi siya bumaligtad, hindi nagbago. Ang resulta, siya nakulong. Sa bilibid. Pati ang kanyang kapatid.
1: Isipin mo yon. Yung tanong mo kanina eh. Baka kalaunan. Ganun din ang sapitin itong si Gracioso. Dahil may mga naunan ng whistleblower. Hindi ba na ganun ang nangyari?
0: Yan ang nakalulungkot na katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: Yung nagsabi ng totoo, tumindig sa kanyang paninindigan at prinsipyo, ipinaglaban ang katotohanan sa gitna ng lahat na ng pressure, pamilya, lahat. Siya pa ang nakulong. At yung mga may gawa nung kalokohan, yung gumawa mga kapatid ng kabulastugan, ayan. At masarap ang buhay. Yan ang klase po ng hustisya sa Pilipinas.
3: Chacha sa True FM. Tingarangalan bilang best news commentary program sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Award.

0: foarte agat.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl or phenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rise to the summit, train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
8: Summit Natural Drinking Water.
10: Rise or shine. Rise to the summit with Summit Water. The right hydration. The right minerals. Ang oras. 9:17. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
11: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
12: True FM.
13: Mga kapatid, atin lang pong kumustahin po at alamin ang kanila pong sapat na impormasyon tungkol po sa supply ng ating pong bigas, ha? Palay and bigas. Ang mismong chairman po ng Federation of Free Farmers, si Ka Leonardo Montemayor. Good morning po, Secretary.
14: Magandang umaga sa inyong dalawa ni DJ Chacha Ted.
13: Mm-hmm.
14: At binabati ko rin ang mga nakikinig sa ating programa.
13: Opo, salamat muli po sa pagkakataon. Sec, meron po kasing binanggit, no, ang dati rin kalihim ng DA na si Ginoong William Dar, na meron na siya mga pangitain, nakakapusin tayo sa supply ng palay because of these factors, no? Well, of course, una, ito hong ating El Nino phenomenon at itong mga nagdaan pong kalamidad. Nagsabi na rin po kayo dati, gusto lang ho namin alamin ngayon, sa actual na sitwasyon natin, dito po sa ating inaasahan na ani, and then yung production natin vis-a-vis the challenge ng El Nino. And of course, no, ito rin pong usapin po sa pagtaas ng halaga po ng mga inputs, particular din po ngayon, ito hong tumataas na halaga ng piso kontra dolyar. Go ahead, sir.
14: Una sa lahat, kasamantan, ini-expect talaga natin maging ang Department of Agriculture at yung mga samahan po ng ating mga magsasaka, kabilang po kami doon, na bababa po yung production po natin ng palay. Ito pong, medyo nag-umpisa na po yung main harvest natin. Medyo delayed nga lang gawa ng mga yung habagat at saka yung sunod-sunod na malalakas na nakwan, bagyo.
13: Mm-hmm.
14: So ang estimate, minimum estimate ng Department of Agriculture, mawawalan tayo ng 700,000 kwan tonelada po ng palay. It could be as high as even 1,000,000 kwan, tons o palay mawawala. So sigurado magkakaroon po ng tawas sa ating produksyon ng palay. However, so far, ang laki kasi ng pumapasok din na bigas, pwede. So, tila yung expected na bawa sa ating local production ng bigas, kwan po, it will be made up for by increase in imported rice. So far, as of siguro up to September 15 ng taong kasalukuyan, ang pumasok na ng imported rice, aabot na halos 4,000,000 tonelada. That is much, much bigger than the whole year of 2025. Ang pumasok kasi last year, mga 3.5 billion.
13: Mm-hmm.
14: At so, ano man ang magiging bawa sa ating local production for various reasons, no? Yung mga habagat, and then expected loss from El Nino, sa ngayon, napupunan po ng importasyon. So overall, I think in terms of price supply, tapat po. Medyo hindi po medyo nakakabahala naman sa parte po ng ating National Food Authority. Supposed to be under the law, ang kanilang reserva o buffer stock, ika nga, to meet calamities, eh dapat 15 days. Mm-hmm. Eh ang hawak ng NFA sa kasalukuyan mga 3 days supply lang.
0: Mm-hmm.
14: So question mark, kung may tatama na mga kalamidad between now at saka end of the year, anong supply na magiging available sa DSWD, mga LGUs, at saka, na galing po sa NFA para makapagbigay po ng relief ang ating gobyerno sa mga calamity victims. So yan po, in terms of yung presyo naman, sa ngayon ang nakikita naman namin, kwan eh, more or less ang presyo ng imported yata ngayon is roughly nasa, kwan umiikot sa 50 pesos eh. Sometimes it is below, may mga about 50 pesos. So yun po ang sitwasyon ngayon. At dapat pantayin din natin ang magiging, kwan po, presyo po ng bigas sa world market.
0: Mm-hmm.
14: Kasi mukhang tumataas eh. Mm-hmm. At kung dadapuan din ng El Nino ang mga sources natin ng importasyon, principally Vietnam, no?
0: Mm-hmm.
14: At saka secondarily Thailand and even Cambodia now,
0: mm-hmm.
14: eh baka magkakaproblema tayo sa presyo ng bigas.
13: Opo. So sec, well, ang pampuno naman lagi sa kakulangan ay imported, no? Yun nga, pero kaninyo, by next year, hindi tayo sure dyan kung ano ang epekto ng El Nino sa mga sources natin. And of course, no, yung peso-dollar exchange rate na magiging factor sa presyuhan. Pero when we talk about local production, sa inyo mismo, ang forecast po ninyo, may target po ba tayo? At gaano kalaki yung hindi natin maaabot sa ating target sa local production natin? Kaya na magbubunga naman ng more imports nga.
14: Sa kwan kasi Ted, sa itong kwan, itong main harvest natin, no, na this will be between the months of kwan, October hanggang December, normally ang pumapasok dyan na anis, mga kwan eh, 11 million tons ng palay, mga 11 milyong tonelada ng palay. I-multiply natin yan by roughly 0.65, yan ang katumbas na kwan po, sa bigas.
0: Mm-hmm.
14: Siguro roughly mga 7 milyong kwan yan. 7 milyong tonelada.
0: Mm-hmm.
14: Yan po ay kwan, hindi natin mararating yung 11 million tons ng palay o kaya 7 milyong tonelada ng bigas. Gawa nga po itong kwan. Itong weather-related factors plus marami-rami rin ang mga farmers na kwan, nagbawas ng kanilang kwan po, area
0: mm-hmm.
14: at tinatanong ng palay. O di kaya humina
0: mm-hmm.
14: yung kanilang ani kasi nagpahal masyado yung pataba,
0: mm-hmm.
14: fertilizer,
0: mm-hmm.
14: at saka yung crudo, ginagamit po sa mga irrigation pumps, mm-hmm. diesel, etc.
0: Mm-hmm.
14: Nagmahal.
0: Mm-hmm.
14: So, magkakaroon din po ng kaupulang kwan dyan, bawas na produksyon.
0: Mm-hmm.
14: So, yun po ang factors. Kaya, hindi natin masasmanimit itong kwan natin. Normal harvest na 7 milyong tonelada ng bigas,
0: mm-hmm.
14: katumbas po niya ng 11 million tons ng palay po. So, yan po sitwasyon. Ang nakikita ko rin, Ted, ngayon, dapat yung presyo ng palay mataas-taas din, di ba?
0: Mm-hmm.
14: Kasi kung nabababa ang production natin, tapos nagmahal yung presyo ng mga inputs, ang partner naman, para at least makabawi, dapat mataas-taas yung presyo ng palay. Kwan po eh, mukhang mababa eh. Medyo mababa yung bilihan po ng palay. Is it because of the ang laki ng importasyon? Baka isang factor po yan kung bakit medyo ingat yung mga trader buyers po natin na nampalay po ng ating mga magsasaka. So yan po ang mga factors that play here. Especially sa side namin, nababala kami baka itong mababang presyo ng palay, baka magpatuloy po ito.
13: Opo. Magkano pong average ngayon sa inyo pong monitoring, sir? Ang palay?
14: Nasa kwan siguro, Ted. Mga 17 to 19 ang average ngayon. But a little a bit higher than normal. Pero as I said, since mataas ang kwan po, naging gastusin po sa lalo na pataba, pati po sa crudo, at pati yung paupa, yung labor cost, tumaas.
0: Oh.
14: Ay yung kwan po, yung 17 to 19, kulang po yan
0: mm-hmm.
14: para makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag kikita naman ng maayos o disenting kwan po. Kita yung ating mga pagsasaka.
13: Sige po. Okay, sir, for 2027, ano po ang posibleng mangyari sa atin sa usapin po ng supply ng bigas, imported man o local production, sa gitna po ng banta ng El Nino at ilang pang mga factors, at ano ho ang dapat paghandaan ng gobyerno dito? Anong dapat na gawin?
14: Ako, Kwan, mukhang nakakabahala at Ted, no? Kasi ang El Nino, mararamdaman natin this year, no? Ng todo, itong last 3 months. Itong last 3 months na ito, dito dapat magtatanim muli yung ating mga magsasaka. Kasi may harvest ngayon hanggang December. Tapos as soon as nakapag-ani ang ating farmers, magtatanim muli para sa susunod na ani sa bandang Marso, April of 2027.
13: Mm-hmm.
14: But because of El Nino, kukulangin tayo sa tubig na for irrigation, kung hindi po magkaroon ng emergency actions para magparami pa ng mga panpo, bomba ng patubig, solar pump irrigation system, etc., talagang magiging mababa po yung ani natin pagdating po ng March, April. So, yan po. So, in preparation for that, dapat po by the start of 2027, dapat meron tayong nakareserba bigas, whether hawak po ng NFA yan, o hawak ng magsasaka, o hawak po ng traders, kung pwede sana 90-day supply.
13: Mm-hmm.
14: Para kahit mawalan tayo ng supply, whether coming from imported or local,
13: mm-hmm,
14: the first 3 months ng 2027, at least mayroong supply.
13: Mm-hmm.
14: Eh paano kung yung ating panpo, reserba by start of next year, maliit.
13: Mm-hmm.
14: Tapos pag nagmahal pa yung ano, yung presyo po ng imported rice. So, I suspect tataas ang presyo ng bigas by next year. I remember nung earlier this year, nag-testify si Secretary Laurel ng DA sa Senate Uplift Committee, chaired at that time by kwan po, Senator Kachalyan. This was last week ng April. Ang sabi ni Secretary Laurel, as early as August, September, sabi niya, posibleng sisipa po ng 62 pesos plus yung presyo ng pandaw ng bigas. It's now October, almost October, wala pa naman siguro masyado yung 62 pesos.
13: Mm-hmm.
14: Pero palagay ko baka malakas ang possibility by next year baka ganun po magiging presyo, 60 pesos pataas.
13: Yes sir. And it will be another defining moment for the Marcos administration.
14: Yes, that. Kaya very critical yung pwede pa nating magawa para madagdagan ng irrigated area natin ngayon para makapagtanim agad yung farmer natin at may sapat na patubig. Sana po apurahin yan. Pero it may be a little late kung ngayon lang tayo kikilos.
13: Opo. Sige po. Salamat po na marami ka, Leonie, sa inyo pong panahon at lagi kaming tatawag ano po, para natin mas maintindihan po ito napaka-importanteng issue tungkol sa pagkain staple ng mga Pilipino. Salamat, Sec.
14: Walang anuman, Ted. Thank you also, DJ.
13: Opo. Salamat na marami. Thank you. Former Secretary of Agriculture Leonardo Montemayor. Importante yan, ha? Hindi lang yung patron ninyo dapat pinag-uusapan.
2: Eh, alam mo naman na gusto namin naririnig lang na pinag-uusapan mo yung aming patron, eh. Medyo nawawalan kami ng gana pag mga ganyang bigas-bigas na yan.
13: Alam nyo.
2: O kaya i-coconnect mo doon sa kaaway ng patron namin para gaganahan kami.
13: Ano kaya si Marco? Kumusta na pala?
2: Ay, oo nga.
13: Nakakalimutan natin, ha? Buhay pa ba yun?
2: Asa na si Marco?
13: Kumustahin ko po. Anyway, speaking of bigas, bukas nag-okay daw sa atin si Commissioner Ariel Epomuseno. Matanong ko siya rito.
2: Uy, salamat naman po. Thank you po.
13: Ang balita ko, mukhang matindi daw ho talaga, no? Ang pressure ngayon sa aduana, particular dyan sa Davao at maging sa Bataan. Kasi uulitin ko lang mga kapatid, meron ngayon doong kontrobersya dyan sa Port of Davao. Speaking po of imported rice, ha? Kasi nga po may pinarating na bigas, it's 312,000 na sako ng Vietnam rice. Ito ho, magandang klase ito, 5% broken. Meaning, ito po yung premium na bigas. Ang system, mga kapatid, ito po ay sakay pa rin po ng barko. Itong barko po na ang pangalan ay MV Tyson 2, hindi pa po ito dinidiskarga at hindi pa po naman daw ho napupuntahan sa loob ng taga-adwana at ng taga-DA at maging ng mga nag-iimbestiga sa smuggling kasi nga daw po may mga pumipigil. Bakit? Una, mga kapatid, ito pong bigas na ito, supposed to be bawal mo nang angkatin kasi nga yung kanyang klase.
2: Mm.
13: Pinagbawal na yan ng DA. Eh.
2: Mm.
13: So, ang tanong din, meron ko yan eh, noong pang July sinasabi na bawal ka na mag-import ng ganyan. Meron ba yung sanitary pito, sanitary something na mga permis na nanggagaling sa BPI ng DA? Eh, apparently wala. So kung ikaw nag-angkat ng ganyang karaming bigas, ipinasok mo sa Port of Davao at pagkatapos wala kang SIC. And then ngayon mga kapatid, gustong ipabawi daw po yung manifest documents ito sa pantalan. May something dito, pati po doon sa Bataan din. Na akin pong nabanggit na kahapon din, dyan po sa Bataan, sa port ng Bataan, ha, meron po din dyan dumating, mga kapatid, na imported rice, kung saan po naman, yung pong vessel nito ay yung Lucky Star. Ito po ay dumating, pero yung kanya pong SPSIC ay canceled. Even before siyang dumating. Ang tanong po, bakit hindi pa ito samsamin ng gobyerno? Bakit hindi pa siya issuan ng cease and detention? May something. So tignan natin na kung paano nila ito ilulusot. Alam niyo dyan sa customs, so, mga kapatid.
2: Okay. Eh bukas malalaman mo na ang sagot. Kasi nga pumayag na si Commissioner.
13: Sanitary and phytosanitary import clearance.
2: Yung pala yun.
13: Sorry. Lagi akong nahihelo dyan nandito. Ngayon,
2: SPSIC.
13: O, pag-usapan natin itong patron nyo. Hindi, joke lang. Ito. Okay.
5: No joke.
13: Oo. Ngayon, mag-break muna tayo kasi para si... Andiyan ba si Rome? Yung ating ka-DDS?
2: Wala si Kuya Rome. Eh.
13: Sinasabi ko sa inyo. Ito ang magandang pag-usapan ngayon. Asan ba yung akin ng... Yung sinasabi po ni Father Flabby...
2: Na ano daw?
13: Panahon po ng paghilom. Paano maghihilom ang sugat ng bayan? Kung nakikita mo naman, nararamdaman mo sa buto mo na yung may gawa ng sugat, oo, ay walang pananagutan. Di po ba? Kasi nga, yung sinasabi ko na mahirap kapag yung whistleblower hawak na ng Estado, parang kung sino ang gusto, sila ang pupuntiryahin. I mean, mawalang galang lang po, ha? Kaya napakahirap nung hawakan mo si Bunuan. Tama? Ako, kinakabahan nga ako doon kay Bernardo, eh. Bagamat wala pa tayong balita, di ba? Kasi si Bernardo, sigurado ako sa tagal ng kaso, maiinip niya si Boss Henry.
2: Oo.
13: Alcantara. Eh, mga kwento nun eh. Yung mga sinabit nila, nung una, di ba? Noong may issue pala sa Fort Witt eh. Nakita niyo mga talumpati? Dito dapat hindi ginagamit ang impeachment sa politika. Dito dapat ginagamit natin, etc. Bla, bla, bla. Chok-chakte. Chenes ngayon. Eh, sabit sila. Na sumabit sila, oo. Ano naging solusyon nila para hindi mabanggit ng kanilang mga pangalan? Ano naging solusyon nila? Oo. Eh, kailangan sila sa usapin ng boto. Oo. Ito na yun eh. Kaya, maganda, anyari na dito sa mga... pinaghatiran mismo ng mali-maleta at kahong-kahong pera. At yung sinasabi pong mga naghatid may personal knowledge, all of a sudden, wala na. Yun ang problema. Hindi po ba? Yung paghihilom natin sa mga sugat na ito na talaga po namang mukha yatang hindi hihilom dahil lalabas at lalabas din po na naman na sa ngayon, sige, lusot kayo. Kapag meron pong pumalit na hindi nyo kaalyado, ngayon, patay kayo. At yung mga sabit ngayon na kaalyado, ha, oh, na maaaring nandidiyan at naghihimas ng malamig na rehas na bakal, pagpalit naman nila, sila naman ang libre. Paano maghihilom ang ganyang bayan? Hindi po ba magpakatotoo tayo sa usapin na ito, Miss Hihihihi?
2: Well, Mr. Ted Filon, can I manifest something?
5: Tagal.
2: Ikaw ba'y nagugulat pa sa nangyayari sa Pilipinas? Kaya, sa tagal mo sa broadcast, ikaw na mismo nagsabi, paulit-ulit lang ang problema at ang issue eh.
13: Diba? Ngayon, nakikita ho ninyo, para bagang wala na silang, noong una nakikita mo sa mga mukha nila eh.
2: Oh.
13: Pero ngayon ba, ano na sila?
2: Kasi maliwalas.
13: Feeling nila,
2: safe na.
13: Libre sila. Kailangan na kailangan ng kanilang numero eh. Di po ba? Pero yun nga, pag ito nalusutan, yari kayo.
2: Mata lang ang malalatay, patay kang bata ka.
13: Diba? Pero kapag hindi nakalusot, alright?
2: Kung hindi makalusot.
13: Ngayon meron pong pumanet. At kung sakasakali po naman, di ba? Kaalyado rin po na hindi nyo pinalusot. Malamang, yari pa rin kayo. So sila naman ang libre, sila naman ang lusot, kayo na naman po ang yayariin dito o kanya-kanya namang arigluhan ito. Paano magkakaroon ng paghihilom kung ganyan ang gawi natin, di po ba? Kaya ito po yon. Isa rin sa mga solusyon dyan, iba naman. Iba naman.
2: Sino?
13: Sino?
2: Yun ang tanong sa sinasabi mong iba naman. Sino?
13: Sino?
2: Saan hahanapin yan?
13: Sino?
2: Sino yung bago?
13: Wala akong... Hanggang sino lang ako.
2: O sige, akala ko may bago eh. O sige.
13: Okay. Alas 9:39 na po.

0: Coffee. Pero transport business baka mo? UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is the smart and the right choice. May pagpipilian ka na reliable Photon models. Traveler X16-seater, Traveler XL19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable dahil nga mga kapatid, ha? Ang ganda pa ng upuan ng lambot, o diba? At lahat ng upuan ay seatbelts for your safety. Malakas ang aircon, malakas ang hatak, suwabe ang ating travel. Kung transport ang negosyo, negosyon ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Salamat, Photon! Ito na po ang ating pong magandang balita today! Tony C, happy birthday sa'yo, Tony, ha?
1: Yesterday! Happy birthday, Sir Tony, and good morning, Mom Beauty!
0: And also, ganda umaga rin, ha? Sa kanyang buong pamilya, kay Charles, yan. Opo, at sa kanyang loving family.
1: Yan.
0: Good morning sa inyong lahat.
1: Yan ay malaking blessing.
0: Alright, ngayon, eto na po ang ating Oplan Lop Top 2.
1: Pero bago ang ating Oplan Lop Top, pagbalik po yan ng True FM.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up. Rise to the summit with Summit Water. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Magandang umaga, Pilipinas. At narito ang mga balita sa oras na ito. Tataas na rin ang pasahod sa mga kasambahay sa Central Visayas. Simula sa Oktubre 14, makakakuha ng dagdag na 500 pesos sa buwan ng minimum wage ang mga kasambahay sa Central Visayas. Dahil dyan, magiging 7,500 ang kanilang monthly minimum wage. Sakop din ng taas pasahod ang mga kasambahay mula sa Negros Oriental at Siquijor. Paalala naman ng Labor Department sa mga employer, sundin ang bagong minimum wage rate. Nauna nang inaprubahan ang 42 pesos na aumento sa sahod para sa ibang manggagawa sa Central Visayas. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 at True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid!
2: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9. True FM, True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up. Rise to the summit with Summit Water. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
4: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 09-

0: 866-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayanpilipino.org.
1: Sa muna, hatid sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nila, mga kapatid, ay dyan sa may Festival Mall in Alabang. At eto na nga po ang ating pabida sa True FM na nakausap natin last Monday. Ang hinanap po natin last Monday ay mga driver na may birthday. Ito nga pong napili natin si Kuya Roger Guanzon.
2: Hindi yan may birthday.
1: Ay, hindi pala ito yung may birthday. Sorry. Nag-update tayo sa kanya last Monday lang. Ayan. Pero ngayon pong araw ng Miyerkules, ito po kasi ay TNVS driver din.
2: Okay.
1: Na may asawa at dalawang anak.
2: Okay.
1: Si Kuya nung sumali sa atin, ang sabi niya sa atin nung una, pambili ng motherboard.
2: Yeah.
1: Ng laptop. Yeah. Ng kanyang anak na napakasipag sa pag-aaral at napakaraming awards.
2: Salamat
1: for reminding me, partner. Ito na nga po, mga kapatid. Sa ngayon po, para sa mga nanonood po sa atin, ha, dito sa TV, sa Signal TV, at sa atin pong News 5 YouTube channel, pinakikita po namin itong nakaraan na mga videos and photos na ipinadala sa atin ni Kuya Roger Guanzon. Ito yung lumang laptop na second hand na sira na. Hindi na po bumubukas.
2: Si Roger po, mga kapatid, ay nagpapagal para sa kanyang anak na nag-aaral nga. Well, ang sabi niya, no, yung pong bunso ay okay naman din na nakapag-aaral po.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung kanya pong panganay din ay nagsusumikap kasi nga din po ito may ambisyon sa buhay. Gusto maging marino at honor student.
1: Daming awards.
2: Yung kanya mga anak po, in fairness po naman din, marami pong mga awards sa school.
1: Daming.
2: At si Mrs. po, meron siyang sari-sari store at yan din po ang kanya pinakakakitaan. Kaya din po sabi niya, ang lahat ng kanilang pagpapagal ay sa kinabukasan ng kanilang mga anak.
1: Amen.
2: Hindi kami nangako na matutupad po yung pangarap po ng kanyang anak po na senior high school na magkaroon po mag-ari ng bago at sariling laptop. Sabi ho namin, let's see. Tignan muna natin.
1: Let's cross the bridge when we get there.
2: Ba?
1: Naman?
2: Ang sabi ko, magpakita muna ng prueba sa kanyang mga kwentong buhay, sa kanyang ikinekwento, and yung binabanggit niya ng mga awards ang kanyang anak.
1: Yes po.
2: Sige. So,
1: at eto na, mga kapatid, kahapon po, naiabot na. Grabe, ang ganda ng video na pinadala dito kay Seth Velasquez. Talagang si Lord ay gagawa po ng paraan.
2: Amen.
1: Para bigyang tulong at bigyang biyaya ang mga taong nagpapagal araw-araw at nananatiling matapat kahit gaano po kahirap lumaban ang patas.
2: Yan.
1: Kahapon ay hatid na po yung laptop, mga kapatid. Galing pa rin po sa ating happy kuya. Nakakailang laptop na po siya dito sa ating programa. So papakita natin ngayon sa ating mga kapatid itong another unboxing video ng brand new laptop nitong anak na niya, Tatay Roger Guanzon. At yung video din ang pasasalamat ng kanila pong buong pamilya. Who would have thought na yung nagsimula po sa 2,000 piso na premyo e mauuwi sa brand new laptop. Narito po, mga kapatid, panoorin at pakinggan natin ang baliktanaw sa buhay nitong sina Kuya Roger Guanzon. Ito po yung litrato. Ayan, kitang-kita natin ngayon. Hawak-hawak na nung bata
3: yung laptop.
1: Yung laptop.
3: Ito na. Salamat po. Happy Daddy. Mag-unboxing na po kami. Ito po yung panganay ko. Mag-unboxing.
1: O yun na, tinatanggal na. Oo. Yung galing kay Happy Kuya na laptop, mga kapatid. Binuksan na po yung karton. Inilalabas na po. Binubuksan na dahan-dahan yung laptop. Tinanggal na yung plastic film sa harap. Yun naman talaga. Bagong-bago, mukhang katanghalian dumating.
3: Salamat
1: yung
3: po.
1: Laptop
3: sa
1: na ito.
3: Laptop, magamit ang anak ko.
1: Eto
3: sa pag-college niya.
1: Correct.
3: Salamat po sa mga Happy Anonymous sa pagtulong po ng aking anak, laptop, para magamit niya sa college. Kay Happy Kuya, Happy Daddy, salamat po sa inyo. At saka kay DJ Chacha at saka Certified Pylon, salamat po. At saka sa programa ninyo, sana po ay lalawig pa ang programa ninyo at ang mga happy anonymous po na maging successful sila sa buhay. Lalo, ibibless ng Panginoon ang kanilang mga businesses. Salamat po. Thank you po.
4: Thank you po.
1: Welcome po. Yan nga si Kuya Roger Guanzon. Galing po kay Happy Kuya. Ito pong laptop para po sa kanyang anak na magkokolehiyo na nga po, mga kapatid, at nag-aaral ngayon sa Notre Dame School.
2: Alright. Roger, good morning.
5: Morning, Sir Ted. Magandang umaga po.
2: Asan ikaw ngayon?
5: Ako din ako, Sir Ted. Nandito ako sa bahay.
2: Okay, sige. So, parang malungkot yung anak mo.
1: Hindi. Nahihiya lang. Masaya naman.
5: Mahiya lang siguro.
1: Mahiyain lang. Tsaka hindi siguro makapaniwala, kuya, no? Ano sabi nung anak mo nung pag-deliver po ng laptop kahapon?
5: Tuwang-tuwa, ma'am. Nilagay kagad niya yung account Facebook niya doon sa laptop.
1: Yun naman talaga. Naku, mas mabilis na po at masisipagin siya mag-aral, ano, Daddy? Dito po sa bagong laptop.
5: Ma'am. Tuwang-tuwa, ma'am, eh. Papasalamat nga kami kay Happy Kuya, Happy Daddy. Doon sa pagbibigay po ng laptop.
2: Yan, alam mo, Roger, ang halaga niyan, palagay ko ay mahirap natin kitain, no? May kamahalan siya, kaya nga kami hindi agad-agad nangangako. Depende nga yan sa pagtugon ng ating Happy Anonymous. This time, si Happy Kuya.
1: Si Happy Kuya ang galing
2: ang tumugon na naman sa atin. So Roger, sa kanya ka magpasalamat, huwag na sa amin. Kay Happy Kuya, importante. Huwag na sa aming programa, sa Panginoon na naging daan ng lahat ng ito. At kay Happy Kuya, go ahead, Roger.
5: Kay Happy Kuya, salamat po sa laptop. Sana po pagpalain po ng pong may kapal ang inyong buong pamilya at bibigyan po kayo ng malusog na pangangatawan at ingatan po kayo sa iyong buhay na kasama ng inyong buong pamilya. Salamat po. At hindi lang po si Happy Kuya, kundi yung naririnig ko po araw-araw, bumibiyahe ako na mga lahat ng Happy Anonymous na tumutulong. Salamat po sa inyo at kayong lahat, mga Happy Anonymous, pagpalain po ng pong may kapal.
1: Amen. Thank you. Sige. Salamat, Roger.
2: At Roger, salamat din sa iyo. Inspirasyon ka namin. Ang tulad mo na nagpapagal sa gitna ng hamon ng buhay, hindi ka nagpapa-apekto sa anumang mga tukso at tuloy ang paggawa ng tama. Mabuhay ka, Roger, ha?
5: Yes, sir. Salamat din po sa programa niyo, sir. Sana po ay lalawig pa. I-bless pa ng Panginoon. Amen. Lalo na ikaw, Sir Ted, bibigyan ka ng kalakasan kasi noong nakaraang araw medyo masama siguro pakiramdam nyo kaya hindi kayo nakapasok. Pero
2: amen,
5: idalangin ko po na kayo bibigyan ng malusog na pangangatawan.
2: Amen. Kailangan amen natin yan. Salamat na marami. From the heart, Roger, salamat na marami. Okay, Roger, sige. So makinig ka lang sa amin, ha? At balitaan mo kami sa iyong anak na nag-aaral kung gaano kalaki ang pakinabang na ito na maibibigay sa kanyang pag-aaral itong laptop na ito. Salamat, Roger. Salamat na marami, ha? Thank you.
1: Thank you so much. At nga po si Kuya Roger Guanzon ng Tanzaca, Vite. Kasama po yung kanyang dalawang chikiting.
2: Okay.
1: Na ngayon may bago ng laptop. Pero ngayon.
2: At ngayon, meron tayong winner sa ating pabida sa True FM.
1: Dalawang araw po nating hinanap may mga may birthday na nakikinig sa radyo. But this time, syempre naman yung mga nanonood sa atin. Mapa-online man po yan o TV. Di namin kayo nakakalimutan, mga kapatid. Naghanap po tayo ng mga may birthday ngayong araw na ito na nanonood po sa amin. Sa 1PH man po yan, sa RPTV o di kaya po kanina sa TV5 at sa ating online channels. It's 105.9 True FM maging sa News 5 Everywhere YouTube channel. Narito po muna. Tignan natin ang video na ipinadala po sa atin ng ating winner na si Jeronimo Eraya all the way from Angeles City in Pampanga.
6: Happy birthday!
7: Good morning, sir. Ako, Jeronimo Eraya. Senyor.
8: Ang task force natin.
7: Ako'y nakatira dito ngayon sa ako ng
8: pag-usapan itong bagay na ito.
7: Dati sa Taguig. Ngayon, kung akong mapipili, ayos ko sanang maano yung
6: sa atin na ano, pag, ano, bigyan ng maintenance. Ako'y anim ang anak.
9: Napag-uusapan naman natin lagi itong mga issue na sa West
6: Philippines. Maraming salamat na sana.
9: Kung kinakailangan pa.
6: Ang maraming sa inyo.
1: Thank you po, Tatay. Itong patunay.
2: Birthday niya ngayon, nasa linya ngayon.
1: September 13, 1942. Si Tatay.
2: So, 1942 siya.
1: Mm-mm.
2: So, ngayon ay 84 anos na siya.
1: 84.
2: Oo. Tatay, good morning.
10: Good morning. Good morning po.
1: Morning, Tatay.
2: Mabutit umaabot ang broadcast namin dyan sa Angeles.
10: Hoy, lagpasan. Awa ng Diyos. Kung saan sa nakasakat. All over, kwan. Philippines ang kwan ng istasyon ninyo, sir.
1: Wow.
2: Salamat, ha?
1: Tsaka malinaw.
10: Oo.
2: Okay, so...
10: Ako, matagal na yung programa ninyo niyan nung araw pa. Kung pa may naano ako na pina-hospital ninyo sa kwan, sa Desmariñas, Inukira. Ano po na yun, nag-umpisa na ako noon, lagi yung kaano sa inyo.
2: Oh, sige.
10: Dahil palabo ng palabo ang mata ko.
2: No. Oo naman, 84 na po kayo, kaya kauna-unawa po naman yan. O sige, so tatay, nakatanggap na ba kayo ng inyong 10,000 doon sa pagiging 80 nyo? Wala pa?
10: Natanggap ko na po.
2: Okay, very good, very good. Sige.
10: Noong July 22.
2: Okay, sige. Tatay, ganito ha, saan nyo po balak gamitin yung 2,000?
10: Ano po sana sa ako ng... Itong ano ko, maintenance na gamot.
2: Okay.
10: Dahil simula pa nung yan ng maintenance ko. Yung simula sa pag-ano ng kwang ko, mata.
2: Okay, sige. So, meron ba kayo handa ngayon, tatay?
10: Awa ng Diyos. Walang panset? Wala po.
2: Sige. Tatay, ganito. Sino nag-aalaga sa inyo dyan sa bahay nyo?
10: Dito, yung mga apo ko, nag-ano-ano sila. Andito man, awa ng Diyos, anim niya kayo. Apat yung anak ko dito na nagka-permit sa mga anak. May mga anak na rin na andito.
2: Okay, sige. Saan ang inyong probinsya, tatay?
10: Sa Santa Rita, Samar.
2: Okay. So...
10: San Juanito Bridge.
2: Oo. Sa mismong pagtawid ng Tacloban, patawid papunta ng Basay. Maupay. O sige. So,
10: maupay.
2: Sige, tatay.
10: Maupay nga, dahil yung natanag.
2: Tutuwa ako kay tatay. Sayo lang tayo sa doong oras. Tatay, ganito ha. Dahil tungod nga imo yan ang kaadlawon, mahatag kami haimo diri hindos mil, kundi 5,000 na yan ang adlaw, okay?
10: Salamat sa imo. Salamat sa inyo lahat. Salamat.
2: Bili mo, tatay, ng gamot mo para sa mata mo ka, mo maintenance, at saka magpapansit ka sa mga apo mo, okay?
10: Opo.
2: Promise?
10: Maraming salamat.
2: Oo, magpakuha ka ng video sa mga apo mo na nagpapansit kayo, tatay, ha?
10: Opo.
2: Okay. Sige. Tatay, hindi sa amin galing ito. Galing ito sa ating Happy Anonymous, okay? Sa kanila ka magpasalamat. Sige, tatay, go ahead.
10: Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ninyo. Lalo na kayo, mga kanaunahan sa programa. Sir Tug Pailon, Chacha. Maraming salamat sa inyo lahat.
2: Salamat.
10: Lahat sa mga anonymous, mga tulad namin na talagang Mahirap. Maraming maraming salamat po. Pagnabayan ng iwa kayo.
2: Sige. Opo, amen. Sige tatay, wala na kami kasing oras pero bukas baka tawagan ka namin ulit para namin maipalabas yung iyong pagpapansit dyan. Abangan nyo yung tawag ng aming staff. Damong salamat tatay, ngan malipayon ang kadlawo na imo. Thank you tatay, salamat na marami. Thank you. Amen.
1: Yan nga po si Tatay Jeronimo Iraya all the way pesos. From Angeles City, Pampanga. Salamat sa ating mga happy anonymous. Sino-sino yan?
2: Happy K 1,000, happy man 1,000, happy daddy 1,000, and happy anonymous 2,000 again. 5,000 pesos, pesos.
1: Yun naman talaga. Maraming salamat po sa lahat ng ating happy anonymous. Maraming salamat din mga kapatid sa pagsama sa amin, aking partner ng apat na oras ng programa ngayon pong araw ng Miyerkules, last day of September. Bukas! October 1 na mga kapatid! Magbabalik pa rin po kami sa apat na oras ng ating pagsasanib puwersa sa Himpapawid, araw ng Webes bukas. Nakasama nyo nga po Ted Pailon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Happy birthday, Tatay Jeronimo Eraya Senior! Susunod na mga kapatid ang Sana Lord dito po sa True FM.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3. Sa MX3, dito ako bilib.
1: We've been MX3 users for more than 10 years now. It's really God who's guiding us through this journey. We just wanted to share what MX3 can do to our body.
2: Hi, I'm Edward Ancheta.
3: I'm Faye Ancheta.
2: Husband and wife.
4: Partners for life.
2: And this is our MX3 story.
5: Guys, kwentuhan niyo nga ako ng journey ninyo kasi I know that you came from the Middle East. Ano bang nag-inspire sa inyo to become a successful migrants here?
1: Well, New Zealand's a really good place if you want to build a family.
6: And we embrace the New Zealand culture. Yeah. We enjoy the outdoor activities, work-life balance, the family-oriented that encourage us a healthy lifestyle.
5: That's really good. In the Bible, in Philippians 4:13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. How does this verse resonate in your life?
1: It is similar to our life. It's because there's a lot of challenges that we have faced throughout the years.
5: Mm-hmm.
1: But look at us now. God always helps us. Like MX3, MX3 can give us a natural health benefits in our body. And nintay iwan ng MX3, same with God.
5: Yeah.
1: God will never leave us.
5: Yeah.
1: And we will continue to serve Him no matter what in Christ Jesus.
5: Thank you so much, guys, for your time. We really appreciate you.
2: MX3, dito kami bilib.
7: MX3, dito ako bilib. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
8: To be honest, I'm not the person who just sit down. I always believe and stay positive. And if I'm in the low, I call God.
9: Kia ora.
10: Mabuhay.
9: I'm Tess Becker.
10: I'm Natasha May Becker.
9: Mother.
10: Daughter.
9: Best friends forever. And this is our MX3 story.
11: Can you talk to us about your mother-daughter relationship?
10: She's my world. She's my rock. She's been with me through thick and thin. She's more so my best friend than my mother.
11: How has MX3 helped you in your, you know, personal endeavors?
8: Giving me really enough good energy, and it helps my day-to-day life. And I'm pleased to have it, and I'm very thankful for my friend for giving me the MX3.
10: The same with me. I feel like MX3 has really helped me find clarity and stopped me from getting overwhelmed.
11: You know, in the Bible, Proverbs 16:9, how has this Bible verse speak into your life, or how can you relate to this?
10: I used to freak out and be stressed, like, I'm not where I'm meant to be in life. That proverb helps me get through life, you know, that God establishes our steps.
8: No one could ever help except yourself and God.
10: That's nice.
11: Thank you.
9: MX3,
8: the global supplement
10: for the global Pinoy.
7: MX3, dito ako bilib. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
12: Perfect mornings, mga kapatid. Huling araw na po ng Setyembre. Yes! Ang bilis ng panahon, ano, mga kapatid. Parang 83 days, a little over 80 days na lang bago po magpasko.
13: Merry Christmas!
12: Merry Christmas! Talaga naman, napakabilis po ng panahon. Oo nga, kanina dinouble check ko pa, talaga bang atrenta na? At bukas, Oktubre na po, ano, mga kapatid. Papasok na nga ang Oktubre. Ang sabi, posibleng maging, eto lang, excited tayo sa Pasko. Pero ito, sinabi na yan po ng Pag-asa, yung ating panahon sa Pasko, hindi kasing lamig yung simoy ng hangin. Hindi kasing lamig yung magiging panahon. At ito na nga po, yung ating nararanasan at dapat pang paghandaan. Ito po ang ating gustong pag-usapan today. Yung posibleng maging mas mainit nga ang panahon kasunod ng sinasabing strong El Nino. May mga term ka pa nga maririnig na super El Nino eh. Alam niyo, ayon sa Pag-asa, inaasahang umabot pa ito sa very strong El Nino sa mga susunod na buwan. Paano po kaya kayo naghahanda. Ibahagi niyo po yan sa ating Wellness Day dito lang sa Perfect Mornings. Wellness Wednesday po tayo. Ako po si Cheryl Cosim at kami po ay napapanood niyo sa 1PH, sa Signal po yan, at sa Satellite Channel 1 po kami. Mapapanood niyo rin kami sa Signal Play app. I-download niyo na. Listen din kami siyempre sa Facebook and YouTube ng 1PH at sa Cheryl Cosim FB page. At dahil po katuwang nga natin ang MX3, siyempre may pamimigay pa rin tayong gift pack mula po sa kanila. Tatlong maswerteng viewers po natin ang pipiliin natin magkakamit niyan. Ang tanging niyo pong gagawin para magkasali ay sagutin ang ating health check question of the day. At ang aming tanong, paano kayo naghahanda sa Super El Nino? Pero ang tanong ko rin, ano, naiintindihan nyo po ba ang kung ano ang El Nino phenomenon? Ayan, paano kayo naghahanda sa Super El Nino? Mag-comment po kayo sa Cheryl Cosim FB page. Sagutin nyo po ang ating tanong. Mamaya babasahin po namin yan at pipili tayo ng tatlong winners ng gift pack mula po sa MX3. Puntahan po natin ang tinatawag nga pong El Nino phenomenon. Mga kapatid, marahil nga po narinig nyo na itong balitang ito, no, tungkol sa tinatawag na hindi lang basta El Nino, very strong El Nino phenomenon. Nagkakaroon po ng El Nino kapag umiinit ang temperatura o sea surface po ng Pacific Ocean. Ibig sabihin, makakaranas tayo ng mas mainit na panahon. At ngayong taon po, tatama po yan ng bare months at magtatagal hanggang first quarter ng susunod na taon. Maaari raw umabot sa dangerous level ang heat index. Base sa heat index chart, nasa 42 to 51 degrees Celsius ang dangerous level. Maaaring magdulot ito ng heat cramps at exhaustion. Ingat din po sa heat stroke sa ganito kainit na temperatura. Ayon po sa datos, posibleng umabot sa karagdagang higit 6,000 ang heat-related deaths sa Pilipinas hanggang unang bahagi po yan ng 2027. Sa ngayon, 45 probinsya ang nakararanas ng rainfall deficit nang magsimula ang El Nino. Inaasahan naman na magiging below normal ang ulan sa ilang bahagi ng bansa pagpasok ng Oktubre. Kapag mainit ang panahon, kadikit niyan ang problema sa kalusugan. Kaya po ng pagkahilo, pagtaas ng blood pressure, panghihina, stroke at mas nakababahala ilang life-threatening na sintomas dahil nga po sa init. Paano nga ba natin iingatan ang ating mga sarili sa ganitong kainit na panahon? Pag-usapan po natin yan, kasama po natin of course ang ating lifestyle medicine specialist, Doc Edwin Bien. Perfect mornings!
3: Perfect morning! Ang pangit pa hanggang.
12: Halim!
3: Yung kantang, mainit ang simon ng hangin.
12: Oh, ayaw natin!
3: By the way,
12: ayaw natin.
3: Congratulations!
12: Saan?
3: Ay, by nominee!
12: Ah, tayo! Congratulations po sa ating lahat.
3: Ikiklaim ko na yan.
12: Oh, marami pong salamat. Marami pong salamat sa Catholic Mass Media Awards, ano po, sa pagkilala po sa Perfect Mornings.
3: Yay!
12: Ayan, sa Perfect Mornings, bahagi po tayo doon sa final list. Ayan, yay! Nominee na yan po. Yung mga kasama po sa Best Public Service Show, di ba? Public Service tayo. Public Service Show. Yeah. Marami pong salamat. Yun pong maging bahagi doon po sa short list. Parang panalo na tayo, Doc Bien. Oo, kasi marami yan eh. Marami nagsasubmit ng mga entries. Tapos they make a short list. So, apat na magkakasama. Apat tayo doon.
3: Short list.
12: So, may short list kasama na tayo. We made it to the list.
3: Thank you. Pag Wednesday, kasama ako doon. Kaya pa si Rox ng trophy. Pag nakuha mo, pa-copy.
12: Yes. Ayan. Marami pong salamat sa Catholic Mass Media Awards. Ayan.
3: Galing. Galing, galing.
12: Okay.
3: All right.
12: So mas pagbubutihin at mas inspired po kami ni Doc Bien sa sa programa natin araw-araw. At ito nga po, serbisyo publiko pa rin tayo. Doc Bien, ano, gusto nating mas maging handa yung ating mga manunood dito nga po sa sinasabing may umiiral na po, nararanasan na natin ang El Nino phenomenon. Pero ito nga po ay magiging strong or very strong pa nga po. So gaano ba ito kadelikado sa ating kalusugan, Doc Bien? Kasi doon nga nila mas para mas makarelate ang isang individual ang sinasabi, eto, ganito yung sinasabing heat index, yung aabot ng from 42 to 51 degrees Celsius, yung danger level ng heat index. So gaano ito kadelikado sa ating pong kalusugan?
3: Napakadelikado. In fact, napag-usapan na natin yung heat cramps, heat stroke, pero ang dumarami ngayon yung pagbagsak ng immunity or resistance ng isang tao, which may result in coughing, fever, lagnat, at kanina lang may kumalabit sa akin na ganun ang nararamdaman. This could be related doon sa ating panahon ngayon.
12: Oh, okay. So hindi lamang yung sobrang init pala ang ating kailangan paghandaan. May iba pang mga sakit. Sabi nyo nga, yung ubo,
3: sipon, lagnat, panghihina na hindi nila maipaliwanag. At syempre, pwedeng tumaas ang kanilang blood pressure at ano-ano pa.
12: Pagbaba po ng ating resistensya. No? So, Doc Bien, paliwanag po natin yung nangyayari sa katawan.
3: Ay, oo, napakaganda niyan.
12: Yung nangyayari sa katawan ng isang tao pag sobrang init. Alam niyo kung maalala niyo kagaya sa Spain, 'di ba? Sa Europe, grabe noong mga ngayon taon 'yun yung marami rin pong namatay dahil sa sobrang init.
3: Yes.
12: So, 'yan po yung posible nating maranasan. Yung pag sinabing umabot sa 42 hanggang 51 degrees Celsius, yung heat index. Ano nga ba 'yun? At ano nga ba ang nangyayari sa isang sa katawan ng isang tao, Doc?
3: Pati kapaligiran natin maapektuhan, nabanggit mo kanina Europa, ang Australia kailan lang, ang Hollywood kailan lang, nagkaroon sila ng fire. Yung mga sunog na yun ay dahil sa sobrang init ng panahon, natutuyo nga yung mga damo-damo.
12: Ito nga sa Indonesia hanggang ngayon,
3: diba?
12: Hindi pa natatapos yung problema nila sa forest fires at talagang nakakaapekto sa ating hangin, sa lalo na sa particular sa Cebu. Sa Visayas area, yung quality of air na apektuhan, umaabot hanggang sa atin.
3: At ito'y nakamamatay. If you are okay na ipakita
12: some
3: pictures. Hindi lang tao, pati mga alaga natin. Mm-hmm. And I'm sure kitang-kita ko yung kagandahan ng iyong aso. Apektado
12: Bowie!
3: Rin yan.
12: Ayan, si
3: Bowie ba ang name niya?
12: Si Bowie.
3: Ah, okay. Uh-huh. Ako din, meron din ako. Mm-hmm. All right, sige. Pakita nga natin direct, heat can kill. Ayan, may picture tayo direct. Pakita lang po natin kung paanong makamamatay ng nilalang. How extreme heat can kill. Una, ito po, picture number one. Tingnan natin kahit na yung mga alaga po natin. Pasensya na, simula ko yung alaga natin ha. Kasi napapabayaan natin sila. Ilalagay natin sa kotse. Hindi natin alam nadidehydrate sila kahit bukas ang bintana. Number two, makikita nyo po yung ibang hayop gaya ng mga baboy at mga kalabaw. Nagro-roll sila sa putikan? Yan, kasi naiinitan din sila. Ito, nakatutuwa. Naiinitan din pala ang mga ito. Pakita nga natin picture number 3, Direk. Paborito yan ni Direk Aaron.
12: Uy, they do not sweat.
3: Nakangalang
12: sila. Talaga ba kayong mga crocodile?
3: Nakangalang. Di ba? Oo, talagang sumasahod talaga ng hangin.
12: Hangin ba ang sinasahod? Baka pera, ha?
3: Ay, hindi naman siguro.
12: Hindi sila naiinitan.
3: Kaya, burito yan ni Direk Aaron. Ito na, heat index po, picture number 5. Ito na yung katanungan ni Miss Cheryl Cosin. May level, ayan, ipapakita ko po yung level na yan ha. Pagdating natin ng 41 to 54 danger level yan. May kanina may binanggit kang numero
12: 51.
3: Nandun na tayo.
12: Nandun 51 to 54
3: is a danger level. At according ito sa DOST Pag-asa, una, pwede na tayong magka-heat cramp, heat exhaustion, at Heat stroke.
12: Uh-oh.
3: Yan ang picture number 5. Ngayon, kailangan malaman natin, bakit tayo pinagpapawisan? Akala natin, pinagpapawisan ako lagi. Ito, sa picture number 6, meron tayong regulation talaga. Yung ating utak ang nagre-regulate ng temperatura ng katawan natin. Pero dumarating ang panahon, hindi na kayang i-regulate ng ating utak. At sa umpisa nagpapawis tayo, pagtagal, hindi na tayo pinagpapawisan. Yun ang delikado.
12: So lumalabas, magandang benepisyo kapag ikaw ay pinagpapawisan.
3: Gumagana yung utak mo.
12: Oo. At saka it cools the body.
3: Oo.
12: Ayan. So, at saka toxin yan, diba?
3: Toxin. Nailalabas yan.
12: Lumalabas ang toxin. Tapos, sabi nyo nga, na, kasi ito ay sinyalis na nare-regulate yung temperatura ng katawan.
3: That's correct.
12: Oo.
3: But there are times na bigla mag-shutdown yung sistema na yon. Hindi ka na pagpapawisan.
12: Kahit mainit.
3: Sobrang init. Uh-oh. In fact, inaabsorb na ng buong mong katawan yung init. So this is what happens. Talon tayo direct sa picture number 8. Manghihina kang bigla.
12: Uh-uh.
3: Yan yung tinatawag na heat cramps. Next picture direct. Yan. Nanghihina ka, hindi ka makahinga. Tapos, pwedeng maka-apekto na ngayon sa iyong metabolismo. Yung next picture natin direct, ito picture number 8, yung babae talaga nakahawak na sa lamesa, hindi na siya makagalaw.
12: Uh-huh.
3: Yan, that happens. Uh-huh. That happens, lalo na kung pagod at puyat ka, gutom ka pa. So, uh-huh, it may affect your organs.
12: Uh-huh.
3: Ito matindi. Pakita ko yung picture number 9.
12: Okay.
3: Ano yung picture number 9 direct? It can cause a heart attack.
12: Mm-hmm. Ayan.
3: Bakit? Lalapot yung dugo mo.
12: Oh.
3: Kasi nag-evaporate yung water, yung fluid mo. Oo. Lumapot ang dugo mo. E di nagbarabara ngayon ang mga ugat mo.
12: Okay. Balikan natin direct yung the photo before this heart attack. Kasi ito na yung malalang mangyayari. So gusto nating maagapan sa ng maaga. Kasi nagsisimula yan. Di ka naman, yung heat stroke, may mga senyales, sintomas yan eh. Madadaan ka muna ng heat exhaustion.
3: Exhaustion.
12: Okay.
3: Parang kang pagod na pagod.
12: Oo, ayan. Yun yung mga senyales, nandoon yung parang nahihilo ka or nako-confuse ka.
3: Correct ka.
12: May loss of coordination. Ayan. Para kang kinakapos. Diba? Yung rapid breathing.
3: Exhaustion.
12: And naduduwal, nasusuka. Ayan. Pag may mga ganitong mga senyales, sintomas, kailangan mag-cool down ka.
3: Alamin mo na.
12: Paano mag-cool down yung sarili mo?
3: Well, simpleng-simple lang. Lililim ka. Kung ikaw ay runner, siguro huwag kayong tatakbo kapag sobrang tirik na tirik ang
12: araw. Oo, iwasan yan. Alam naman na natin yan na ang pinaka-peak ngayon siguro 9 a.m. na hanggang 4 p.m.
3: That's correct.
12: Lumilim.
3: Minsan mas maaga pa, di ba? Ang init-init na. Tapos, hydration. Yan ang
12: hydrate.
3: Huwag mong hantayin na mauhaw ka. Kailangan may hawak ang tumbler at inom ka ng inom ng tubig maya't maya. Yun.
12: Hangin. At saka yung...
3: Hangin. Ventilation. Manap ka ng pamaypay, ventilation. Kung sarado yung kwarto, bubuksan ang bintana.
12: Oo.
3: Yan. But after exhaustion, common ito ha, ang dami nagko-complain sa akin, Dok, sa gabi, pinupulikat ako.
12: Oh, heat cramps.
3: Heat cramps. Ang pulikat pwedeng sa legs.
12: Oo.
3: Ang mahirap kapag pinulikat, yung dibdib mo.
12: Oh, hindi lang sa legs. Kasi kadala, yun yung pinaka-common, ano,
3: common
12: sa legs. Akala mo, ang pulikat sa binti lang.
3: Mm-hmm.
12: Pero hindi, kahit sa ang parte ba ng katawan?
3: Kahit sa ang parte. Kahit na yung dibdib. Minsan naninigas yung dibdib mo, akala mo inatake ka sa puso.
12: Talaga ba?
3: So, kasi muscle din ito eh. So, sisikip din ito.
12: Okay. So, nakakatakot. So,
3: hindi ka makahinga. Nenervising ka, akala mo, inatake ka sa puso. Cramps pala yun.
12: Okay.
3: It cramps.
12: So, anong gagawin pag ganyan?
3: Ay,
12: like, kunwari, yung, kasi sabi natin, yung heat exhaustion, kailangan mong lumilim or mag-hydrate ka, no? Tubig or...
3: bolsa. Bakit nandala kang bolsa
12: di yelo? Lagi akong may bolsa di yelo ngayon.
3: Ah, nag-iinit.
12: Oo, ganyan talaga po pag menopause na. Kailangan mo ng... At saka pag mainit ang panahon. Ito ang ano ko.
3: Oo. Ang galing naman.
12: Yan po, mga kapatid ako, I suggest, ayan. Feeling ko, ay nako. Makapag ano nga, nakaisip tuloy ako ng ininegosyo ko, bulsa di yelo, pero yung gusto ko yung may ano, may forma naman, diba?
3: May brand.
12: Oo. Talagang yan, this one, it helps.
3: Of course.
12: So pwede.
3: Of course.
12: Ayan, diba?
3: At saka kung saan may cramps, pwede mong ipasok.
12: Ah, pwede
3: yun.
12: To.
3: Oh.
12: Wait, cold or hot? Pag heat cramps, di ba?
3: Pag heat cramps.
12: Ito kasi cold mga kapatid, eh. Cold to. Lagi ko ng ice talaga para
3: ice.
12: Para naaano ko na
3: nagiginhawahan.
12: So maganda to pag ganito nga po yung panahon. Alam nyo lagi kayo nasa labas or bumabiyahe kayo.
3: But wait, there's more about cramps.
12: Okay.
3: Kasi inom tayo ng inom ng tubig. Baka mamaya distilled water yan. Mas maganda, mineralized water. Okay. Para may laman
12: may
3: siya.
12: Mineral.
3: Para meron siyang mga laman na mga potassium, mga chloride, which is needed by the body to prevent cramps.
12: So, mineralized water.
3: Mineralized water. Okay. O, kaya, kain kayo ng saging.
12: Oo, yes, yes,
3: kaya,
12: yes.
3: Kain kayo ng prunes. Yan, may mga potassium po yan.
12: Dahil ayaw nyo pong mauwi dun sa next photo kaninang pinakita natin, nasabi nga ni Doc, pag di ka na pinapawisan at mainit, ay lumalapot na po ang ating dugo at maaaring mauwi sa heat stroke.
3: Heat stroke.
12: Oo.
3: Yan. Or even a heart attack.
12: Heart attack. Ano ba yan? May paraan? Paano ba nag-a-adapt yung ating katawan sa temperatura sa paligid?
3: Mahirap. Uh-oh. Mahirap. Dahil ang dami nating nakikita ngayon na talagang nahi-heat stroke, na heart attack, at yung mga trabaho kasi nila sa bilad ng araw, yung ating mga kapulisan, yung mga ating
12: traffic
3: MMDA,
12: enforcer,
3: street
12: cleaners, di ba?
3: So, I think bibigyan sila ng ano eh, ng
12: break.
3: Pahinga.
12: Oo.
3: Break, no?
12: Mm-mm.
3: I think alas stress yata, pinagbe-break sila eh.
12: Meron yan every few hours or couple of hours, may 15 minutes
3: yes.
12: na lumilim sila. Hindi yes. kailangang hintayin yung talagang pan-araw ng, ay yung oras ng break nila. Mas dadalasan, mas maigsi, pero mas dadalasan para mas nakakalilim
3: That's
12: yung ating
3: good.
12: Mga traffic enforcers.
3: Oh, unawain so, natin sila.
12: Ang nakakatakot kasi mga kapatid, yung projection ay nasa higit 6,000 yung posibleng maging heat-related deaths.
3: Uy, dami.
12: Pinaka-vulnerable po rito yung mga matatanda at bata.
3: Correct.
12: Palagi, di ba? Ano po ang paalala natin? Bakit sila yung pinaka-vulnerable?
3: Well, vulnerable po ang mga bata dahil iba po ang kanilang body. Sila po ay malaki ang volume. So, kailangan po mas protektado ang mga bata. Iba po yung katawan nila. Bagamat maliit, malaki po yung volume noon. Maraming dugo ang kailangan nila. Yung matatanda, very easy to explain. Kadalasan, meron na po silang mga morbidity o comorbidity. Mataas ang kanilang sugar, ang blood pressure. Sila yung madali nang maatake kasi makikipot na yung mga ugat nila. At meron pang isa na delikado sa panahon ngayon, mga riders.
12: Yes, oo.
3: Kung mo-order kayo, huwag naman kayong order ng alauna.
12: Oo.
3: Ng tanghali. Tapos gusto nyo, i-deliver na.
12: Agad-agad.
3: Oo. Tapos pag dumating sa inyo, huwag lang bayad. Painumin nyo naman ng isang basong tubig.
12: Tubig, oo. At ganoon na rin, siguro paalala na rin po, ano, reminder sa ating mga riders. Kasi syempre mga riders, uunahin nila kahit mainit ang panahon. Oo. Talagang negosyo yan eh. Negosyo. Trabaho yan, di ba? Para sa pagkakakitaan. May baon na po kayo. Ito. Mamigay nga ako na to.
3: Talaga. Lagyan mo na lang ang pangalan mo.
12: Di yellow.
3: Lagyan mo na pangalan mo.
12: Pero lagyan natin, perfect mornings.
3: Ayun. Awardee. Lagyan mo pa kailagay mo awardee.
12: Ayan po. Magbaon po kayo ng bimpo. Ako din kasi kadalasan, yung ano nyo, yung kung meron kayong maliit na tub, ano, doon, lagay nyo yung bimpo nyo na may malamig na tubig. Tapos minsan pampupunas nyo every now and then, di ba? Pag nahihinto kayo sa biyahe, yan po ang ipampunas nyo. Ano, saan ka ba pinakamaganda kung kunwari naramdam mo yung sobrang init na ipahid or i-cool down? Sa batok? Ito ba yan? Sa batok, no?
3: Batok is correct. Kadalasan, yung pinakamainit na parte ng katawan, kilikili.
12: Oo, yung mga singit-singit.
3: Singit, liig. Yan ang may init sa ating katawan. Yan.
12: Nakakaano.
3: Pero lagyan nyo yung bat, yung ulo nyo, tsaka dito. Kasi ang nakakatakot po niyan, baka magputukan ng mga ugat natin dahil sa sobrang init ng panahon. Pumuputok yan. Yung ugat na yan.
12: Piling ko dadami ang bibili nito.
3: Minsan may nakikita nga ako may mga bimpo sa ulo.
12: Oo.
3: No?
12: Para Nakakaginhawa.
3: Oh, ginhawa. Kapatid. Yeah.
12: Oh, ayan. Break muna tayo break. Mga kapatid, ano, sa ating pagbabalik. Mas pag-usapan pa po natin paano natin paghahandaan ito. Ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas nga po at mapaghandaan natin ang epekto ng strong El Nino po dito sa ating bansa at sa ating kalusugan. O, sali po kayo sa ating discussion, ang aming pong health check question of the day. Paano ka naghahanda sa Super El Nino? I-post nyo na po yan sa Cheryl Cosim FB page. Mamaya, babasahin natin yan isa-isa at tatlo. Ang pipiliin natin magkakamit ang gift pack mula po sa MX3! Wellness Wednesday po tayo, katuwang ang MX3, dito lang sa Perfect Mornings. Magbabalik po kami.

0: Morning at babalik dito sa Perfect Mornings. Kanina ay pinaliwanag po sa atin ni Doc Bien yung nangyayari sa katawan kapag mataas yung heat index. Punta naman tayo sa safety precautions.
1: Safety precautions.
0: Doc Bien, ano, kapag mainit po ang panahon, tuloy natin ang libreng konsultasyon. Pero bago po yan, sagutin nyo muna ang ating health check question of the day. Paano ka naghahanda sa Super El Nino? Post nyo po yan sa Cheryl Cosim FB page. At mamaya po, pipili tayo ng tatlong winners ng gift pack. So, Doc Bien, ayan, I'll give you the floor.
1: Okay.
0: Para tuloy-tuloy. Ano po yung, simulan natin doon sa ano yung mga seryosong kondisyon. Ito, kanina medyo na-touch na po natin, pero paalalahanan po namin kayo ulit. Ano yung mangyayari sa katawan kapag napabayaan sa init?
1: Yes, at ito po ang maaaring makita natin sa mga hospital sa ngayon. Hindi lang ngayon na ito nangyayari. Nangyayari na ito po sa maraming panahon sa iba't ibang bansa.
2: Alam kong mas lalo kang mahihiya sa sasabihin ko, pero maraming beses yun mauulit, kaya hindi ka na dapat mahiya sa akin. Mahal kita, babe. Masaya ako na pinagkakatiwalaan mo ko. Huwag kang mag-alala. Kung magbunga man yung nangyari sa atin, paninintigan kita. Hindi kita iiwan.
3: Talaga?
2: Oo naman. Mahal na mahal kaya kita. Kaya nga kahit nakipag-break ka na sa akin, hindi ko pa rin naisip na mag-move on o maghanap ng iba. Binigyan lang kita ng space kasi ramdam ko na hindi mo naman talaga gustong gawin yon. Pero aaminin ko, natakot din ako noon na baka hindi mo na ako ulit kausapin.
3: Malabong mangyari yun. Kung alam mo lang kung gaano kita kamis nung hindi tayo nag-usap. Ilang beses kaya ako nag-compose ng message ko para sa'yo, pero hindi ko talaga magawang isend kasi nahihiya ako. Tapos, ayun, naisip kong ayain ka na lang na sumama sa akin. Nagbakasakali lang talaga ako noon. As in, pikit mata kong sinend yung message.
2: Ako rin naman. Ilang beses din ako nag-attempt na i-message ka, pero di ko tinuloy. Kasi baka ayaw mo pang makipag-usap. So, ayun, hinintay ko na lang na ikaw yung mauna.
3: So, naghihintayin lang pala tayo noon?
2: Mukhang ganun lang ah.
3: Pero, ang galing din, no? Tayo pa rin pala talaga para sa isa't isa. I mean, marami din namang mag-ex na nagkakabalikan, pero iba yung sa atin eh. Nag-break na agad tayo bago pa man mag-meet. Tapos ngayon, nandito na tayo. Nakakasama na kita. Hindi ko na kailangang hintayin yung reply mo kasi lagi na tayong magkasama.
2: Babe, magsama na tayo please. Dito ka na lang sa akin. Kung gusto mo naman umuwi sa inyo, pwede kitang samahan.
3: Gusto mo ba talaga na dito na lang ako?
2: Oh, babe. Gustong gusto.
3: Okay. Payag na ako.
2: Dear love, sa ngayon, 3 months nang buntis si Queenie. Nagbabalak na rin kami magpakasal. Sa totoo lang, hindi naman talaga masyado nagmamatter kung ilang taon na kayong magkakilala ng partner mo. Ang mahalaga, kaya niyong panindigan yung pagsasama niyo kahit na may mga pagkakataon na parang gusto niyo nang sumuko. Walang perfect na relasyon, pero may perfect na desisyon. Desisyon na magkasama niyong haharapin ang bawat hamon.
4: Kabisyo kung minsan hindi nasusukat ang tunay na pagmamahal sa dami ng panahong magkasama kayo, kundi sa kakayahang maghintay, umunawa, at higit sa lahat manatili kahit dumaan yung mga pinakamabibigat na problema sa buhay ninyo. Kapag pinili ng dalawang nagmamahalan na harapin ang problema, gaano man ito ka bigat o kalaki, ay mas nagiging matibay ang pundasyon ng kanilang relasyon at pagmamahalan. At kapag nagkaroon ng open communication ang dalawa, katulad ni Queenie at ni Dino, ay mas lumalalim ang pagsasama. Dahilan kung bakit mas tumatagal at mas sumasaya ang isang relasyon. Totoong mahirap ang long distance relationship, mga kabisyo. Dahil maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng what ifs ang dumating o pumasok sa isipan mo. Dahil malayo ka doon sa taong pinakamamahal mo. Pero ang tunay na pag-ibig ay laging nananaig. Dahil kapag may mabuti kang intensyon, nasa LDR ka man, pasasaan ba't magkakaroon din kayo ng happy ending at mawawala ang distansya ninyo sa isa't isa, literally and figuratively. Nakakatuwa dahil kung paano gaano kamapaglaro ang tadhana, eh pinatunayan talaga sa atin ang pagkakataon na kapag kayo talaga, eh kayo at kayo rin sa dulo. Kahit anuman ang mangyari o kahit anuman ang pagdaanan ninyo. Ang importante dito ay hindi nawawala ang tiwala sa isa't isa, pagmamahal at higit sa lahat your willingness na samahan yung taong mahal mo sa mga problemang kinakaharap ninyo. At sa mga couple dyan tulad ni Dino at ni Queenie, tandaan ninyo mga kabisyo na tinawag kayong mag-partner. Hindi lang dahil mag-partner kayo sa best moments ng buhay ninyo, kundi magiging mag-partner kayo kahit na sa worst moments ng buhay ninyo. Kabisyo, nakasama niyo ako, Konyo Bicolano, hanggang sa susunod na kwento ng Dear Love.
5: Magbabalik ang Dear Love. Dear Love.
6: This portion was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Niozep Z Plus Forte. Niozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis. Know when to stop. Niozep Z Plus Forte. Niozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Let's get it ready to rumble. It's now. And party!
6: That time check was brought to you by sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now. And
9: MX3. Dito ako, believe.
5: Dear love, dear love.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, di ba?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lupit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: cash in with partner merchants nationwide.
1: Hey, day na, free cash in na. Happy payday, GCash
0: na. For more, visit the GCash Help Center or call us at 282 GOLD or TM 0272139999. GOLD landline or internet call through the Help Center. GCash Change Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikintab ang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS is easy, Hugo stands a champion dishwasher.
3: Whoops, teka, itatry mo ba ang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ay, naku, ang guldagol. Ramdam na ramdam ko ang pagod sa araw-araw na hustle. Ramdam ko yung biyahe, yung puyat at trabaho.
3: Naku, Tita Tanya, totoo yan. Kapag sunod-sunod ang puyat at pagod, importante talagang alagaan ang katawan.
2: Kaya paalala namin, dapat may tulong sa depensa laban sa karaniwang sakit kasabay ng tamang diet and exercise.
4: Buti na lang, may Immune Pro.
5: Combination of vitamin C and zinc. Formulated with zinc plus technology that helps maintain the consistency of the vitamin C and zinc combination across different pH conditions, supporting dissolution and bioavailability kasabay ng proper diet at regular exercise.
2: Correct! Kaya alagaan natin ang katawan at panatilihin ang healthy lifestyle.
4: Kaya sa usapang immunity, huwag kalimutang alagaan ang katawan, samahan pa ng proper diet and exercise.
1: Sa immunity, magtiwala sa Pro!
6: Ascorbic acid as sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dear love.
8: Sabi nila, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Napatunayan iyan dito sa kwento natin na napili bilang isa sa 80 stories of Alagang Unilab. Ito ang kwento ni Sharina Tapulado mula Caloocan City na lumaki mula sa pamilya na hindi man marangya, ngunit puno naman ng pagmamahal at malasakit. Sa murang edad ay natutunan na niya na ang pag-aalaga ay hindi lamang pagbibigay ng gamot o pagkain, kundi pati pag-aabot ng oras, pag-unawa at pagdamay. Kwento ni Sharina noong sila ay bata pa, isang araw ay nakarinig sila ng katok ng kapitbahay. Ang anak pala ng kapitbahay nila ay may lagnat at hindi alam kung sino ang tatakbuhan. Hindi nag-atubili ang mama ni Sharina na kumuha ng gamot at ibigay ito sa kanila. Itinuro ng nanay niya na hindi sinusukat ang ibinibigay na tulong dahil ang mahalaga ay nakapagbigay

0: ka ng ginhawa sa iba kahit sa simpleng paraan lang. At doon niya napagtanto na malaking bahagi ang kahalagahan ng may maaasahan kang gamot sa oras ng pangangailangan, at yan ay ang mga produkto ng Unilab. Unilab ang naging takbuhan ng pamilya nila lalo't pagdating sa gamot at vitamin simula noon pa. Hindi lang yun, dahil ang tamang gamot ay nagbibigay din ng pagkakataon para patuloy pang mag-alaga at magmahal. Ito ang ilan sa mga naiwang marka ng kanyang ina sa kanya na hanggang ngayon ay dala-dala niya sa kanyang araw-araw na buhay. Sabi nga ng kanyang ina, ang malasakit ay parang alon na kapag inumpisahan mo, umaabot ito sa mas maraming tao kaysa sa inaakala mo. At sa tulong ng Unilab, mas malawak at mas matibay ang alon ng pag-aalaga na kaya niyang ibahagi sa iba. Kapag busilak ang puso, hindi lang natatapos ang mga magagandang aral at kwento sa apat na sulok ng inyong tahanan. Dahil talaga namang nagsanga-sanga pa ito at maramdaman pa ng ibang tao. Napatunayan iyan ng nanay ni Sharina na habang siya ay lumalaki ay may magandang mga aral at payo itong naiwan sa kanila na talaga namang nagmarka sa kanilang mga puso at isipan. Kaya naman hanggang ngayon, kapag may kakilala siyang nangangailangan ng tulong, ay pinipilit niyang maging handa at bukas palad at hindi mawawala rito sa simpleng paraan niya ang pag-aalaga, ang pagbibigay ng mga produkto ng Unilab. Thanks to Unilab dahil nagkaroon ng masasandalan ang kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan. Iba talaga ang alagang Unilab. Marami sa atin ang may tunay na kwento ng tunay na alaga at malasakit at naging katuwang ang Unilab sa araw-araw na pamumuhay. Iba-iba man ang pinakitang paraan ng pag-aalaga, pare-parehong nag-iiwan ng marka habang buhay. Kaya abangan pa ang mga kwentong alagang Unilab mula mismo sa inyo.
1: Dear love.
2: Dear love.
3: Ang himpilang.
4: Ang himpilang.
3: Ang himpilang kasama mo.
4: Sa almusal.
3: Ligo.
4: Mumog.
3: Kawalan.
4: At biyahe.

0: Mas mahirap nga yan kasi hindi ka iyakin tulad ko. Parang hindi mo pa mailabas lahat ng emosyon mo. Pero isa lang yung sigurado ko. Pareho kayong matatag ni Queenie. Kung di siya mag-reach out sa'yo pagkatapos ng isang buwan, subukan mo na kumustahin siya. Malay mo, nahihiya lang siyang mauna.
1: Paano kung ayaw na niyang makipag-usap sa akin?
0: Imposible. Chest to chest.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliin suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliin suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
10: Mula sa Beat Media Communication.
11: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
12: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: mga Bound Mates. Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 p.m. to 9 p.m. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 p.m. to 8 p.m. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon, may bago pangalan at bagong season, ang TM's Overthoughts. TM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio, make your music splash.
1: Sara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
5: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabi.

0: Nako!
1: Yan si Dan at 6am dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subo, 100% puro at natural.
2: Galing, Dan!
1: Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Nescafe. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Ang pinakamasarap na black coffee.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Bukas ulit ang Usapang with Feeling. H2H, heart to heart. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang oras, 12:59. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Mga marites, para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy for Minute. Christy for Minute. May mailililihim pa kay Nanay Christy? Sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Susunod na ang Christy for Minute sa True FM sa 105.9.

0: Batas ng pag-asa. Batas na dapat sundin sa pagpaparusa. Chris Lawrence at Katrina Halili, umami na. Pinakamasaya ang anak nilang si Katie. Chris Aquino, patuloy na lumalakas. Balik acting na. Blind item. Young actor. Sa subasta sa sanlaan, binili ang sing-sing para sa girlfriend. Sino siya?
1: Ang maihinil sa showbiz balita, narito na!
2: Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. At totoo po, it's a wonderful Wednesday. Nako, Miyerkules na po tayo ngayon sa Christy for Minute. Ano pa ba ang ating inaasahan? Maiinit na chika at kontrobersiya kasama ang ating partner na si Romel Chica. Kaya naman mga CFMers dito sa ating bayan, lalong-lalo na po ang magigiting nating OFW at magigiting na CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo po ay nakakarinigan na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Dito po tayo sa totoo at heto, may bagyo o wala. Ang komunikasyon po natin ay napakalinaw sa 1PH Signal Channel 1. Ganon din po sa Radio 5 FB Live at syempre meron din sa YouTube channel. Maingat na hapon po para sa ating lahat. At heto na po ang aking partner, Romel Chica. How are you?
3: Robert? Nanay, malusog na Miyerkules para sa ating lahat at para sa iyo. Kaya naman, para maging masaya na po tayo, pakishare na po ang ating FB at YouTube para sa mga posted at comments. At huwag pong kalilimutan ang ating official hashtag, hashtag Christy per minute. Salamat po.
2: Ayan. Teka, huwag mo kami kailigaw. Wala naman tayong taping ng SNN. Eh bakit naman nandiyan ka sa kondo mo ngayon?
3: Eh di ba nga may kinukumpuni nga, di ba? Hindi tayo makakapag-ano, maingay, may kinukumpuni ang isame.
2: Ay, natuluan ng tubig yan. Yan ang pangwasak ng mga tabla,
3: diba?
2: Ng mga tao.
3: Kaya, kaya ang ate ko, andun siya talaga, ang ano, puno kabala doon. Eh ako na ako makakapag-live doon. Kaya dito ako nagpunta para walang ingay.
2: Diba? Alam mo ba, Romel, ang mga tao, marami, nagsusunog ng tulay. Ang tubig. Hindi talaga binibitiwan ang tulay na inaagusan ng tubig. Oh, yun ang totoo doon. Okay, kailangan magkwentuhan na tayo. Siyempre, lahat ay nakatutok ngayon sa kung ano magaganap dito sa kasong isinampa ni Vong Navarro laban sa mga taong nagpahirap sa kanya ng ilang taon na nakararaan. Siyempre, nag-issue ang Court of Appeals na maaari nang makalaya si Dennis Cornejo. Yan ang ano, na sinasansala ng kapong ni Bong Navarro dahil illegal detention with ransom yung napagsilbihan na ng 2 taon o higit pa. Pero may isa pa, Romel, paano yung grave coercion? Hindi na pagbabayaran yon? Ganun ba?
3: Kaya pala maaalintala ang paglaya pa nila. Yun ba yung nanay?
2: Hindi po pwede yun. May isa pang kaso na nakaungaong yung grave coercion. Si Bong ayaw na magsalita. Ipinauubayan na niya sa batas ang lahat. Sa batas ng pagpaparusa na dapat lamang na paniwalaan ng ating sambayanan. Diba?
3: Okay.
2: Ito ang sabi ni Juris Dr. Chuano. Tama po si Bong. Kung batas ang susundin, sana patas ang proseso hanggang dulo. Kapag mainit ang kaso, tutok ang publiko, pero kapag hindi na pinag-uusapan doon, nakakatakot na. Baka mahilot, mapakiusapan, o madaan sa padrino. Lalo na ngayong napababa ang parusa at posibleng mapaaga ang paglaya ng dalawa. Kaya iba yung pag-iingat at pagtitiwala sa proteksyon at plano ng Panginoon. Totoo yan, mahirap eh. Kapag ito hindi na nabubulabog, magugulat ka na lang, nakalaya na pala. Diba?
3: Correct.
2: At ano yung sinasabi ng lolo ni Denise?
3: Ang sabi ng lolo ni Denise na pinatawad naman daw na ni Denise si Bong.
2: Si Denise pa magpapatawad kay Bong Navarro?
3: Yun ang sabi ng lolo niya.
2: Kung inyo pong literal na nakita ang mukha at katawan ni Vong Navarro ng maganap yan, grabe, ang mata po niya talaga ay sarado, ang hematoma, ang gamiske, talaga ang mga buto niya ay halos magkalansag-lansag. Siya pa na ginawa ng illegal detention with ransom at grave coercion, ang dapat patawarin. Ano ba?
3: Kaya nga maraming diba? Nag-comment. Ang dami-dami ng comment.
2: Oo, totoo sobra. Yan. Sabi ni Ching Bautista Silverio, anak ng namayapang Judge Ching. Akala ko ba lifetime imprisonment for Cornejo and Cedric Lee? Anyari, where's justice there? Oo nga naman, akala ko ba habang buhay na pagkakulong, pagkatapos ngayon, eto, palalayain na na may naiiwan pang isang kaso ang grave coercion. Aba naman, nasaan ang hustisya? Sabi ni Ms. Nags, tama lang sa huli ang proseso ng korte at ebidensya ang dapat mga ibabaw. Hindi ang opinion ng publiko o emosyon sa social media. Tama, huwag tayong paladala sa ganyan. Sabi ni Wating-Wating, ang batas ay hindi sandata ng paghihiganti. Ito ay pananggalang ng lahat. Dahil kapag pinairal natin ang paghihiganti kaysa sa batas, tayo rin ang mawawala ng karapatang magsabing patas tayo. True. Ama. Dapat patas. Mahirap o mayaman, may bala o wala. Kung ano ang dapat na ipataw na parusa, yun ang dapat masunod. Hindi pwede hilutan dyan. Makakaloka. Ito sabi ni John, ay, si Bong raw po ang dapat patawarin. Parang nabaligtad na po yata ang mundo. Eh hindi ba siya? Meron po akong anekdota. May anekdota ako tungkol sa pangyayaring ito. Hindi ko na po sasabihin kung sino yung male personality na involved dito. Nagkaroon siya ng malaking tampo noon kay Vong Navarro. Kasi sabi nung male personality, dumalaw ako eh doon sa ospital. Nakita ko pagkaliit-liit ng kwarto ni Vong. So nag-abot siya ng tulong. Romel, hindi simple yung tulong. 1,000,000. Ang sabi niya, magpalipat ka ng kwarto dahil nagkakapalitan na kayo ng hininga ng mga doktor mo. So natapos, lumabas na si Vong Navarro, nagpasarap at nagpasalamat sa Showtime sa mga tumulong sa kanya. Hindi niya nabanggit yung pangalan ng male personality. Ang sabi niya, hindi ko naman talaga hinihingi na pasalamatan niya ako, pero sana sa puso niya ipinaglaban niya ako. Alam mo, ano pumigil kay Vong sa pagpapasalamat? Yung network, tsaka yung programa. Alam mo kung bakit?
3: Bakit naman pinilipat mo?
2: Kalilipat lang ng male personality sa ibang istasyon ng mga panahon na yon. Alam mo kung minsan nagkakaroon tayo ng lapses sa pag-alala, pasasalamat, at pagpapahalaga. Masakit yung ganon, di ba? Naalala ko lang, anecdote. Anekdota lang. O yun. Nakakalungkot.
3: Ang mga ganyan bagay kasi dapat, lalo na kasi dati, bawal na bawal kasi dati yung mga lipatan, banggitan, mga, di ba, nung dati, pero kung ngayon yan nangyari, malaya nang pwede lahat eh. Kasi, di ba, matataan na sila eh.
2: Kasi may natatakot na wala ng programa. May natatakot na mapagalitan ng istasyon. Bakit hindi ka nakikisama sa amin? Alam mo naman na ayaw namin sa kanya, pinasalamatan mo pa. Mga ganon. Sabi ni Ching Bautista Silverio, si Chuchu ba yun? Ikaw naman, lagi mo naman akong nadadaot, di ba? Ay, kilala ko yan. Na nagbigay ng 1M. Si Chuchu yan. Sabi ni Miss Ignacio Reyna ng Singapore. Ala na, sunod-sunod na to. Sa pool na nila ito. O, dito na tayo sa pangalawa natin. Aligaya ng mga anak ni Baby Katie ngayon. Si Chris Lawrence at Katrina Halili. Aba naman, nagkabali ka na pala nung September 13. Formal.
3: Salamat. Kasi alam mo na yung sinusubaybayan ko yun eh. Nandami na papakilig niyan sila. Eh. Sobra.
2: Kasi napaka-positibo. After 12 years.
3: Yes, correct.
2: Muling nagkasundo ang dalawang pusong na ating nagmamahalan na pinaghiwalay ng panahon. Napakaganda. Alam mo, si Katrina, sinasaluduhan ko sa lahat ng pinagdaanan niya.
3: Ay, oh,
2: sobrang pagdurusa ang inabot ng ating kaibigan ito. Tiniis niya ang lahat. Walang kalaban-laban dahil alam mo naman ang nakalaban mapera. Diba? Pero tingnan mo naman, nirigaluhan ng Diyos ng isang napakagandang buhay, pamilya at pag-ibig. Diba?
3: Ulit. At saka ito na yung, ano yung hatol ng langit sa sakripisyo niyang tiniis ng mahabang panahon. Ito na. Napakaganda. Kung hindi siya bumitaw, wala siyang ano, kundi tadhana na lang talaga. Oh, eto na. Kasi naging mabuti kang ina, maganda ang ginawa mo, naghintay ka. Ayan, ang sarap.
2: At saka, binigyan nila ng pagpapahalaga si Katie. Kasi pag tinatanong si Katie kung ano ang complete happiness for her, ang sabi niya, si Papa, si Mama together. Sabi niya, di ba? Napakaganda. At si Chris Lawrence, ginagawa ang lahat para mapanalunang muli ang puso ni Katrina, di ba?
3: Nakakatuwa
2: itong mga ganitong kwento na, at saka naghiwalay sila, walang siraan ah. Walang siraan talaga.
3: At saka na yung 12 years, sino mag-aakala? 12 years?
2: Totoo yan. Mm-hmm. Kaya nga eto eh, naku, ang dami-daming, naku, yung mga nanghuhula sa 1M. Grabe talaga. Naku, puno na. No more space for new messages na kalagay. Ayun. Sana nga, love is lovelier this time, kina Chris at
3: Kat.
2: Isa rin po ako sa kinikilig sa kanila. Wala nang masasaya pa sa anak nila na si Katie. Congrats sa lovebirds. Sabi ni Bayang, Lara May Abrigo. At sabi ni Tita Nene Olanday, opo, Tita Nene, siya po yun. At sabi ni Ching Bautista, love is lovelier the second time around. Finally, they are a family and hope it's going to be forever. Happy for Katie. Alam mo, maligaya tayo pag ganitong may nagkakasundo at muling pinagtatali ang puso. Diba? Nailan lang ang mga male personality na ganyan. Si Chuchu Baitey, Gaison Magdadaro. Kailan ka ba nagkamali sa blind item?
3: Ay, okay. Ikaw na talaga, guys.
2: Taray, parang kilala ko yung male personality na nag-iipit ng 1M sa una ni Bong. Naku, Mayang, alam mo yung kwento na yan dahil noon pinag-usapan natin yan. Diba? Okay. Sino na yan? Di man lang pinasalamatan ni Bong, ha? Seth! Maraming salamat. Basta malalaman mo rin. Okay. Ayan. At eto, baka pinalaya para mabuo ang 16 sa Senado para ma-convict si BP Sara. Ano to, Rene? Anong connection? Anong connection? Okay. At eto pa, sabi ni Miss Nags, napakagandang balita para sa bata. Kapag nagkakasundo at mature ang mga magulang sa co-parenting, ang anak ang tunay na panalo at lumalaking may kumpletong pagmamahal. Totoo! Di ba? At sabi naman ni Juris Dr. Chanel.
3: Oh yes. Di ba na isang sitwasyon pa ni Katie? Ano, makakatulong yan. Mas mabilis. Ang paano yun, di ba, Nay? Kasi maligaya siya eh. Nakikita niya na kumpleto. Mas maganda.
2: Si Katie po kasi ay napaka-espesyal na bata. May kalabisan, may mga kakulangan. Ano ba ang nagpapaganda ng buhay ng isang batang espesyal? Ang makita ang kanyang mga magulang na nagmamahalan at nagkakasundo. Okay, eto. Isa po ito sa mga pagbabalikan na maraming natuwa. Maliban na lang siguro sa buzzers at sa mga dilulong umaasang may chance sila kay Chris o kay Katrina. Pwede naman sanang what you see is what you get na lang. Pero hindi sila nagdamot sa fans and those rooting for them at inamin na rin nila ang totoong status. Ang totoong status. Kaya good news po ito. Happy family na ulit sila. Juris Dr. Channel, maraming salamat. At sabi naman ni Wating Wating, alam mo, maligaya sa ganito talaga ang lahat eh.
3: May mga magandang kwento ito.
2: May mga pag-ibig na hindi talaga natatapos, napapagod lang, nasasaktan, at pansamantalang nawawala sa tamang landas. Sila na, buo na ulit. At sa pagkakataong ito, sana piliin na nilang manatili. Ang ganda naman, Wating-Wating. May mga pag-ibig na hindi naman totoong nawawala. napapagod lang, nasasaktan, pero nagpapahinga lang. Totoo naman
3: yun. Grabe, oo, napakalalim yan ha.
2: Oo, at tunay na pag-ibig talaga, hindi napapagod yan, nagpapahinga lang. Ganun talaga.
3: Tama.
2: Kaya, hahanapin ang pag-ibig, ang tunay na daan, tungo sa pagbabalikan. Ganun yun. Mm-hmm. Love will find its way. Mm-hmm. Diba? Ganun.
3: Ganda naman yan.
2: Totoo-totoo yun. Yung mga sasabihin, ay, naku, hindi, meant to be, not meant to be po, pagka ganun.
3: Kaya dapat na yung mag-asawa nag-iwalay, huwag muna mag-desisyon agad-agad pag nag-aaway. Mag-iwalay tayo, wala muna dapat ganun. Uh-huh. Oo, wala muna mag-iwalay muna. Wala muna dapat ganun. Hayaan muna mag-space
2: Observahan muna. Yung mga pagkakataon na iwalay sila, nakagaganda ba? O lalong lang silang nababaon sa kawala ng respeto sa isa't isa? Dapat ganun. Okay. Pero kapag talagang toxic na, binabalugbog ka na, ipinaghahagisan ka na sa mga sulok ng bahay mo, dalawa lang
3: kailangan
2: ka na pera. Ay nako, ay, kailangan mo nang mag-isip. Sa totoo lang.
3: Totoo.
2: Ang ganda po ng pagkaka-announce nila, sabi ni Mayang, all I know is I'm happy. Kami na, bahala where this new chapter takes us. O, diba? Totoo yun eh. Ipagkakaloob mo na lang sa pagkakataon at sa biyaya ng Diyos, diba? Na ibibigay oo, sa inyo ang bagong journey na inyong tatahakin. Wala lang, I believe in destiny talaga. Siguradong meant sina Katrina and Chris. Saka believe ako sa sakripisyo ni Katrina sa pag-aalaga and pagmamahal sa anak niya. She's a good mother. Ngayon, may katuwang na siya. Makukumpleto na ang bata. Sabi ni Rene de Leon, tama. Parang kayo ni Roma, yung ginagawa nyo kay Zoe at kay Zian, kay Zia. Kay Zia at Zoe, magtatapos ang mga apo ko ngayon taong ito. Isa sa kuleyo, isa sa high school. Di ba matagumpay na mag-asawa si Rene at Roma de Leon?
3: Diba? Oh, totoo, tinutukan. Tinutukan ang mga anak. Yun ang maganda.
2: Mm-mm. Sabi ni Jamie Dasha, na ipasensya na, na-busy lang po. Nakapanood na po ako ng SNN. Ha ha ha. Nay si Katrina po ay mabait. Sabi ng mga taga-hotel, mga taga-peninsula, Manila Hotel, staff, pinagtanggol ang naging issue sa kanya. Salamat at love you, Nay. Oo, Jamie Dasha, pag naaalala ko, yung panahon na nakakausap ko si Katrina Halili dahil sa nangyari sa kanya na ganito, pareho naman silang babae na hindi nakalaban, hindi nagsalita, pero nakaganda sa kanila. Di ba?
3: Doon ang napakaganda.
2: Nakita ko talaga yon. At naaalala ko si dating Senador Bong Revilla Jr., isa sa mga tumayo para idepensa ang dalawang babaeng ito, lalo na si Katrina Halili. Sabi niya, kumakain siya ng inihaw na mais. Sabi niya, kung pwede ko lang iabot nanay itong inakain kong inihaw na mais kay Senator Bong Revilla, ipakakain ko sa kanya ito bilang pasasalamat. Ganun kababaw ang pagkukumpara.
3: Diba?
2: Diba? Napakababaw. Nakunay, tiyak po si Katie ang pinakamasayang bata sa mundo ngayon.
3: Ito, oh.
2: Sa pagbabali ko na, pagbabali ka ng parents niya. Happy family na po sila. Totoo ka, Dan Clavesillas. Diba naman? Ay nako, sa totoo lang, masaya tayo sa mga pusong muling pinagtatagpo ng kapalaran kahit pinaganap na hindi gagandahan noong una, di ba? Akala nga natin, hindi na matutupad to eh. Itong pagbabalikan.
3: Oh. Mas makamis ngayon ito kaysa sa noong unang pag-iibigan nila, di ba?
2: Totoo yan. Congratulations! Ay nako, wala nang iba pang sigaw kundi congratulations para kina Chris Lawrence at Katrina
3: Halili.
2: Sa inyo pong lahat na nagpadama ng kaligayahan sa muling nabuong pag-iibigan, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa panahon, sa oras na ibinibigay nyo sa amin. Magbabalik pa rin po ang
3: Christy for a minute. Wah, wah, wah.
2: Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
4: Christy for a minute. Pasabog niya.
5: Maraming salamat po dahil sa anman ng True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
6: Celebrate the lives of your fallen family heroes. at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.

0: Fry's Energy Buck. Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang fries.
1: Set up mag-Rice, Rice Energy Pop.
0: Set up mag-Rice Energy Pop. Ang oras, 1:22. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. MX3, dito ako believe. At bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Nasunog ang isang bangka o kung tawagin ay jungkong sa Taha Wharf sa Zamboanga City. May kargang 34 na gram ng gasolina ang bangka. Isa sa mga nagbabantay sa mga kargang gasolina, sugatan. Ligtas naman ang 4 na iba pang tripulante ng bangka. Naapula rin ang sunog makalipas ang halos isang oras. Sa paunang imbestigasyon, bago pa man umandar ang bangka, nagliyab na raw sa bahagi ng engine area nito. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal, laging true sa'yo, kapatid.
0: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. MX3, dito ako believe. At bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa kwento ang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snacku, cheese ring at pineapple pie, ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba.
5: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation. Distributed by Filusa at Halal Certified.
4: Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
6: Oh.
4: Jurassic Water World, Tsunami Wave, Zip Line, 11 Swimming Pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandi, Bulacan. Personal na tikman ang nagsasalim bayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan, kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan.
0: Nagpapatuloy ang Crispy Firm Minute sa True FM sa 105.9.
6: At Romel naman. Nasa CFM tayo dito, nagkukwentuhan. Ano pa ba ang dapat nating subaybayan?
7: Ay naku, syempre patuloy pa rin po ang paggulong ng aming showbiz. Now na!
6: At sarado pa ang CFM, kumatok na si Rhea Reyes.
7: Ayun!
6: At si Dims Ignacio, ayaw pakabog kay Juris Dr. Chanel.
7: Ay, diba? Talaga nga naman.
6: At syempre pa mga kapatid, nasan ba ating mga kamay bilang pagpupugay, pangungumusta at pagbibigay ng saya sa ating mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo, pati na rin po sa mga opisyales at miyembro ng MMA Ladies at Tingaling-aling Angels ng mga Tala Girls, si Narona Gayrial, ganun din si Lulu Malig, at saka sino pa isa, si Iram Lia ng Qatar. Sa pamumuno, siyempre pa, walang pahinga, walang palya, ang Dora the Explorer ng London na si Miss Wating. Nako, kumusta naman Miss Nags at ang aking apo na si Bubuit. Mag-iingat kayo palagi at taus-pusong pasasalamat sa walang humpay ninyong pagmamahal sa amin at pagsuporta. Siyempre naman, maraming salamat Idol Lordy Vera and Ka-Earning. Kuyang Ted Filon and DJ Chacha, nakakaano naman yung interview niyo ko kay Father Flabby kanina. Masyadong ano, emosyonal na kitang-kita mo yung sinseridad. Mabuhay kayo talaga. Ang gaganda ng mga interviews niyo. Thank you, Kuyang Ted Filon and DJ Chacha. At salamat din, Tita Dina Aquino na nasa Canada. Tito Al Mendoza and Tita Sol Hubida, Marion Asley at Lala Honor. Thank you. Jay Brothers, ang mga hindi po nakalilimot. Mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Vincula and Mama Noemi, salamat sa inyong musika. Richard Reynoso at Tito Boy Christopher Ramos at ang mga Winnipeggers nating mahal. Rhea Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan and Fia, Lloyd Saginsin, Juvians, Mama Joey De Silva. Una pa yata kami sa inyo kaysa sa inyong sigmura. Nakatutok na kayo sa amin. Jenny Briones and Mr. Robinson, Arizona. Neneng Putot Gensoli, Joseph and Dante Akailar, Arlene Andes and Chris ng Belgium, Ompong and Merle Ventura, and of course, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo. Nako, pinanunod ko na si Mami, Chris, Vlog at si Yumi. Alam mo, Romel, ang grabe, nasa Japan sila. Pero ang mga inaano nilang mga bags, talagang ano, legit na legit.
7: Oh, ay,
6: ang gaganda, grabe. Nako, Mami Chris. Mami Christy Vlogs. Ayan. Mami Christy talaga, Kay lang yung kanya. Mami Christy Vlogs. Ayan. At syempre, sunod-sunod na pasasalamat kina Liberty Beza, Alex Fuentes, Dimis Ignacio, Malubukid, Marikeza ng Japan, Andrea Jong, salamat sa mga mensahe, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor, Rory Silayan, ingat ka palagi. Wilma Reyes, and of course, ang hindi magpapakabog. Ang ating tunay na may hawak ng beat. Sino pa ba?
7: Ang nag-iisang Juris Dr. Channel.
6: At Papa Marlon at Mama Luisa, mag-iingat kayo palagi. Mahal po namin kayo. At naman, mga kapatid, hindi lamang po ang katawan natin na nangangailangan ng bitamina. Ang ating buhok ay kailangan ganun din. Dahil pinatitibay po ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner ang bawat hibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Ito po yung bitaminang sekreto. Iiwanan na po natin ang manipis at dry hair. Dito na po tayo sa bawat hiblang tinatibay at pinakislap ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets at order na po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At pagdating naman po mga kapatid sa food supplement, huwag nang magbilang pa, huwag nang mamili ng iba. Dito na po tayo sa mga produkto ng Sante Barley. Napakalaki po ng epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan dahil 100% organic po ito. Wala po itong kemikal, Walang pesticide, walang artificial fertilizer, at purong malinis na organic barley grass lang po ang sangkap nito. Mayaman, punong-puno sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Pagdating sa food supplement, huwag nang mamili pa ng iba. Gluten-free din po ito kung kayo'y may allergy. Go, gamitin po natin ang mga produkto ng Sante Barley. Maraming salamat po. Basa muna tayo ng ilang mensahe. Wow! Ang absent ng ilang araw na kinatawan ng bulwag ng pambalitaan ng TV5 at 1PH presente ngayon. Jovi Francisco, welcome back. Hindi, nanakit din yung katawan niya eh.
7: Ingat-ingat talaga.
6: Dobling ingat. At syempre, Avi Camarillo at Rico Neto, syempre, maraming salamat din sa inyo. At ang ating mga pintor na Pilipino, ang saya na uli ng kwentuhan. Tama, John Rendo, Gino Rondos, Louis Tolentino at Tim Masangkay. Buo na uli at ang ating banda. Diba? May kulang kasi, diba, yung energy. Mahirap na. Diba naman? Ayan, ako. Sa tuloy-tuloy tayo. May nagtatanong sa akin, nagpalit daw ba ako ng mga doktor? Hindi po. Ang mga dati ko pa rin pong doktor, ay doktor ko pa rin. Kaya lamang po, nasa Canada po ngayon. Nasa Alberta, Canada po ngayon sina Doktora Maya Tolaival at Dr. Enrico Santa Ana. Nung maganap po yung panghihina ng aking tuhod, di ako makalakad, tsaka yung aking broken shoulder. Na talagang hindi ko na po kinakaya. Nirekomenda po nila ang isa nilang kasamahan, si Doktora Renee Gula. Pamangkin ito ni Doktora Maya Tolaibar, anak ng aming kaibigang si Tita Nea. Hindi po ako magpapalit ng doktor, mga kapatid. Sila na po talaga yung pinagkakatiwalaan ko sa anumang nararamdaman ko. Una sa Panginoon, pangalawa sa kanila. Kaya sila pa rin po ang aking mga doktor. Maraming salamat po. Sabi ni Avic, love you, Nay. Love you more, anak.
7: Ayan, salamat din. Edith. Love you, Miss Avic.
6: Wow. Sumusunod na siya. Dahil yung flooring. Sabi ni Eddie Letada, masaya kami habang nakatutok dahil nanumbalik na ang sigla mo sa RNI. Nung Lunes, ay nako, bagsang-bagsak. Ano daw, ang amboses ko raw kumbaga sa instrumento ay isang bass. Parang ganon. Aba ngayon, sopranong-soprano na ulit. Kahit pa nga tenor, kakayanin na. Sabi ni Eddie. Salamat, Eddie. Sabi ni Dan, masaya ako at okay na yung pakiramdam niya. Get well throughout and God bless sa buong family. Sabi ni Marikeza ng Japan, anak, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, pagsuporta at malasakit. Watching live! Hello, Nanay Christy, Romel Chica, CFMers, and SNNers. Of course, ang nagabang kay Senator Robin Padilla sa Malaysia, Katrina Karim. Talaga rin naman. Maraming salamat. Okay, dito na tayo sa ating paksa na isa pa. Patuloy siyang pinalalakas. Patuloy siyang lumalaban. At ngayon nga, ang sabi, balik acting na. Si Chris Aquino, Romel.
7: Magandang balita.
6: Magkasala yan eh, no?
7: Oh, pero may aabangan.
6: Ito palang gagawin niyang micro-drama ay para sa isang endorsement. Mm. Para sa isang endorsement pala naman ito. Akala ko naman magpipilikula o magte-teleserye. Oh. Pero napaka-bubbly niya. Napaka-bubbly.
7: Yes.
6: Sabi niya, okay. Anong genre ang gagawin mo? It depends sa budget nila. Sabi niya gano'n. Nakakatuwa, di ba?
7: Bumalik na ka. Oo, sobra.
6: Very
7: pag-horror, nice. Mahal yun.
6: Mahal yun. At saka niya naman yun, di ba? Yun. Tapos si Ian Veneracion daw, ang gusto niyang makapareha. Dahil kasi nagkatambal na sila at very professional. Pero marami nagtatanong sa akin, ano raw yung bungi ni Chris sa gilid?
7: Meron siya sinabi niya meron siyang isang
6: ipinaliwanag ba niya? Hindi naman, di ba?
7: Oo, yata. Kasi parang naano daw sa gamot daw yun, parang humihina na. pag mga ganun, mga gamot-gamot yata
6: na... Pag matataas kasi talaga ang ano ng gamot, alam mo yon, nakakapagpahina ng atay, di ba? Nakakapagpahina
7: yes,
6: ng halos lahat. Ngayon mga nakakalbo pa nga, di ba? Merong nalalagasan ng ngipin. Yun, yun siguro. Inuna niya siguro iayos na yon. Total letera naman siya kahit ano kaya niyang gawin.
7: Kayang-kaya.
6: Diba? Oh, pero ano itong huli? Hindi na naman daw tuloy itong microdrama. Ano na naman ito? Meron na naman daw hindi yata sumuporta.
7: Oo, kasi na meron daw kasi ano eh, di ba? Ang pakiramdam niya may good day, may bad day, kaya parang
6: hindi tuloy-tuloy.
7: Hindi na maging stable daw muna para dire-diretso.
6: Oo, kasi daw minsan yung blood pressure niyan taas-taas, minsan naman bagsak. Eh kung ganun nga naman ang mangyayari, might as well wait for the right time.
7: Oo, total ayan naman na. Nakikita na natin siya masigla. Dire-diretso na sa akin.
6: Nakakapawi-bawi na. Sabi naman ni Wating-Wating, lumalakas ka, hindi dahil madali, kundi dahil matapang ka. Sa kabila ng sakit, tumayo ka. Sa kabila ng hirap, ngumiti ka. Keep fighting, Chris. Napakasarap nito, Wating-Wating. Lumalakas ka, hindi dahil madali, kundi dahil matapang ka. Tama yan. Sa kabila ng sakit, tumayo ka. Sa kabila ng hirap, ngumiti ka. Keep fighting, Chris. Ang sarap nun. Diba?
7: At saka diba na yung sabi nga ni Chris, kapag meron siyang nilook forward na gagawin, lalo siyang sumisigla. Sumisigla siya, nakikisama yung katawan niya na, uy, may gagawin ako, pupunta ako sa taping. May mga ganun siya ngayon, pakiramdam na masaya siya. Kaya gusto
6: natural
7: siya,
6: lang yun para sa isang taong tulad niya na ilang taong na bakante sa pagharap sa camera.
7: Totoo naman.
6: Para sa isang taong tulad niya na ang kaibigan lang ay ang apat na sulok ng kanyang kwarto. Inspirasyon ng ganon na sana'y magtuloy-tuloy. Sabi ni Miss Nags, ang mahalaga muna ay ang tuloy-tuloy niyang paggaling at kalusugan. Bonus na lang sa fans kung makababalik man siya sa kamera. Pero unahin muna ang buong kalakasan ng katawan. Oo, tama. Katawan muna. Ito muna. Pakinggan muna natin ang sinasabi ng ating katawan. Hindi nagsasalita, pero tayo ang nakakaramdam. Dapat alam natin yon. Diba? Sabi ko nga, hindi na untog yung tuhod ko at na mag-aati ako makalakad. Hindi ko po malalaman kung ano ang mga mali sa mga ginagawa ko. Diba? At kinakain ko. Kailangan malaman natin yon. Yung pakinggan po natin ang sinasabi ng ating katawan. Ganun lang. Okay, sabi ni John, nakatutuwa na balik acting na sana siya. Kaya lang, kung paputol-putol naman dahil hindi pa rin maayos ang kanyang kalusugan, parang wag na lang.
7: Antay na lang natin, diba? Totally healed na siya.
6: Totoo yan. Okay, at syempre dito na tayo sa ating mga online messages. Kailangan pasalamatan natin sila at batiin. Unahin ko na ang ating mga kasamahang manggagawa, OFW, sa Gitnang Silangan. Sina Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, May Lindestura, Dansky, Iram Lian ang Katarchef, Donna Karandang, Phil Turk at Izay Gonzalez. Mga anak, mag-iingat kayo. Wala man ang putukan ngayon. Basta, mag-iingat pa rin kayo. Kailangan natin ang pagdarasal. Thank you.
7: Yes. Eto na ang ating buwena mano. Ngayong Miyerkules, Nico Esternon. Happy Wednesday, Nanay Christy at Kuya Rommel. Nakatutok ako sa inyo. Kamusta nang pakiramdam mo, Nanay Christy? Sorry
6: Nico
7: kung matagal
6: Esternon.
7: Na
6: siguro naman tumatawid na sa iyo. Tumatawid na sa iyo, anak ng sigla ng nanay mo. Salamat, Nico Esternon.
7: At si Bicolanong Vlogger, SD. Blessed day po, Nanay Christy Chikamel and si F. Emers. Happy lang po. While watching, thank you po. Palangi, Nanay Christy Chikamel. I love you po. God bless po.
6: Ana de Guzman ng Singapore. Maraming salamat. Thank you.
7: At si Teresita Roser, happy Wednesday po. Kamusta po ang pakiramdam nyo, Nanay Christy? Sana po ay okay na kayo. Take care
6: Edric,
7: po.
6: Edric at Teresita Roser, dahil sa inyong mga panalangin at vitaminang binibigay sa akin, maayos na tayo. Salamat sa Diyos, di ba? Thank you.
7: At okay. Si Rudy Ventura nagpadala ng tatlong puso, pulang
6: kilala
7: puso.
6: Kilala mo ba kung sino si Rudy Ventura? Kilala mo?
7: Si Rudy Ventura.
6: Si Ompong.
7: Hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita siya.
6: Namita natin sila ni Merly.
7: Taba. Ay.
6: Ng Sydney. Nagpagawa ng sing-sing. Ay, RC. Siya si Ompong. Okay.
7: Eto si Rory C. Lyon. Hi po, nanay. Salamat po sa greetings nyo. Si Rory C. Lyon po ito. Hi, my friend. Wating-wating. Dasal ko na maging okay ang shoulder mo. Hi, Sir Rommel. Hello sa iyo, Rory.
6: Salamat, Rory C. Lyon. Mag-iingat ka rin, anak. Alam ko rin kung ano pinagdaraanan mo. Mag-iingat ka palagi.
7: Ingat, ingat. At si Mel Pineda, happy Wednesday. Good afternoon, Nanay Christy and Rommel. Kamusta po kayo? I'm watching from Rome, Italy, Mel
6: Thank
7: Pineda.
6: Thank you, Mel Pineda. Ipagdasal ang ating bayan at ang buong mundo. Ang dami ng lumulubog na bansa, anak. Please, alam mo ba, Rommel, ang Thailand, naglulutangan ng mga paninda. Ang mga palengke nila, lumulutang. Grabe ang baha. Kahit saan. Walang ligtas na lugar ngayon. Grabe, grabe. Okay.
7: At si Ernst de Don, I keep watching showbiz updates din po sa YouTube, always even not live po. Thanks again po, again.
6: Ernst de Don. Anak, maraming salamat. Mawili ka sana dito. Ernst Redon. Thank you.
7: Mm-hmm. At si Karen Diaz at Chibana. Happy Wednesday po, Nay at Rommel. Ay, talaga magiging na si Nay. Rommel, sumakit ang tiyan ko. Kakatawa sa iyo kapo sa SNK, Daniel Fernandez. Siguro sa isip ni Rommel.
6: Anak, Karen Diaz at Chibana. Malilibuting talaga si Rommel. Si Rudy Ventura nga. Na-meet na niya ng personal. Nakasalo na namin sa pagkain. Hindi niya alam na si Ompong yon. Dapat, Rommel, pag may nakikilalang tao, isa puso mo na agad yon. Tatandaan mo na para hindi ka nakalilimot. Thank you, Karen Diaz. Para kang si Mayang, umahagal pak kay Daniel Fernandez. Okay, thank you. Okay.
7: Si Evelyn Fortunado, watching and listening from Real Quezon. Hello, na Christy and Kuya Mel. Ingat po, sobrang
6: ingat. Salamat, in. Evelyn. Thank you. Oy, si Fred Santos, wala ah. Dapat magkita ko itong armas niya.
7: At saka pero I'm sure na nandyan yan, Nay. Nandyan yan, nakikinig. Salvador Valde. Hi po, Nanay, Chrissy, at Sir Rommel. Magandang hapon po. Watching na po ako sa inyo from Bagumbong, Caloocan City. Babati po ng Happy Fiesta sa Barangay Malapay, Valle Hermoso, Negros Oriental. Salamat po.
6: Salvador Valde. Maraming salamat.
7: Happy Fiesta.
6: Kang Kaluboy. Kang Kaluboy. At si Takmani Boy, pinilakang lakbay. Maraming salamat sa mga kaligayang binibigay nyo sa amin. Thank you, thank you. Ayan. May isa pa.
7: Ito na, si Takmani Boy. Hi, Nay Christy and Rommel. Always watching kahit to play. Your Takmani Boy from Finland.
6: Thank you, Takmani Boy. Ayan pa.
7: At si Jace Mata. Hello po, Nanay Christy. Happy midweek na po. Always watching from Miss Samis Oriental.
6: James Mata. Thank you.
7: Jace Mata. Ayan.
6: Glad Grace is back. Saw her into TV ads. Hope her health improves completely. Tama. Dasal natin yan, di ba? At sabi ni Edel,

0: Ayok sa totoo!
1: Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Para sa bonding na moong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
2: Oh! Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili na sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstores at leading supermarkets sa inyong lugar. Black Beauty Silk Conditioner. The secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation. Distributed by Filusa at Halal Certified.
3: Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga. Waging wagi! Ted Filon and DJ Chacha. Ang best FM radio program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha, tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapong Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy for a Minute sa True FM sa 105.9.
4: At sa muli po mga kapatid, ito na po yung sekreto kung paano at bakit kayo makakakita ng mga tutsang-tutsang at baby hair sa inyong buhok. Ugaliin po natin ang paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Binabantayan po nito ang bawat ibla ng ating buhok. Pinakakapal at pinalilusog, kaya iwanan na po natin ang manipis at dry hair. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets. Order na rin po sa Shopee, Lazada at sa TikTok. Salamat po sa lahat ng mga nagtetext sa akin tungkol sa paggamit nila ng barley powder. Itinitimpla po ito sa umaga sa malamig na tubig, yung wala pang laman ng ating tiyan. Kitang-kita raw po nila ang pagkakaiba ng noon at ngayon. Epektibo po talagang pampasigla at pampalakas ng katawan ang mga produkto ng Sante Barley. 100% organic po ito. Wala po itong kahit anong spray, walang kemikal, walang pesticide, walang artificial fertilizer at purong malinis na organic barley grass lang po ang sangkap nito. Alam niyo po, kahit sa pagkain, ang pinapayo ng mga doktor, 100% organic. May kamahalan lang po. Pero naman, ang epektibong sigla ng ating katawan, huwag po nating panghinayangan. E may mura nga, wala na pong dagdag na lakas sa atin. E dito na po tayo sa mga produkto ng Sante Barley na talagang 100% organic. Napakalakas po ng ating katawan pag gumagamit tayo ng mga produkto ng Sante Barley. Thank you. Bon!
5: Eto bon! Na!
4: Okay, blind item. Naku, eto na naman, manggugulo na naman tayo ng
5: blind item
4: ating mga CFMers. Sino ba to, Romel? Ano ba to?
5: Eto na, pampagising. Sino ba itong male personality na kung saan kilala ito? Talaga nga namin hinangaan at nanggaling ito sa isang reality show na kung saan nagkaroon ng pangalan na ano to, nakilala na rin sa kanyang husay. Kaya naman, pero ito, nung bagbagwa ito, nagkaroon ito ng ano, marami nung itong nagkarelasyon, pero sa isang naging karelasyon niya, nagbigay ito ng isang sing-sing.
4: Ganito kasi sing-sing. Yun. May una siyang nakarelasyon, kaya talagang kalabtin niya. At nagkagalista. Naghiwalay sila ngayon. Ang pumalit, yung kaibigan din ng girl, di ba?
5: Mm-hmm.
4: Kaya nagkaroon naman sila.

0: ng disgusto sa isa't isa. Siyempre, meron silang mga happy anniversary, happy birthday. Ano ba ang ginawa, Romel?
1: Naku, eto na nga. Dahil sa mga ganyang mga sinesepsin, diba? Pag may, alam mo mga lalaki, pag may special occasion, nagbibigay yan ng something.
0: Okay.
1: Something. Nagbigay ng something. Siyempre, nung pinagbigay niya na, ay, bumili to ng, eto, nagbigay to ng magarang sing-sing.
0: Sing-sing na, brilyante.
1: Oh, ang pinagbigay niya, wow, special pakiramdam nung ano kanyang girlfriend kasi pagkasalukuyan noon eh tuwang-tuwa kang kasi nga naman bigyan ka ng isang sing-sing galing sa nagmamahal sa iba 'yon, 'di ba?
0: Pero saan galing ang sing-sing?
1: Eto nando alam mo napakaliit lang talaga ng mundo na ino, napakaliit ang mundo. Dahil itong sing-sing na ito ay nanggaling pala sa isang phone shop.
0: Subasta. Alam mo magaganda ang mga jewelry diyan, pero mas mura, no?
1: Oo. Kasi, wala namang,
0: Yung di na matubos.
1: Actually, di ba, wala namang masama. Kaya lang, ang nangyari lang dito, ay napakaya mo, yung pinagbilan kasi ng sing-sing na yun, ay nakarating doon.
0: Fan pala nung girl.
1: Kaya sinabi niya, nung nakita niya at nung ina, di ba, pinapakita kasi nung girl yun, di ba, nung inabot ang sing-sing. Ay, sabi nung fan girl, uy, kinaala ko yan.
0: Kasi sila yung nag-uuri. Sila yung nagbebenta.
1: Yes, dito binili yan sa amin. And siyempre, tumambli yung girl na parang siyempre, di ba, usual kasi ang binibigay kasi hindi galing doon, lalo na kung actor pa ang nagbigay.
0: Binibili sa Twin Princess Gems.
1: Ano talaga na naman. Totoo, siguradong ka naman talaga doon pag dyan ka bumili. Kaya nung gulantang yung girl, ay doon pala siya bumili. Wala namang kaso, pero nagulat lang siya na parang, parang.
0: Hindi, ang tanong lang doon, ano, ipinabili lang ba nung young actor? Hindi pa naman kasi malaki kinikita niya noon eh.
1: Maiintindihan mo yon. Siguro pinabili yon, Nike. Pinabili kasi.
0: Pero alam mo, kahit pinabili pa yan, o binili mismo nung young actor, makikilala pa rin nung tasero, yung nagtatasa. Diba?
1: Correct.
0: Kaya,
1: parang katulad din yung kinikwento natin na ina-actress, diba? Pag nag-nyon-nyon la, hindi siya.
0: Ay, may inuutusan siya. Babalik dun sa kotse. Boss, hanggang 300,000 lang daw to. Bumalik ka, 350, sabihin mo. Tapos sasabihin na naman, 350 kaya? Hindi pwede. Boss, hindi raw talaga kaya eh. Hindi raw talaga kaya. Ang ending, masakit. Dinemanda yung nagsanla na PA. Siya daw
1: ang nagsanla.
0: Eh, inutusan lang naman siya. Diba?
1: Muna nga kaloka yun, no? Katabi lang niya yung kalsada.
0: Sabi ni Eddie Letada, nako, clue po, Nay. Clue. Eto naman. Nako, ewan ko na. Si Wating-Wating, anong sabi niya? Ropor ako, nanay, ha? Hulaan ko uli. Uulitin ko. Sabi niya. Sabi ni Miss Nags. Eto naman ang Miss Nags. Ay, mas matalino nang bumili ng tunay na alasa, sanlaan o subasa sa mas mura kesa magpakitang tao sa mamamalaing butik. Pero baon naman pala sa utang. Tama. Huwag ka magyayabang. Diba?
1: Kung saan lang kaya, doon lang.
0: Nako, Ching Bautista Silverio, itong binanggit mong pangalan na to, kahit puwit ng baso, hindi ito magbibigay sa girlfriend niya. Dahil ang alam nito, puro pakahig. Puro para sa kanya. Grabe ito, yung actor na to. Oo, talaga. Ay, naku, maraming salamat. Mag-isip na kayo kung sino natin to. Okay. Adi na tayo. Boise Caracay na tayo, anak.
1: Maraming salamat, Boise Caracay. Maricho Permission Espiritu, Direct Prani Zamora, Direct Joey Nombres, Direct Chaps, Manansala.
0: Ayan. Mag-isip ka. Yung ating kupong sing-sing na yan, sabi niya. Randy Balagan and Marquis Valencia ng Six and Send Coffee sa Silang Cavite. Mag-iingat kayo. Punta tayo doon at babalikan natin to. Mama Lydia naming mahal. At syempre, Mama Ana Laguno at Teacher NL, mag-iingat kayo. At Tito Manny Garcia and Tita Norski, hindi pala kayo nagkita ni Rene at ni Roma de Leon. Nagkaano pa lang inyong schedule. San man kayo nandun ngayon, salamat sa inyong pagmamahal at suporta, payakap kay Seth at kay Baby Emilia. Go, Romel!
1: John Anching Bautista Silverio, Louis Tolentino, and Pearl Hernandez, Jun Morondos, Jop Lorendo, Aris Magtas, Tita Rexy Chanco, Tito Rini Antetsria, Angeles, Tito Mani, Tita Norski Garcia, Tito Abel, and Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Johnny Sebastian Nestor, Hernandez, Judy Paras, Dim Sa Ignacio, Nori Corneo, Ani Di Guzman, Ani Di Spiligin, Neng Cabrera, Rimia Carial, Reggie Colombo, Pong Gris, Toby Moravin, Mama Ana, Dan Clavicillas, and Mama Cel, Eddie Litada, Jimmy Dasha, Sirox Orosan, Brady Guevara, Philippine, Meaba, at Lara, may abrigo, maraming salamat.
0: May dalawang si Ephemers na nakahula. Tama. Si Gaison Magdadaro at saka si Dimis Ignacio. Diba? Ay nako, maraming maraming salamat po. James Vincent Tavarete and Mang Madam. Tito Floria Estrada, Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Cabuca, Bretuan City, La Live Pest Control and Falconit, Tito Henry and Tita Lily Chua, Tito Henry and Letet Cucabo, mahal na mahal ko kayo, nakatago kayo sa puso ko. Tito Elmer Ngo, of course naman, ng Cherry Lumayerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Maelidgesia Corporation, galingan mo raw, sabi ni Gaison.
1: Naku, ito na, samantalayin natin na may araw, magpalitan po tayo ng buong na maaasahan, yung matibay na hindi na po tayo pangangambahin kung ano man ang uri ng panahon, masidla tayo sa loob ng ating kabahin dahil wala nang patak ng ulan sa ating
0: ang
1: mga kisang.
0: Ang cherilum talaga rekomendado ng bayan. At mayroon dito Roque ng Pandibulacan at ng Amarotor Park, mag-iingat talaga ang iyong kalusugan. At siyempre, enjoy po tayo sa Amana. At ang aking mga pamangking mahal sa Amerika, Renette Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, Helen Pongatal, sa inyong pagmamahal, sapat na, sapat na, sapat na. At Tita Weng Jamagi, hello, Dr. John Barcelona Bigan, at Dr. Elvi Almasan Padlan. At meron pa, idinagdag si Gaison, tama na naman, ang girl na Lubay, si Chuchu. At Tita Nene Olanday, tama din po. Tama po yung hula nyo. Maraming maraming salamat. Sabi nung isa, ang ganda-ganda, binubulabog nyo ang utak namin. Yan po ang dahilan. Nako, yes. Si Johnny Sebastian, tama rin. At si Lara May. Ay, walang clue po. Oy! Walang kanta, Romel. Dagyan ng randes. Yes. Kami po ang inyong kapatid sa balitaan. 1PH teleservisyo para sa Pilipino. Romel, thank you. Hanggang bukas po muli mga kapatid, dito pa rin sa ating
1: Christy per minute. Wow.
0: Maraming maraming salamat po. Maingat na hapon sa ating lahat.

0: sa totoo, tunay, tapat, True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa
1: radyo. Kaya na hapon mga kapatid at welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi na mga inaapi at today po ay September 30. Ako po si Sheree at makakasama po natin nag alas 4 ng hapon. At ito ni JP Bernardes ng ACCIS Party List sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Good afternoon
2: at good afternoon din sa iyo Sheree at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Good afternoon po sa inyong lahat.
1: Okay, from Tanza, Cavite, makakasama po natin si Ma'am Rowena Parel and Giselle Catalasan at humihingi po ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay po ng kanilang kaanak na si Mr. Jose Mario Parel na isang farmer and construction worker. Nawala daw po ito noong August 15, 2026 matapos daw pong mag-ani ng mga repolyo. Natagpuan na po itong walang buhay sa ilog, August 17. 6 a.m. po sa Barangay Sadsadan, Bauco, Mountain Province. So, nawala po noong August 15, natagpuan pong wala ng buhay August 7.
2: So, pagkikiramay sa pagkawala po ni Sir Jose Mario Parel. Pero napansin ko po ha, ito po ay nangyari pa po noong Agosto. Opo. Okay, sa May Mountain Province. Opo. Oo. At yung kaanak po ninyo is natagpuan na lang din palang patay.
3: Opo.
2: Okay. Gusto ko lang po munang malaman ha. Noong August 15, nung siya pa lang po ay nawawala, okay, sino po yung mga huli po niyang nakasama?
3: Yung asawa niya po, ang nakaalam kong sino huli pong
2: si Ma'am Giselle. Opo, opo. Okay. Opo, Ma'am Giselle, no, nung huli po ninyong nakasama si Sir Jose Mario, kailan po yon?
4: August 15 po ng umaga, nagpaalam po siya na sabi niya daw po, pupunta po siya sa kapatid niya po kasi magpapakorta po ng repolyo.
2: Okay.
4: Tapos ang sabi niya po, doon sa panganay ko na 7 years old po, pag hindi umulan, kunin mo yung bihisa natin doon sa kabilang kampo po. Pag lumakas naman yung ulan, ako na yung didiretso doon.
2: Okay.
4: Eh lumakas po yung ulan, hindi ko po pinalabas yung ano ko po, anak. Kaya siya po yung pumunta doon. Tapos ang sabi po nung kapatid, nagpaalam daw po sa kanya nung uuwi na daw po na pupunta ako kay Itol. Doon daw po. Kasi nga po yung bihisan nga po namin, kasi uuwi na po kami ng Cavite.
2: Okay.
4: Kumbaga, inintay niya lang po magpa-harvest yung kapatid po para ano po, uuwi na po talaga
2: kami. Luluwas.
4: Opo. Okay.
2: So, ma'am, eto po, no? So, ang pinuntahan niya is doon sa may ano, Repulyohan, ganun po ba?
4: Opo.
2: Sinong kasama po niya doon?
4: Yung kapatid po. Okay. Saka may yung mga kasama po magkorta.
2: Okay. So, yung kapatid po na iyan, nandun din po ba sa mismong Repulyohan? At ano?
4: Andun din po.
2: Okay.
4: Opo.
2: So, kasama pa niya?
4: Opo, nakarating kasama po niya ba po?
3: Noong Sabado po, kasama daw po. Tapos, okay.
2: Yung August 15.
3: Opo. Umalis na po siya doon mga 4:30 po. Kasi pupunta daw po siya sa dati nilang kampo. Ang tawag po kasi sa mga tuluyan nila doon, parang barracks, kampo.
2: Okay.
3: Opo, sa dati nilang kampo, sa dati nilang amo, kasi kukunin na daw
2: doon po ang sila damit. Naghiwalay na nung kanyang kapatid.
3: Nung kapatid ko po rin po, so, na lalaki.
2: So, etong si Sir Jose Mario pumunta doon sa barracks, kampo.
3: Opo, sa dati nilang kampo.
2: Okay. Sino pupuntahan niya doon?
3: Yung mga damit daw po nila kasi naiwan doon.
2: Naiwan niya.
3: Tapos kukunin niya para makausap niya rin yung dati niyang amo na kung pwede, bigyan siya ng kahit na konti lang pamasahe kasi parang nagkaaway daw po sila, parang nagsasagutan dahil parang ano yung mali yung total nila sa hatian.
2: Teka
3: sa
2: lang,
3: gulay.
2: Teka lang, ma'am, ha? So, ang sinasabi po ninyo, in so far as yung kapatid po ng ating biktima dito, huli po niyang nakita si Jose Mario Parel
3: mga 4:30
2: po. 4:30 na
3: ng hapon.
2: Yung kapatid niya pong namatay, papunta dun sa barracks.
3: Sa dating barracks.
2: Ang kikitain po niya dun is yung amo niya.
4: Opo.
2: Dati niyang amo.
4: Opo.
2: Na meron silang alitan.
4: Opo.
2: Okay.
4: Taka...
2: Dahil sa pera.
4: Opo.
3: Opo.
2: Sa hatian ng pera. So, yung kapatid po ninyo, yun yung huli na niyang pagkikita.
3: Opo.
2: Next na pagkikita po niya, ayun na, yung natagpuan ng August 17.
3: Patay na po.
2: Teka lang po ha. Kasi nung pumunta po siya doon sa may amo niya, wala na po bang contact dito wala. Kay Jose Mario?
3: Wala na po ang cellphone.
4: Nakapatay na po yung cellphone.
3: Hindi na po makontak ang cellphone.
2: Madalas po bang nangyayari yon kay Sir Jose Mario na pinapatay ba niya yung kanyang telepono? Pero nabanggit na po niya sa inyo na meron talagang alitan between him at yung... nabanggit nga po yung amo po niya kanina.
3: Opo.
2: Meron bang nabanggit si Sir Jose Mario na meron na ring pagbabanta sa kaligtasan po niya?
4: Meron po.
2: Ano pong nabanggit?
4: Nagsalita daw po na ano na kesa maunahan tayo, unahan na natin.
2: Yun yung sabi nino?
4: Nung ano po, yung si ano po, yung kasamahan po namin doon sa kampo.
2: Okay.
4: Nag-uusap po siya, tsaka yung asawa po nung amo namin, na lalaki.
2: So pag sinasabi nila na unahan na natin,
4: opo, ang dating na sa,
2: ang dating po sa kinakasama ninyo kay Sir Jose Mario, eh, yun is pagbabanta.
3: Opo.
2: May masamang binabalak laban sa kanya.
4: Kaya po naghanap po yung asawa ko ng bagong amo kasi gutom at gutom na rin po kami. Hindi na po kami binibigyan ng bigas, ng okay. Gas po.
2: So, ma'am, ganito po ha. Yung gabi po na yon hindi na makontak ang inyong kaanak.
4: Hindi na po.
2: So, August 16, wala po.
3: Wala
2: hindi nyo malaman kung asan po siya. Hindi nyo matawagan?
4: Hindi na po.
2: Pero nagsimula na po kayo maghanap kung
4: ako
2: asan siya?
4: Ako po, inanap ko po siya. Dala ko po yung sanggol ko, yung tatlong taong ko po, tsaka yung 7 years old ko po.
2: Okay.
4: Bumaba po kami ng ano po, yung sapa. Nagkadadulas-dulas po kami, yung tatlong taong ko po, ano, basang-basa.
2: Opo. So natagpuan po siya the following day, that is August 17.
4: Opo, nung umaga po.
2: Pero wala na pong buhay?
4: Wala na po. Lumulutang na po siya sa ilong.
2: Do you know kung meron na siyang mga galos, mga
4: meron
2: suga?
4: Meron po. May saksak po sa ulo, bukang-buka po yung dito niya, tas may saksak po sa likod, sa may
2: bed. So hindi po natin masasabi na si Sir Jose Mario Parel is namatay dahil siguro nadulas.
4: Opo, hindi.
2: Hindi. Intentional. May gumawa talaga nung pagpatay sa kanya.
1: Okay. At inihawak po natin dito yung report at ang conclusions po dito from the PNP. Regional Forensic Unit po ito ng Benguet, sa La Trinidad Benguet. The cause of death is hemorrhagic shock secondary to multiple stab wounds to the back.
4: Opo.
1: Okay. Pero hindi ko ano, hindi yata nakakonclude dito at rin yung dun po sa saksak sa ulo.
4: Opo. May saksak din po kasi siya sa sentido po.
1: Okay. Ah, dito
4: Kaliig
1: po.
4: Meron po. Kabilaan po eh.
2: So, ilang stab wounds yung meron po si Sir Jose Mario?
1: Siguro po dyan at rin kausapin na po natin.
2: Actually, nandito ko. Opo. External and internal findings, meron nga head and neck, may mga laceration, contusions, pati sa abdomen, thorax. Ang dami, no?
4: Ang dami
3: niya. Po, sobra po.
4: Yung ulo niya po, kita niyo na po yung ano niya eh, sa loob po. Okay. Kasi po, talaga po, ganyan po kalaki.
2: Sa ngayon po, kamusta po yung investigasyon?
4: Wala pa rin po eh. Kasi ang sabi po sa amin ng mga polis, hilaw-hilaw pa daw po yung mga ebidensya. Pero po yung ebidensya na power bank, tsaka po yung nakuha mga damit, dun po yung sa lumang kampo na pinuntahan po ng asawa ko.
2: Sige, kausapin nga natin siya rin, yung investigator dito.
1: Apo, at ininasalin niyo na po natin si Police Master Sergeant Reggie Palome ng Bauco Mountain Province PNP. Magandang hapon po, Sargento Palome, at live po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Kakausapin po kayo ni Attorney GV Bernardes, Sergeant Palome.
5: Yes, ma'am.
1: Apo.
2: Ayan, magandang hapon po sa inyo, Master Sergeant Palome, si Attorney JV po ito. Yes, sir, kukumustahin lang po sana namin yung ginagawa ninyong investigasyon dun sa pagkamatay ni Jose Mario Parel.
5: Tonon, sir, basi po sa collected pieces of evidence natin at mga nakuha nating mga statement ng possible witnesses, kulang pa po ito para mag-collaborate sa direct participation sa PY natin. Okay. Nangahalap pa po tayo ng witness kung sino ang makapagtuturo at nakikita sa krimen. Kung pwede po, bigyan niyo po kami ng time for deeper investigation to establish the direct participation of our PY.
2: Sergeant, ang sinasabi po ninyo, meron na po tayong person or persons of interest pero hindi pa sapat yung ebidensya for purposes na magsampa ng kaso. Tama?
5: Yes, sir. Yes, sir.
2: Okay. Eto po ha, nakita naman po natin yung mga forensic reports galing po sa PNP din po mismo. Matanong lang po namin siguro, no? Yun, doon po sa crime scene, may mga nakita po ba tayo doon, mga kakaiba? For example, nahanap ba yung kutsilyo or yung panaksak?
5: Bali yung nakuha nating disco driver, sir, dun sa ano, sa may malapit na garden ng tinitirhan ng PY natin.
2: Ang malapit lang din doon sa, ano ba, yan ba yung barracks?
4: Opo, sa kampo.
5: Opo.
2: Okay. Ano pa po, yung mga, wala bang eyewitness na nakakita?
5: Kung wala pa tayong mahanap, sir, na eyewitness natin.
2: Yung mga ano doon sa may crime scene, wala po ba tayong nakita doon na mga marks, fingerprint siguro ng ibang katao?
5: Sa ngayon po, yung ano, hindi po lang yung corroborative evidence po natin na hawak, sir.
2: Yes, I understand po, no, your situation, Master Sergeant Palome. Pero kasi hindi naman sana po tayo yung tipong naghihintay na lang na may darating na ebidensya, no? We investigate, no? So for example, alam naman natin na mga ganyang krimen, hindi naman gagawin yan in public. Wala naman sigurong papatay, sasaksak ng tao na walang katago, hindi naman lang kahit papano itatago yung kanyang krimen. Kaya nga itinapon na lang yung bangkay. Okay? So, now it is our duty na tayo maghanap ng ebidensya. For example, no, meron bang DNA, fingerprints doon sa may katawan? Kasi kung sinaksak yan, definitely, kahit papano naman siguro, may mga defensive measures na ginawa itong biktima natin. Either nakipag-agawan sa dyan, dinepensa niya yung sarili niya. Baka naman meron, kasi usually doon sa mga natulungan natin dati, minsan nga pati yung kukoy. Kasi kung yung tao, inaharangan niya yung kasama niya, kahit kung na-scratch niya yung tao, may yung DNA nung may kagagawan nung suspect, mananatili doon sa kuko.
3: Sugat po siya sa kamay.
2: Okay. Yun po ba, Master Sergeant, have we considered this?
5: Baling, sir.
2: Ano po?
5: Ano, sir, yung mga clipping at mga yung swabbing, sir, pinandak po ng suko yun. Inaantay namin yung result, sir.
2: Pero this has been made August 17. yung krimen, at least, or nung natagpuan po yung bangkay. So, kailan pa po kaya yung resulta dito?
5: Wala pa, sir.
2: Oo. Nee, pero again, Sergeant, no? Pwede po ba naming malaman so far ano na po yung mga naging positive efforts natin para habulin kung sino man pong may kagagawan nito? Have we traced, for example, yung mga mobile phone ni Mr. Parel, yung ating biktima dito? Kasi pinatay daw yung cellphone. Hindi naman daw niya gawain yon.
5: Hindi po natin nahanap, sir. Walang nalugit na cellphone, sir.
2: Okay. Doon sa ano, mismong crime scene, may, ano po yung mga nakita natin
3: power
2: doon?
3: Power bank po.
2: Power bank?
3: Opo. Yung power bank po ng kapatid ito. Namin. Oh. Ay, yung kapatid ko po.
2: Yung power bank na yan, nung pumunta siya doon sa may anihan niya, hindi niya dala yung power bank?
3: Dala-dala niya dala po yun.
2: Dala-dala niya yun.
4: Bago po kasi yun. Kumbaga, sa parcel po yun, in order po namin. Kaya, full charge po talaga yung cellphone niya.
2: Mm-mm.
4: Tapos po, yung nakuha po yung power bank, sabi ko, yung mga damit na yan, doon yan sa kampo naming luma. Doon nga po sa pinuntahan nitong huli.
2: So, ang sinasabi po ninyo, talagang nanggaling po
4: opo.
2: Siya doon.
4: Opo. Doon ko po nakilala yung mga damit.
2: Yan yon. Ito po opo. Yung power bank.
4: Opo.
3: Yan po.
2: In other words, yung sinasabi po nung kapatid niya, ha, na huli niyang nakasama, na pupunta itong biktima natin doon sa barracks na sinasabi po ninyo, talagang nangyari nga yun.
4: Opo.
3: Sinabi rin po sa kanya eh.
2: Sa madaling sabi, ang huli niyang location sa pagkakaalam natin is yung barracks.
4: Opo.
3: Yung so, dating barracks.
2: Yun po bang mga tao doon sa barracks? Sergeant, na-interview man lang natin?
5: Yes, sir. Yes, sir. Ano?
2: Okay. Ano po kaya no yung nangyari daw doon?
5: Yung statement ng dating amo ni Toto, nakita niya yung ipoto na kwan, nagkakapi doon kay sa PY natin.
2: Ano po yun, Sergeant?
5: Bali, nagkakapi sila, sir, ng, no, ng hapon ng nung pinuntahan ni Toto si yung ano, PY natin. Nagkakapi sila. Nagkita ng dating amo ni Toto na doon siya bago umalis yung
2: so yung dating amo niya. So yung POI na sinasabi po ninyo, kasama na niya doon sa hapon
5: yes,
2: na yun?
5: Oo.
2: Okay. Kasama pa niyang so, magkape.
5: Nagkakapingan na sila.
2: Yes, so malapit sa kanya to?
3: Opo, magkakasama sila sa trabaho, sir.
2: Okay, hindi kasi, Sergeant, ha, siyempre, nakita, alam naman po natin na may krimen na nangyari dito, no? So, the least that we can do is to give justice dito sa kanyang pagkamatay. And tayo po dito, again, no, as the investigator in charge no, from the our Philippine National Police, we would want sana na lampas ang buwan na eh. Itong krimen po, eh sana naman gumugulong na talaga yung investigation. Meron na dapat tayong lead sa ngayon. Ano pa po ba yung hinintay natin, Master Sergeant Palome?
5: Hali, na-prepare na po natin yung mga folder. Tapos yung ano, sir? Yung possible na kayo, magpa-file ng kaso, sir? Yung kapatid ni ano, Toto.
2: Kanina nabanggit ninyo meron kang hinihintay from forensics ba yun or ano bang ano exactly yung hinintay natin doon?
5: Yung result ng DNA, sir.
2: DNA. So may nakuha tayong mga blood samples or hair samples doon sa crime scene. We are confirming it dito sa POI natin kung ito ay sa specimen niya, ganon.
5: Sir, mali nakuha sa mismong victim, sir, yung ano.
2: Yung POI sa, ano, po ba na yan, ina-interview natin?
5: Na-interview natin, sir, pero wala siyang, hindi naman siya makakaamit, sir.
2: Okay.
4: Tumakas na po.
2: Ano po yun, Madam Giselle?
3: Tumakas na.
4: Umalis na po.
2: Umalis na rin.
4: Hindi na po. Ang sabi po ni Sir Palomi po, nung 21 pa daw po niyang huling nakita yung
2: 21 suspect po. Ng po. September or August?
4: August po.
2: Aba, mahaba-haba na rin yung panahon niyang magtago. Oh. Okay? Hindi, pero Master Sergeant, we are hoping na sana po itong kaso na ito ay hindi po mapabayaan. Sana po pagkarating po ng verification na yan, analysis, may isampa po natin yung kaso kasi matagal na rin yung panahon na nagtago itong taong to.
5: Yes, sir.
2: Alam na rin niya napapalabas na rin yung resulta, kaya siguro lumipad na yan or tumakbo na. It's just a matter of time.
5: Yes, sir.
2: Si Police Captain Carlito Ateneo, ang Chief of Police ng Bauco Mountain Province PNP, nandito rin po sa atin. Magandang hapon po, Captain.
5: Magandang hapon po, sir, at sa ating mga tagapakinig.
2: And Captain, ito po, no, ang hiling lang po sana namin sa tanggapan po ninyo, while we understand that you are doing your best for the investigation, sana po makamit natin ang hustisya sa pagkamatay po ni Sir Jose Mario Parel.
5: Yes, sir. On our part po, sir, kami rin po. Sir, ay masakit din ang aming damdamin. At ginagawin po namin ang aming makataya para malutos po ang kasong ito. Rest assured po sa mga pamilya ng biktima na hindi po namin pinababayaan ito. Kasi weekly po na pre-present namin sa province, pati na rin sa region, ang update ng kasong ito, sir, ma'am.
2: Yes po, no? At para din sa ipapanatag po ng loob ng buong Mountain Province na walang mangyari o mauulit po na ganitong insidente dyan po sa inyo, Captain.
5: Yes, sir. Nananawagan po ako sa kababayan dito sa Bauco, lalo-lalo na sa Sitio Balikano, Sansada, Bauco, Mountain Province. Na kung pwede po, magtulungan po tayo para sa ikakalutas ng kasong ito at para din sa to give justice to the victim at sa pamilya po nito. Maraming salamat po sa mga kababayan na tumutulong sa amin, mga barangay officials dyan sa Sansadaan. Maraming salamat po sa tulong ninyo at pwede sana mag-double time po tayo para po kung sakaling may nakakita, makonsensya naman kayo para sa ikakalutas ng kasong ito.
2: Ayan, no? Sige po, ha, Captain. Balikan ko lang si Master Sergeant kanina. Sergeant, ilan po yung POI or POIs natin dito?
5: Bali, isa lang, sir.
2: Isa lang?
3: Hindi po.
2: Well, i-check natin kasi baka naman meron kasamahan yan.
1: Parang napaka-imposible na
3: isa. Sir, imposible. Hindi po kami naniniwalang
4: hindi
3: isa po.
4: Hindi po pare-parehas yung ginamit na pagpatay po sa asawa.
2: Hindi, kasi ito nga eh. Yun pa lang sa forensics natin dito. The cause of death is hemorrhagic shock secondary to multiple stab wounds to the back. Okay, so sa likod, sinaksak ito pong ating...
3: Patraidor po, okay. Parang pinaklanuhan, sir.
4: Saka yung ginamit po sa kanya, sir, gamit din po ng asawa kung nawawala. Kasi construction worker po siya eh.
1: So yung murder weapon?
4: Oo po, yung ice pick po na mahaba, sa asawa ko po yun. Ang sabi niya po...
2: Nakita yon?
4: Hindi po, ang sabi po ng asawa ko...
3: Nakita daw po yata eh.
2: Okay, yun, dapat yung fingerprint, ano natin, analysis natin yung mga yon. Yan yung...
4: Ninakaw daw po yun ni...
2: Nung POI?
4: Opo, ninakaw okay. Daw po.
2: Sige, niya. Master Sergeant, ha, we will monitor po ito pong ating investigation dito at sana sa pinakamabilis po na panahon, matanggap na po natin yung report or analysis po na yan, then we will file the charges.
5: Yes, sir. Thank you, sir.
2: Okay. Baka ma'am, may mensahe po kayo doon sa POI or kung sino man pong may kagagawan po nito.
3: Kung sino man po yung gumawa sa kapatid ko, hindi para pong daig pa pong hindi po siya tao. Hayop po siya na hindi kahit po hayop Grabe yung ginawa niya sa kapatid ko. Napakaraming, walang kalaban-laban. Sana makonsensya siya. May mga anak ang kapatid ko. May binubuhay siya. Hindi naman masamang tao ang kapatid ko na patayin niyo lang na dahil pa sa hayop. Sana makonsensya kayo. Alam ko, kilala ko ang kapatid ko. Kung iisa lang yun, hindi siya mamamatay ng ganun-ganun. Alam ko, hindi po iisa ang tumera sa kapatid ko. Pinagplanuhan nila yan. Sana kung may galit sila, sana pinauwi na lang nila kasi nakikiusap lang naman ang kapatid ko. Gusto niya nang umuwi kasi panayang ulan doon. Yung mga bata nagkakasakit na, iuuwi niya na sa Cavite. Sana naawa na lang sila, pinauwi na lang nila. Kung may galit man sila. Yun lang po, sana makonsensya kayo. Sana mabigyan ng hustisya. Nakikiusap po ako sa mga kay Sir Palome na sana tulungan niya kami. Kasi kapag hindi naman po kami mayaman na purparito kami para magpagsampa ng kaso. Na, at saka pag pumunta po kami dyan, natatakot kami kasi pinapapunta niya kami doon para magbigay ng salay sa ito. Natatakot po kami baka mamaya anong mangyari sa amin doon.
1: Hindi naman po. Siguro kung nag-worry kayo ma'am sa safety po ninyo, of course, ibibigay na natin yan kay Captain Ateneo. Cap, hello po, Captain.
6: Hello po, ma'am.
1: Opo. Sir, nag-aalala po sila para sa kanilang seguridad. Of course, sir, ang gagawin na lang po natin, sir, sasamahan po namin sila, Ma'am Rowena and Ma'am Giselle, sa inyong tanggapan para po doon sa investigation. And of course, Captain, ibibigay din po namin yung number po ninyo sa pamilya para from time to time kapag may mga bagong update, ang una pong makaalam din po yung pamilya.
6: Okay, ma'am. Sa pamilya po ng biktima, ang ating opisina po ay open 24 hours.
1: Opo.
6: Kung pwede punta po kayo dito para magtulungan tayo at gawin natin ang mga hindi pa nagawa kung mayroon man. At makuhanan din yung di nakuhanan na kapamilya ng namatay para sa kanilang sinumpahang salay sa ito. Open po ang ating opisina at wala kayo pong nakuhan. Wala kayong problema pagdating nyo dito. Wala pong mangyayari sa inyo.
1: Okay po. Maraming salamat po, Captain. And sa schedule po namin yung pagpunta po ng reporter po ni Senator Raffy Tulfo dyan po sa tanggapan po ninyo kasama din po yung pamilya.
6: Opo, Mama. You are welcome here in Bauko Municipal Station para po sa ikakalutas ng ating kaso po. Kami rin po. Problema namin yan. Hindi namin po papabayaan yan.
1: Yes, sir. Maraming salamat po. Okay.
2: Yes, Yari. At siyempre sa panawagan na rin po, no, kung meron man pong nakakita nung krimen po na ito, maaring lumutang po kayo, mag-execute po kayo ng inyong salaysay, yan po ay malaki ang itutulong dito po sa pagsampa ng kaso at pagkamit natin ng hustisya para po kay Sir Jose Mario Parel. Okay, so yung kung ang iniisip po nila is yung kanilang kaligtasan, again, no, kay Police Captain Carlito Ateneo, sisiguraduhin po natin, no, na hindi po mauulit or wala pong makakagawa muli ng ganitong insidente. Oo, karumal-dumal nga.
3: Karumal-dumal po talaga.
2: Pinilang ko kanina dito sa report, isang buong page po ha, lahat ng abrasion, contusions, lacerations, stab wounds. At nakita ko dito, more or less 10 na stab wounds yung
3: demonyo sa biktima po natin. Gumawa niyan sa kapatid.
2: Sama sa ulo,
1: yes,
2: at sa likod. Okay, so
1: sige po, Ma'am Rowena, Ma'am Giselle, muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio para maayos po natin. Isi-schedule po natin yung pagpunta po namin na sa Mountain Province. Maraming salamat po at magandang hapon po.
3: Thank you po. Thank you po.
1: Okay, mag-just break muna po tayo.
2: Okay, Sherry.
1: And again, maraming salamat po, Police Captain Carlito Ateneo, ang Chief of Police po ng Bauhaus Mountain Province PNP. Magbabalik po kami at ang oras natin 2:31 ng hapon. Yan po ay hatid sa atin ng SMDC The Good Guys, Pagoda Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan, and family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ang Philippine Standard Time po natin, 2:32 ng hapon. Diyan lamang po kahit kami po yung magbabalik.
7: I don't.
0: Nakikinig pala talaga kayo. Maraming salamat po at sinasamahan niyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.
7: Pinatili pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
8: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA.
9: With proper diet and exercise.
8: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust,
9: 75 pesos SRP per tablet lamang.
8: Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingin sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
11: Bakit RitePed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.

0: lang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie. Itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaru parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA.
3: With proper diet and exercise.
2: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust.
3: 75 pesos SRP per tablet lamang.
2: Robust. Para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Tempura.

0: isang shrimp, pang picnic, break time at movie. Itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
3: Amoy Chico!
2: Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
4: Ibabalik po kami at ang oras po natin, 2:37 ng hapon. Ang oras po ay, okay. Mga kapatid, kung meron po pala kayong sumbong reklamo, pwede po kayong pumunta dito sa aming tanggapan sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. At bukas po kami, Monday to Friday, 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga kapatid naman po natin na hindi makabiyahe, pwede naman po kahit isang representative lang po yung pumunta po sa aming tanggapan. No, kung grupo po kayo, kahit isa lang po, no, at dala po yung mga dokumento, ebidensya. And kung nasa malala yung lugar kayo, pwede naman pong mag-download ng action link. Yung action link po, pwede kayong magpa-tulfo online. At yan po ay nadadownload sa Google Play and Apple App Store. At ang pag-register po dyan ay libre, mga kapatid, no? Pindutin nyo lang po yung plus sign button sa ibabang bahagi ng screen. Ilagay nyo lang po yung inyong mga reklamo. Kalaki po ay mga ebidensya. At sa mga kapatid po natin sa Batangas, dito po kami sa National Highway Palyokan West, Batangas City. Highway lang po yan, mga kapatid, madadaanan talaga. At bukas din po sila Monday to Friday, and sa Benguet din po. Dito kami, mga kapatid, sa 3K Buildings, Wampetag, La Trinidad, Benguet. At attorney, syempre ang AXIS.
5: Ang AXIS part list po, ang Facebook page muna ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo, naka-flash po sa inyong screen. Like and follow para po tayo ay updated sa kanyang mga programa at mga proyekto. At ang ating pong Congresswoman ay laging bukas. Ano man pong inyong ipaparating, tawagan lang po ang ating hotlines 0917-899-5000 o di kayang 8293-9209. At sa mga kapatid po natin dyan sa norte, tayo po ay nasa Merlin City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. 8 a.m. until 4 in the afternoon ay bukas po ang aming satellite office upang tumulong po sa inyo.
4: Okay. Si Ma'am Cherry Grande Santiago, na isang massage therapist po, at si Mr. Edgardo Palmes, from Mauban, Quezon sila, attorney. At meron din po tayo makakausap via video call si Cheska Nailio. M.
5: Okay.
4: Mailio Santiago, from San Fernando, Pampanga. At nilareklamo po niya yung naging panggugulpi sa kanyang anak. September 25 po ito, kung saan ito po'y pinagtulungan ng apat na tao. Magandang hapon po, Ma'am Cherry. Ito po yung nanay.
6: Magandang hapon.
4: And si Sir Edgardo po.
5: Mm-hmm. Okay. Yung anak po ninyo is yung Cheska?
6: Yes po.
5: Tama po, no?
6: Opo.
5: Oh, ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa ninyo sa amin? Ano po ba ang nangyari? Ba't naman ginulpi po itong anak po ninyo?
6: Nung gabi pong yun, nagchat-chat na po siya sa akin na pinagseselosan daw po siya ng mga boy, mga girlfriend-girlfriend ng lalaki. So ngayon po, tumawag siya sa akin, nag-send siya sa akin ng marami siyang galos. So pinagalitan ko, sabi ko po, umiwas ka na lang para walang gulo. Mm-mm. Yung pangalawang, yung gabing din pong yung pag-send niya, sana naman po niya yung pinagtutulungan na po siya ng mga kabataan na yun. Okay. Kinaladkad po siya hanggang, buntis po kasi siya hanggang namatay po yung baby niya.
5: Yung anak po ninyo, yung biktima, opo, is buntis?
6: Opo, naagasan po siya. Ngayon nasa hospital po siya.
5: Ito po yung, may CCTV footage?
6: Yes po.
5: So, Oh my goodness. So, yung buntis talagang sinabunutan, pinaghihila, nasa floor na siya.
6: Apo, yan po.
5: Oh my goodness, talagang, ano to, inapak-apakan or sinipa-sipa pa talaga siya. At itong mga may kagagawa nito, puro mga babae din.
6: May bakla po.
5: And sa pagkakaalam po natin, apat or lima yung involved dito. One is of legal age, 19 years old. Yung isa is 17 years old. The other, 14. At yung huli po ay 16 years old. Yes. So dalawa, tatlong minors.
6: Yes po.
5: At isang of legal age.
6: Yes po.
5: At ang yung reason is seselos.
6: Apo.
5: Ano yun? Lumalabas, parang inaagaw daw ng anak po ninyo, yung boyfriend ng
6: Apo.
5: Mga nanakit sa kanya.
6: Apo.
5: So, ito, kausapin ko po yung anak po ninyo, si po. Cheska. Ma'am Cheska, magandang hapon sa'yo.
7: Hello po.
5: Hello. Okay. Nasa hospital pa po kayo ngayon, Ma'am Cheska?
7: Apo, nasa hospital po. Lalabas na rin po niya. Naantay lang po yung bill.
5: Kamusta po ngayon, yung kalagayan po ninyo?
7: Okay na po, naras pa naman na po. Buti daw po naagapan kasi kung hindi daw po malalasan daw po. Nangitip na po kasi yung inunan sa loob eh, na iwan natin
5: ilang
7: po.
5: Ilang months po yung dinadala ni Ma'am Cheska?
7: 4 months po.
5: Four months?
7: Magpo-4 months.
5: Okay. Alam ba nila na buntis si...
6: Yes po.
5: Alam nila?
6: Opo. Abang po tinatadyakan po ang anak ko, sinisipa. May sumisigaw na natigilan nyo kasi buntis si Cheska. Pero hindi pa rin po nila tinigilan. Wala po talaga silang awa.
5: Okay.
7: So... ng babae, kaya imposible po na hindi po nila malalaman na buntis ako. Kaya dinideny po nila ngayon na hindi daw po ako buntis, hindi daw po nila alam na buntis ako, kaya daw po ako nila sinaktan. Nagtanong naman po ako sa kanila kung anong ginawa ko sa kanila para saktan nila ako at makisali. Sabi daw po, nasisisi naman daw po sila, ganito ganyan.
5: Ay, hindi, sa ngayon ha, yung pagsisisi nila, it can no longer correct.
6: Yes po.
5: Hindi na mabubuhay kaya... yung 4-month-old.
6: Yes po.
5: Okay. Asan sila ngayon, itong mga to?
7: Alam ko po kasi nasa San Juan daw po sila, sa San Fernando, Pampanga. Hindi ko pa po kasi sila kayang harapin kasi po baka po yung maawa lang po kasi ako sa family nila.
6: Nanak, huwag ka maawa. Hindi anak, huwag ka papayan. Hindi magpapareglo ha.
5: Okay, ganito po ha, Ma'am Cheska. Nasa linya po natin ngayon yung chief of police po dito kasi ako I consider this talagang tragic kasi nagdadalang tao yung biktima dito. She's 22 years old.
6: Yes po.
5: Si Cheska. Tapos kung anumang reason yan, eh parang sinadya eh, napakapakan yung tiyan niya.
6: Kahit anong ano pang dahilan po niyan, hindi dapat po nila ganyan ang anak ko pati ang apo ko na damay. Hindi po dapat ganun.
5: Correct, no? Teka lang ma'am ha. Si Police Lieutenant Colonel Pearl Joy Gulayan, ang Chief of Police ng San Fernando, Pampanga. Colonel, Lieutenant Colonel, magandang hapon po sa inyo.
8: Ay sir, good afternoon po sir. Lieutenant Colonel Pearl Joy Gulayan po sir, nandito na po.
5: Ayan, ito po, no, itatanong lang po namin, Colonel, Lieutenant Colonel, ito pong nangyari against Ma'am Cheska Santiago. Ano na po, no, yung resulta ng inyong investigation po dyan?
8: Ay, sir, actually po, sir, ngayon ko lang po naka-receive ng information. Nag-check po ako, sir, sa women's po natin, sir. Wala po kaming record. Kaya nga po sana, sir, kung maibigay sir, sa akin yung contact number, sir, ng victim po natin at ng complainant, sir, kami na po, sir, ang personally, sir, makipag-coordinate sa sir, para po makakuha kami, sir, ng details po, sir, regarding dito po sa incident.
5: Okay. Ito po ma'am ha, kasi total, narinig ko na rin naman din yung nangyari po and also nakausap ko rin po yung biktima dito. Out of the 4 people na involved, yung mga may kagagawan po dito, isa po sa kanila is of legal age.
6: Yes po.
5: Yan, ipapakulong talaga natin yan.
6: Dalawa po sila, legal
5: okay.
6: age.
5: Dalawa?
6: Opo, dalawa okay. po.
5: Yung iba, yung dalawa pa is above 16 and 17, ibig sabihin mataas sa 15 years old.
6: Apo.
5: Sa batas po natin, ang tawag natin yan is age of limited criminal liability. Okay? Hindi po kasi tama rin yung sinasabi na basta menor de edad is wala na pong pananagutan. Okay? Nag-apply yan kung 15 below ka. Pero if you're above 15, yan ang tawag na po natin is limited criminal responsibility. Ang ibig sabihin po niyan, kung mapapatunayan po natin na yung mga batang yan, okay, yung 16 years old at 17 years old, ginawa po nila dito with discernment. Ibig sabihin, alam nila yung ginagawa nila, alam nila yung consequence ng kanilang... Kasi mali na rin ngayon kasi naisipin na itong mga menor de edad is hindi nila alam yung ginagawa nila eh. Okay. At that age, kita nyo naman talagang sinadya, talagang inapak-apakan yung buntes.
6: Kahit po sinabi.
5: Alam nila yung ginagawa nila at sinadya nilang patayin yung bata sa sinapupunan po nitong si Ma'am Cheska Santiago. Lahat ng mga yan, sasampahan natin ng kaso ang mga yan. Malino naman po yung ebidensya.
6: Opo.
5: Walang kalaban-laban itong buntis. Ginawa nila yan. So, Lieutenant Colonel Perjoy Gulayan, sana po, no, matignan po natin ito, itong pangyayari pong ito. Malino po, may mga ebidensya po dyan. Parang sa public place nga nangyari yan. For sure, madaming nakakita po dyan. So, we have plenty of evidence.
8: Sir, yes po, sir. Kaya nga sir, na kami na po sir dapat ang makipag-coordinate po sir sa ating complainant po sir para okay, makakuha kami ng other details at saka sir i-refer po natin sa yung age na 16 years old sir.
5: Yes,
8: i-refer po natin sa CSWD for the determination of discernment po sir.
5: Right,
8: para
5: right
8: po isa yes po sir. Ibibigay, kung pwede sir, ibigay nyo na rin po sir yung contact number ko dun sir, sa ayun, kanila po sir para yung women ko po sir ang personally po mag-attend dito sa case niya.
5: Opo,
8: po sir.
5: Gagawin po natin yan, ha? Police Detective Gulayan. Pero nasa yes, linya po sir natin, no? Yung isang minor.
4: I think hindi siya minor, attorney. 19 siya. Itong si Herzel.
5: Okay. Magandang hapon sa inyo.
4: Herzel? Ay,
9: magandang...
4: Kasama niya po siya ng Bowser.
5: Ayan.
4: Herzel Balina?
9: Yes po.
5: Okay. Ayan, Ma'am Herzel, nakita namin yung video. Bakit po ninyo ginawa yun?
9: Sir, una po, hindi ko po natamaan yung sa chan niya po. Meron po akong video na sa likod ko po natamaan. Tapos hindi po namin alam na buntis po siya. Yung pong nasa bunutan na po siya, doon lang po lang po sinabi sa amin na buntis siya.
5: Ma'am, una po sa lahat, ha, yung sinasabi ninyo na hindi umabot yung suntok or yung pananakit mo dito sa biktima, ito po yung instances na the act of one is the act of all. Okay? Hindi po ninyo sasabihin na inosente kayo kasi hindi naman umabot yung suntok po ninyo. Okay? And regardless, whether you know it or not, kung buntis or hindi yung tao na yan, anong karapatan ninyo para manakit? Dahil daw inaagaw yung boyfriend ninyo? Yung boyfriend ninyo ang sisihin ninyo kung ganun. Kasi ma'am ha, just to be completely frank with you, dyan sa mga kasamahan mo, ikaw lang po yung legal age dyan. Ikaw po talaga ang mananagot sa mga to. Baka nga ilaglag ka ng mga kasamahan mo eh, sasabihin ng mga yan,

0: Erzel. Sige, go ahead.
1: Hindi po, di po kasi ako yung kachat nila. Sinama lang po ako. Ito po si Princess.
0: Okay, si Princess Attorney.
2: Hello po.
3: Ayan, hello. Magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon po. Yung totoo po niyan, ako po yung nakaputi po doon. Yung kasalanan naman po nun sa akin, pinagkakalat niya po, napokto ako. Kaya nasaktan ko din po yung buntis, sir. Hindi ko po, kumbaga po, masabi po natin na ano yun. Kasalanan po talaga namin. Inaano naman po namin na kasalanan namin. Pero yung pagsipa po sa kanya, hindi po, may malapit po kami na video na hindi ko po natamaan yung san mong buntis. Natamaan ko po sa pagsipa ko.
3: Eto na lang ha. Sa inyong dalawa, total magkasama naman kayo. Pagpalagay natin na hindi umabot yung mga suntok or mga sipa ninyo dyan sa buntis, sa tingin ba ninyo nalaglag yung bata dahil kung hindi nyo ginawa yon?
2: Sir, ito din po. Yung side po namin, on the spot po dapat madudugo po yon. Pero nung pagkatapos po nun, sir, may video
3: sino
2: po kami
3: nagsabi nun? Sino nagsabi nun?
2: May CCTV po kami na naglibot pa po yan hindi, pagkatapos
3: na matamunitan. Sinong nagsabi sir na kailangan dumugo muna para totoong nalaglag or whatever?
2: Nagtanong siya po. Nagtanong po kami sa nurse, sir, kasi na-hospital po ako nung isang araw.
4: Ang sisingalin nyo. Grabe kayo mga bata.
3: Ma'am, ito po ha. So, nasa hospital pa po ngayon yung biktima. If you would need certification na talagang na kung nandun pa ba yung bata or not, I think, hindi na dapat question yan sa ngayon.
4: Wala na po. Wala na po. Wala na po yung baby. Dahil sa kagagawan nila.
2: Alam,
4: kahit anong gawin nyo.
3: Ano pong masasabi ninyo doon? Ha? Kasi, you have to realize na merong buhay na nawala dito.
4: Kitang-kita. Dapat sa inyo.
3: Wala kayong pagsisisi?
2: Sir, habang din po kasing buntis yan, sir, nagmamariwana din po yan. Oh. Nagsisigarilyo. Nagtatrabaho po sa bar.
4: Wala kang pakialam kahit anong gawin ng anak ko. Ang ano dito, bakit nyo sinaktan ng anak ko? Bakit nyo sinaktan ng anak ko? Bakit nyo pinatay ang apo ko? Anong pakialam mo sa personal na buhay ng anak ko? Ha?
2: Wait lang po.
4: Anong wait lang? Hindi. Kayo na nakagawa sa kapwa nyo ng masama. Gagawa nyo pa ng butas ng tao para ano, mapabuti kayo? Anong klase mga tao kayo? Kayo na ang gumawa ng masama sa kapwa nyo. Pinatay nyo walang kumuang-muang na baby.
2: Meron din po kaming screenshot na siya po mismo gusto niyang ipalaglag yung baby kasi sinasabihan daw po siya na walang tatay yung baby. May screenshot po kami ng therapy.
3: Ma'am, eto po ha. Yung screenshot, hindi yan nakakapatay ng bata. Yung panununtok, pagsabunot, paninipa nung tiyan ng buntis, yun ang nakakapatay ng bata. Anong balak niyong gawin dito? Paniniwalain niyo kami na hindi kayo ang may kagagawan po nito? Napakalinaw dyan sa video eh.
0: Kinaladkad niyo pa. Habang kinakaladkad, sinusuntok.
4: Nagmamakawa na nga. Yung minor edad din po yun.
3: 4 months into her pregnancy. Ito, si Shari, maalam
0: kasi
3: niya yan.
0: Hindi lang naman bugbog eh. Yung stress eh. Yung stress na kinukos niyo dun sa buntis. Actually, malaking ano yan eh, malaking impact yun eh. Kapag ini-stress nyo yung buntis, paano po yan sinasaktan nyo?
3: Correct.
0: Diba?
4: Tsaka po,
0: I mean, common sense lang. Diba? Princess Herzel, common sense lang. Sinaktan nyo, may pambubugbog. Sino hindi malalaglagan ng baby nun?
4: Na silang awa.
0: Nilagay nyo yung bata sa kamay ninyo. Diba? Dahil lang sa ganyan, sa screenshots. Namatay yung baby.
4: Parang wala pa kayong pagsisisi sa sarili ninyo. Proud na proud pa kayo ah. Anong klase kayong mga tao? Tatapang nyo. Nakapatay kayo nung walang kamuang-muang ng bata sa sinapupunan. Nagmamakaawa na isa sa inyo, di ba? Sabi tigilan niya si Cheska kasi buntis. Anong ginawa mo? Anong ginawa nyo? Sinusuntok, tinatadya kanyo pa rin. Ayun ba ang sinasabi nyo hindi nyo na natamaan? Apa kasi sinungaling nyo. Mga sinungaling kayo.
2: Pinsan po namin yung friend.

0: Ganito po yan, ha? Definitely, meron pong krimen na nangyari po dito. Okay? Yun pong ginawa dito sa anak po ninyo, ma'am, kay Cheska, that is physical injuries.
1: Yes po.
0: Pero, yung pang nanabunot, panununtok, at paninipa, okay, doon sa anak po ninyo, resulted into, ang tawag natin dyan sa revised penal code, unintentional abortion. Okay? Mm. Yung violence na ginawa po nila, ang naging result nun is nawala yung buhat-buhat no, sa sinapupunan ng biktima. Opo. Separate na krimen po yan. Okay? Mahaba-habang kulong po yan. So, meron bang criminal liability itong, meron bang krimen na naganap? Definitely. Meron bang criminal liability? Iko-qualify natin. Doon sa person of legal age, definitely may criminal liability yan. Doon sa 16 at 17 years old, we need to prove that they acted with discernment. Pero doon pa lang sa conversation natin kanina, parang hindi naman walang kamuwang-muwang na tao itong kausap natin. Parang yung mental state niya, yung pag-iisip niya, parang adult na rin eh, kung tutusin. Alam niya yung resulta ng kagagawan po niya. Diba?
1: Actually, attorney, hindi lang, let's say, hindi siya buntis, pero may pananakit pa rin kayong ginawa. Ang problema lang, attorney, hindi lang pambubugbog sa kanya, kundi namatay din yung baby.
0: Correct.
1: So kahit masabihin mong hindi namatay yung baby, nanakit ka pa din. Yun yung yun yung pinopoint ni attorney JV sa inyo, Princess and Herzel. Kahit pa sabihin yung nagmamariwana siya o kung ano man yung background niya, pinapersonal niya siya, nanakit pa rin kayo. Nag-plus lang na namatay yung baby sa sinapupunan.
0: That's right. Ayun, tanungin natin sila. Asa na si Herzel? Miss Herzel?
2: Yes,
0: oh, Ma'am Herzel, ha? Tanungin lang kita. Pag may nakita kang buntis, di ba, pag sa mga tren o sa mga bus, ibibigay mo ngayong upuan sa kanila. Bakit? Kasi alam natin, pati sa batas, na kailangan nila ng pag-aalaga. Oh, ang ginawa, sinuntok, sinipa-sipa yung tiyan niya. Ano kaya sa tingin mong mangyari doon sa buntis?
1: Kakasakit ang buntis. Alam niyo po, sa mga inaasal nila, sa pagbibintang nila sa anak ko nagmamariwana, sa inaasal niyo, parang kayo ang nagaganyan sa inaasal niyo.
3: Hello po.
0: Ayan, si Cheska.
3: Yung pagbibintang po nila na gusto ko daw po ipalaglag yung bata, eh di sana po, ginawa ko na po yun matagal pa lang, una pa lang po na nag-iwalay po kami ng tatay ng anak kong yun na namatay. Pero hindi ko po magawa eh. So, ibig sabihin po, nung time na pinagsasaktan po nila ako, sa tingin niyo po ba, mailalaglag ko po yun eh sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi po ako agad nakapunta ng medical po ba yun? Kasi po, kailangan daw po magpa-medical ako agad. Hindi po ako makatayo. Tinulungan lang po ako ng mga kasama ko dito. Tsaka po ng nanay ng kaibigan ko.
0: Hindi.
3: Yung time na
0: you even have to defend yourself.
3: Sumakit na po yung balakang ko. So, yung mga sinasabi po kasi nilang malandi daw po ako na pinagkakalat daw po na kesyo, yung princess daw po, pinagkakalat na po ako. Wala naman po silang ebidensya ng pinagkakalat eh.
0: Hindi, ganito na lang po, ha? Kasi in the first place,
3: pinapakailaman.
0: In the first place, Ma'am Cheska, you don't even have to defend yourself. The video, yung CCTV footage na yan, will speak for itself kung ano talaga ang nangyari po doon. Okay?
3: Akala ko lang po kasi makikipag-usap sila ng maayos eh. Hindi ko naman po alam na yung kasama ko na sampal-sampal na po nila na nawala na ng mali siya sa daan. Ano pa pong ginawa nila? Pati po ako sinugot nila. Kung hindi po sumisigaw yung kasama ko na buntis nga po ako, hindi rin po sila titigil. Sinabi pa po ng kasama ko sa kanila nung kinukuha pa po yung cellphone, tapos na po nilang saktan ako. Sinabi po ng kasama ko, buntis daw po ako. Pero ang sabi po ng princess, wala daw po silang pakialam sa malandi.
0: Okay. Hindi, ganito
2: kahit
0: po, no?
2: Wala po, sir. Wala po akong sinabing ganon. Kahit hinarap man po yung kasama niya, wala
3: sinabi
2: po akong sinabing ganon.
3: Sinabi niya po kay Ella yun.
0: Anyways, wala po akong sinabing ganon. The video will speak for itself. Okay? Eh kahit sabihin po natin na wala kayong sinabing ganon, pero nasa video na sinabunutan, sinaktan, sinipa-sipa, eh mas malala po yun.
1: Bait-baitan
0: pa okay? Kayo. Okay? Hindi, ganito ang gagawin natin dito, ha?
3: Maayos naman po nakikipag-usap sa kanila, eh. Hindi ko naman po expect na sasaktan po.
0: Si Cheska po... at si Ma'am Cherry, nabanggit ko po sa inyo kanina, no? Na merong krimen na nangyari dito. Ano pong gusto ninyong mangyari sa ngayon?
1: Makulong po sila. Pagbayaran nila.
0: So magsasampa ng kaso?
1: Magsasampa po kami. Pagbayaran nilang ginawa nila sa anak at apo ko.
0: Nasa linya po natin si Ma'am Dalia Cristobal, ang VAUSI officer, Barangay San Juan, San Fernando, Pampanga. Ma'am Dalia Cristobal, magandang hapon po sa inyo.
4: Sir, magandang hapon po.
0: Ma'am, ito pong nangyari dito kay Ma'am Cheska na Meiliu, no? Santiago, inalalapit po namin sa inyo. Because hindi po ito pang-ordinaryong pananakit lamang, meron pong buhay na nawala dito, yung nasa kanyang sinapupunan. So we'd like to bring this to your attention. Isampa po natin yung kaukulang kaso, pero we have to consider kasi may mga ibang involved dito still, no, doon sa minor. So we leave it to you, Ma'am Dalia, pero yung family ng biktima, they are keen on filing the charges.
4: Yes, po, sir.
0: Okay. So asahan po namin, ha, Ma'am Dalia Cristobal. May mga videos naman po dito. Malinaw naman po yung pangyayari.
4: Yes, po, sir.
0: Okay. Maraming salamat po kay Ma'am Dalia Cristobal, ang VAUSI officer ng Barangay San Juan, San Fernando, Pampanga. Ma'am Cheska, eto po, ha. Kung talagang desidido na po kayo, and ako, I would recommend na talagang maturuan ng leksyon. Ito pong mga ito, magpagaling lang po kayo muna dyan, pero yung mga documentation, ire-ready na para as soon as you are able, isasampa po natin yung kaso. Salamat. Titingnan natin kung saan natatanda tong mga to.
1: Tama. Salamat po. Marami. Salamat.
0: Baka may gusto po kayong sabihin, Ma'am Cheska, dito sa mga nanakit po sa inyo.
3: Wala po akong masabi kasi po hindi, ayoko na po talaga magsalita, eh. Kumbaga, yung anak ko lang po kasi talaga nadamay talaga. So sana ako na lang po, okay lang po, eh, pero may nadamay po kasi silang bata na wala pang kamuhang-muhang na gusto pong lumabas sa mundo.
1: Hindi anak, kailangan makulong yung mga yun.
0: Kayo ma'am, baka may gusto po kayong sabihin. Apo nyo rin yun, eh.
1: Apo, talagang napakasakit po titignan kung araw-araw po titignan yung video. Talagang nakaka-anxiety, depression na talaga. Paulit-ulit na lang. Kaya kahit mahirap, pinilit kong makapunta rito kahit sa sarili namin sa Mauban. Tinulungan naman nila ako makakuha ng sasakyang papunta rito. Kasi po, gusto ko po talagang makulong sila sa ginawa nila sa anak ko. Kasi po, talagang ang dami po nagchat-chat sa akin, mga taga San Fernando, Pampanga. Ang dami nila na talagang dapat makulong po yan. Yung mga yan kasi po, yan po ay bihasa sa pananakit ng kapwa. Marami po ako ebidensya.
0: Dapat maturuan nga ng leksyon. Okay, kasi kung palalampasin natin to, mauulit at mauulit yan.
1: Totoo po yan.
0: Okay. So, ganun po ang gagawin natin. Okay. Ma'am Cherry at Ma'am Cheska, we will coordinate, no, with Ma'am Dalia Cristobal as well as kay Police Lieutenant Colonel Perjoy Gulayan. Na rinig naman po natin kanina that they are open. In fact, yung communication lines po natin, i-coconnect na po namin kayo.
1: Opo.
0: Ha? Sige po, pero krimen to, mabigat-bigat yung parusa dito, Shari, ha?
1: Yes.
0: If tama yung pagkakalala ko, under the revised penal code, this is a complex crime. Yung imprisonment dito, hindi yan bababa ng 12 years. Doon sila tatanda.
1: Tama po.
0: Okay?
1: Maintindihan.
0: Doon nila pagsisisihan yan. Yung ginawa nilang yan. Akalain mo, Shari, napakababaw na rason, selos daw, or...
1: Pumatay sila ng baby.
0: Oh, yan tuloy. Doon... May 12 years sila para pag-isip-isipan yung kagagawan nila.
5: Sige po, Ma'am Cheska. Princess Herzel, may gusto pa kayong sabihin? Herzel? May gusto pa kayong sabihin?
3: At saka po, bakit po yung dalawa lang po yung nandyan? Dapat po kasama po yung Micaela.
0: Lahat po sila, no? Lahat po sila will be involved.
2: Andito po siya, no? Si Micaela po, andito po siya.
0: Okay, okay na.
3: Kasi po siya po, siya po yung punot dulo kung bakit yun po napasama yung dalawang yan sa pananakit sa akin. Eh, pinost pa nga po ako niyan kung ano-ano pa po sinabi niyan sa akin sa Facebook. Kesyo daw po, nagpapagalaw ako kahit kanino.
5: Bakit sila ganun?
3: Kahit bungis daw po ako.
0: Ganyan na ba talaga yung usapan ngayon ng mga menor de edad?
3: Pinost po ako niya nang wala po siyang sabi-sabi, pero wala po siyang narinig sa akin. Eh, hindi ko po pinansin yung post niya, ni wala po akong comment doon, ni wala po akong react. Hinayaan ko lang po.
4: Hello po.
0: Yes.
5: Hello po.
0: Parang may gustong sabihin. Ano pong gusto ninyong sabihin?
4: Ako po si ano, sige ka Ella po.
0: Ano pong may gusto po kayong sabihin?
4: Yes po.
0: Sige po, ano po yun?
4: Gusto po kasi namin magsalita po kami lahat. Tapos maipakita po namin yung mga evidence namin na hinahawak. Parang hindi po kasi, parang ano po kasi, parang yung side niya lang po kasi yung nasasabi dyan eh.
5: Yung side po namin. Ano po ba yung evidence na hawak niya?
0: Eto po ma'am ha, kasi ang kakita kanina is yung video ng mismong pananakit. Pero sige, ano po ba yung hawak ninyo ngayon?
2: Sir, si ano po to? Dun po kasi sa post na pinost nila na CCTV, hindi po nakalitaw dun na nagsisigarilyo siya. Kaya akala po talaga namin na hindi po talaga sa buntis.
0: Teka lang. So ang sinasabi ninyo...
3: Sigarilyo ko, hindi.
0: Ang sinasabi ninyo...
5: Sira yata ulo ng mga batang.
0: Ang depensa ninyo, sinaktan namin yan. Sinipa namin yung tiyan nung buntis, pero ang depensa namin, nag-yosi siya eh.
5: Oo.
0: Anong connect?
3: Yun nga po eh.
0: Anong point nyo? Sige, hindi. Total, gusto nilang magsalita. Okay, sige, pakinggan natin. Mukhang mas lalo pa nilang hinuhukay yung conviction nila eh. Ano ba?
4: Tsaka binabantaan po nila kami. Sineset up po kami niyan sa Angeles. Kung gusto po nilang magdemanda, bakit gusto po nilang bumanti sa amin?
3: O, saan yung pruwebo mo na binabantaan
4: ka? Ay, meron akong pruwebo na pinasiyasyat up po kami kay Minay.
3: Sigurado ka? Pinasiyasyat up po kami kay Minay. Meron po dito kung totoo yung sinasabi nila. Hindi namin kailangan bumante. Ito na nga yung gusto mangyari ng pamilya ko eh. May nakita ka ba? Eh, di sana nung gabi pa lang yun, hinanap kita, binugbog kita.
5: Tsaka sa kanila
3: bumanti
5: po parang
3: ano ginawa ko? Wala na, nahimik lang ako.
5: Ang tatapang
3: pala. Kung di lang ako masasabi sa pamilya ko, wala ang gagawin.
4: Pinapagunta nga kami ni Mimi sa Angeles. May ebidensya kami na kausap mo siya, kakol mo siya bago niya kami
3: kausap
4: i-call.
3: Kausap mo siya, nasa Angeles ba kami?
0: Ma'am, nasa ganito
3: Angeles
0: po ha.
3: Nung araw na yun.
0: Kaya nga pinapagunta ka, no? Wait lang po ha.
3: Masyado kasing naniniwala, isip bata ka talaga.
0: Ma'am, teka lang po ha. Simple lang naman po yung akusasyon dito. Okay? Binugbog po ninyo yung buntis, sinipa, sinabunutan, sinaktan. And as a result of which, namatay yung kanyang bata sa sinapupunan. Ang usual na depensa dyan is, hindi ako ang may kagagawan niyan. O di kaya self-defense yung nangyari. Paano naging depensa na nag-yosi kasi siya eh?
5: Siya yung screenshot.
0: At yung screenshot. Okay.
3: Sana mapaglalaban naman na nag-iossi ako eh.
4: Mag-request po kami ng medical na katunayan na kami yung dahilan bakit nalagyan yan.
3: Lakas ng tama mo.
0: We look forward.
5: May mga sayad.
0: We look forward to that medical report. Kung may hawak daw sila, well, karapatan naman po ninyo yan. Pero again, sinabi ko po, the video will speak for itself. Okay?
5: Nalalabas nga lang po sa ospital eh.
0: Okay ha? Kung desidido po kayo doon, ang reporter po ni Idol Rafi ay sasama po sa inyo para matutukan po ito.
5: Maraming salamat po.
0: Alright.
5: Sige po. Schedule po natin. Attorney, nasa linya din po natin si Police Attendant Colonel Pearl Joy Gulayan, Chief of Police po ng San Fernando, Pampanga PNP. And naka-standby din po sa atin si Ma'am Dalia Cristobal, yung VAUSI officer po ng Barangay San Juan, San Fernando, Pampanga, attorney.
0: Okay.
5: Opo. Colonel Gulayan?
2: Yes po. Ma'am, naririnig ko kasi ma'am yung ano, ma'am,
5: yes, ma'am.
2: Yung exchange of their communications kasi ma'am.
5: Na-stress din po ba kayo, Colonel?
2: Medyo, hindi pa lang yung mga involved individuals, involved persons po natin is sa mga statement na binigay nyo, dito lang po ang PNP sa circumstances surrounding the incident. Outside doon sa sinasabi nyo about the background, parang nalilihis po tayo. So,
0: correct.
2: Dito lang po tayo
6: ang medical na maisasubmit na atin ng ating victim, yun po ang magiging basis natin at ang statement at ang videos at yung mga witnesses. So, nasa kanila ngayon mag-prove ng innocence nila about dito sa incidents po. Sir, yun lang po ang sasabi ko po, sir, sa side of the PNP ng City of San Fernando, Sir, Police Station. At welcome po anytime po pag okay na po sir yung victim po natin together with no with the complainant. Anytime po punta lang po kayo sa SACOP, sa police station po natin para po maayos po natin yung mga documents at saka po titingnan po natin lahat-lahat po. Okay. Sir, thank you po.
0: Ayan po, tumpak yung sinabi ni Police Lieutenant Colonel Perjoy Gulayan. Eh yung iba kasi irrelevant na eh. Yung mga nire-raise po nila. No, malinaw naman po, again, sabi ko kanina, kuhang-kuha nung CCTV footage. Maraming salamat kay Police Lieutenant Colonel Perjoy Gulayan, ang COP po ng San Fernando, Pampanga. At ito si Ma'am Dalia Cristobal, nakausap na rin natin kanina.
5: Opo, magte-thank you din tayo. Oh, eh. Kasi pinatawag po nila itong mga nire-reklamo ni Ma'am Cheska. Miss Dalia!
0: Ayan po ma'am ha, asahan po namin yung tulong po ninyo para po mapanagot ang lahat po ng mga maysala dito at harapin po nila. Ito pong kanilang ginawa. At maraming salamat po sa inyo, Ma'am Dalia Cristobal, dito po sa assistance din na inihandog po ninyo. Muli, ang VAWSI officer po ng Barangay San Juan, San Fernando, Pampanga, si Ma'am Dalia Cristobal. Maraming salamat po sa inyo.
5: Salamat po at magandang hapon, ma'am. Ma'am Cherry and Ma'am Cheska, ang gagawin po natin, schedule po natin, i-gather po natin yung mga ebidensya, tapos papakuhanan po natin ng salaysay si Cheska doon po sa PNP na po, ng Chief of Police po, sa office po ni Colonel Gulayan po. Okay. Sasamahan po kayo ng reporter ni Senator Rafi. Okay? Yep. Salamat po at magandang hapon po uli. Cheska, maraming salamat. Magandang hapon. And Ma'am Cherry, and opo, maraming salamat po, and Sir Edgardo. Thank you very much po sa tiwala kay Idol Rafi. Kay Princess, kay Herzel, kay Mikaela ba? Maraming salamat din and magandang hapon sa inyo. Okay? At magbabalik po ang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo itong oras natin, 3:12 ng hapon. Ang oras po ay atid sa atin ng SMDC The Good Guys and Clean Fuel, Quality Fuel for Less. And ang salamat po ma'am. At ang programang ito mga kapatid ay hatid din po sa atin ng SOGO kung kailangan po natin ng malinis, komportable and abot kaya na pahingahan. Hindi niyo na po kailangan mahirapan, nandito na po ang Hotel SOGO mobile app. Ilang tap lang po 'yan sa cellphone, pwede na po kayong mag-book ng mas malapit at mas mabilis, no? Para po 'yan sa hassle-free na stay, i-download niyo po ang Hotel SOGO mobile app sa Google Play. And para naman sa exclusive discount, i-text niyo lang po ang HSVIG Action sa 225-657-646. Hotel SOGO, so clean, so good. Kami po yung magbabalik. Diyan lamang po kayo.
7: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaru pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingin sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
9: Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Buong pagmamalaki naming binabati ang Queen of FM Radio. Nagdaog na naman si DJ Chacha bilang Best Female Radio DJ sa Pagdasig 2026 Communication and Media Students Choice Awards. Daghang salamat sa Bachelor of Arts in Communication Program ng Leyton Normal University sa pakikipagtulungan ng Bachelor of Arts in English Language Program at Asian Development Foundation. Tinuod, isang ang alagad ng komunikasyon at pagdasig o inspirasyon si DJ Chacha. Congratulations, kapatid! Orisyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapong Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
5: Oras po natin, mga kapatid. 3:17 ang hapon na tayo po ay nagbabalik dito sa Wanted sa radyo sa Mr. Robert Pedero. At galing po siya at hingi ng Santo Domingo, Nueva Ecija at humingi ng tulong na mapauwi na po yung kanyang misis na si Ma'am Imelda Valdez na isang DH po sa Riyadh, Saudi Arabia ng isang taon. Sinasaktan daw po ito ng kanyang amo at sinasaktan na daw po ito ng kanyang amo. Hindi nila rin daw po napapakain. Magandang hapon po, sir.
10: Magandang hapon din po, ma'am.
0: Ayan, si Sir Robert Pedero, magandang hapon sa inyo, sir. Sir, kailan pa po lumipad ng Saudi Arabia ang inyo pong misis?
10: Nung September 10.
0: Last year? So, last isang year. Taon na po siya doon?
10: Oh, isang taon na po.
0: Okay. Nabanggit ni Shari kanina yung mga nararanasan po niya. Sinasaktan daw po. Bakit? Well, ano exactly yung pananakit po na nararanasan niya?
10: Hindi ko pa... Kasi dahil siya sabi niya, minsan daw pag nagagalit, hinahablot daw yung damit niya. Ganun. Pero itong huli, grabe na, di na daw siya pinakain simula nung Biyernes pa.
0: Okay. Ano daw po yung rason, Sir Robert, na ginagawa ito?
10: Hindi ko makakunin dahil minsan lang tumawag, wala siyang cellphone eh. Nangihiram lang siya sa kasama niya.
0: Minsan muna nga lang siya makausap, yan pa yung mga naririnig mo.
10: Opo.
0: Yung pang-abuso, pananakit daw. At ano to, parang hindi siya pinapakain?
10: Oh, hindi mo na po talaga pinapakain. Simula ng Biyernes pa daw po.
0: Okay. Eto po, Sir Robert, yung bang agency ng inyo pong misis, eh, alam na rin po yung kanyang nararanasan?
10: Agency niya po doon sa Kwan, sa Riyadh. Kaso madalang lang po mag-reply eh.
0: So, sabi, on process. Pinatawagan ninyo, pero hanggang sa ngayon, walang konkretong tulong.
10: Wala pa rin po.
0: Bakit daw?
10: Eh, sabi, on process na daw po. Eka, hinihintay daw po yung...
0: Kailan po ninyo huling nakausap ang misis po ninyo?
10: Kahapon po.
0: kahapon.
10: Noong gabi.
0: Okay. Ano po yung mga nababanggit niya kahapon? Yung condition daw niya ngayon doon?
10: Eh, sabi niya, depressed daw po siya doon. Gusto niya umuwi. At tinatawagan po yung agency. Di naman po nagre-reply.
0: Okay. Yung agency niya dito sa Pilipinas?
10: Hindi rin po nakukontak yan eh.
0: Pinuntahan na rin ninyo doon sa kanilang opisina?
10: Hindi pa po.
0: Okay. Eh kasi again, ito paulit-ulit po nating sinasabi. Lahat ng mga agency, kung meron pong ganitong concerns na ipinabot ng inyong mga OFW ng kanilang pamilya, eh sana naman matutukan natin.
10: Oh.
0: So, ito po. Na-text na ninyo yung sinasabing on process pa lang. Kailan pa po nila nalaman na ganito na yung nagiging karanasan ng ating OFW?
10: Nung isang araw na, diba, nung nag-chat din ako, sa alam po nila nalaman, nauna pa ako nag-report sa embassy bago sila mag-report.
0: Ano yung sinasabi nilang processing or in process?
10: Sabi na naipasa na daw nila sa kanya, sa embassy ng Saudi.
0: So lumalabas, parang pasahan na doon yung ginagawa nila.
10: Tapos magtatanong ako sa embassy, sabi inaayos na daw nung isa.
0: So, pero sa ngayon, Sir Robert, wala pa pong malinaw na petsa, panahon kung kailan marirescue yung inyo po?
10: Wala po.
0: Misis. So naghihintay?
10: Naghihintay po.
0: Eh habang naghihintay tayo, yung OFW natin hindi nakakakain, namamayat na, nanghihina na yon.
10: Opo.
0: Okay. Hindi, alam mo, ito pong gagawin natin dyan. No? Ito naman po ay naiparating na rin po natin sa ating OWA. And I'm sure, mamaya makakausap po natin si Attorney Sherilyn Malone. So a-actionan po natin kaagad-agad yan. Pero tama po ba ang pagkakaintindi namin, ang gusto na po ni Ma'am Imelda Valdez, yung inyong misis, eh maalis na siya dun sa kanyang amo at ibalik na siya sa Pilipinas.
10: Opo, yun nga po ang kanya.
0: Okay. Hindi, tama rin naman yan, Shari, no? Kasi we don't know kung anong nangyayari po dun. Kung wala siyang cellphone, eh ano pong kasiguraduhan?
1: Tsaka hindi na pinapakain.
0: Oo, na walang ibang abuso na mararanasan po yan. Eh, Shari, kung wala kang cellphone, paano ka pa makakahingi ng saklolo?
10: Buti, gito ka lang po siyang kasama niya. Pinapatawag lang po siya.
1: Ano yung pinakamalubhan na ginawa sa kanya, sir?
10: Yung pala, yung huli naman ito, na hinablot daw siya, naglilinis, tapos di na daw siya pinakain.
0: Nung sinabi po niyong hinablot, ano yun, kwenelyohan siya, hinila siya?
10: Hinila sa damit bang ganyan.
0: Okay, ano yun, nagkapasa-pasa na siya, ganun?
10: Hindi naman, wala naman pong pasa.
0: Wala namang pasa?
10: Oh.
0: So yung sinasabi po ninyo na violence or pananakit sa kanya is yung hinila siya.
10: Opo.
0: Okay. Ano yun? Nakatalikod ba siya? Ano bang nangyari?
10: Hindi niya po nasabi kung anong kwento po eh.
1: Or siguro tinulak?
10: Opo.
1: Tinulak ba siya after nun?
10: Siguro po.
0: May kasama rin ba siya dun na OFW?
10: Meron po, pero di po sila magkasama na magtatrabaho eh. Sa kusina po isa.
0: Okay. Hindi, kasi baka naman makahingi rin tayo ng impormasyon dun. May cellphone ba yun?
10: Meron po. Yun po ang contact po namin yun.
0: Okay. So, wala siyang nabanggit kung ano talaga yung buong pangyayari?
10: Wala naman po.
0: Okay. De, kasi tayo po dito, pati rin po yung agency ni Ma'am Imelda Valdez, eh sinusubukan din po nating i-contact. As of now, wala lang pong nasa linya.
1: Opo, pero meron tayong mensahe po. Ito po ay chat ng kasamahan po ni Ma'am Imelda. Tumatawag po siya sa inyo. Ang sinasabi niya, sumagot ka, yung asawa mo ang daming inumin na gamot.
10: Ayun nga po, sabi niya na uminom po ng isang box na gamot. Tapos bumula daw po yung bunga ngayon.
0: Bakit?
10: So sobrang depressed na po siguro. Na gustong-gusto na umuwi ng...
1: Uminom ng gamot.
10: Pilipinas.
1: Kailan daw po ito, sir?
10: Nung Monday po yata yan.
1: Oh, tama, attorney. Actually, Tuesday po ng madaling araw, nag-message, attorney. Tumatawag sa kanya. Hindi lang po nasagot ni sir.
10: Oh.
0: So umabot na sa punto na yung OFW natin has considered harming herself. Siya na mismo sinasaktan na yun. Naisip na niya yung mga ganyan.
10: Para
0: kasi siguro nanghihina na siya, nawawalan na siya ng...
10: Opo, ilang araw pong hindi ko. Buti bibigyan lang po ng kasama niya. Eh.
0: Okay.
1: Opo, ngayon na ito, hindi po makasagot yung OFW po natin, si Ma'am Imelda. Kasama daw po yung amo.
0: Okay.
1: So, minarapat lang po na hindi na rin nating tawagan. Pero papupuntahin na po natin ang tulong. Ngayon po, calling din po tayo kay Attorney Sherilyn Malonzo, attorney.
0: Oo. Oh. Pero ito naman, sir, no? Naitimbre na rin natin before we aired. Para kung ano man pong tulong na pwede nang gawin kaagad-agad po ng ating authorities, especially yung OWA, rest assured na ngayon pa lang is ginagawa na nila.
10: Opo.
0: Okay.
10: Tapos yung employer niya, ayaw po siya ibalik sa agency. At gusto bayaran daw po yung, di ba, di po natapos yung contract. Babayaran daw po ng bayaran namin.
0: Ganito po, no? Siyempre, lahat ng mga ganyang employers, yan naman din ang babanggitin nila. Pero yung OWA po natin, meron naman po tayong rules na mag-a-apply po dyan. No? If ayaw po talagang gawin po yun, then the embassy can take in, okay, we will communicate as well with the FRA para po, voluntaryo dapat na ibigay ng amo yung ating OFW. Otherwise, kung talagang ayaw, eh, pati na rin yung Saudi authorities will have to come in. Okay? We just have to follow yung proseso po doon. Kasi remember, it is a foreign country. Siyempre, we need to abide also by their rules, by their laws. No? Again, we are just waiting po sa ating kay Attorney Sherilyn Malonzo, pati yung agency. Kasi we would like to know very much kung ano ba talaga yung plano nitong agency. Ayan, nasa linya na po natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director 2, OWA 24/7 Operations Center. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Sherilyn Malonzo.
11: Magandang hapon po, Attorney JD.
0: Ayan, Attorney, ilalapit lang po namin yung sitwasyon ni Ma'am Imelda Valdez. According to her husband, nakakaranas na daw po siya ng pang-aabuso. Hinihila, tapos hindi po siya pinapakain. And ito, nakakarating lang kanina, umabot na po sa point na parang umiinom na siya ng mga gamot. Bumubula na raw yung bibig kasi parang nawawala na ng pag-asa.
10: Oh.
0: Sana po mahatiran natin kagad-agad ng tulong.
11: Attorney JB, sige po. We will be giving instruction po to our welfare officer in Riyadh po na, and also to MWATN po para po mapa-pull out po siya now. We're just waiting for their feedback po kasi Attorney JB, no? Unfortunately, as of now po, wala pa po rin kami na tatanggap na feedback. But rest assured na hindi po titigilan po ito ng aming opisina po, no? So, and I will be giving you feedback anytime today po. Regarding po doon sa pagpapa-pull out po sa kanya. So, i-engage po ng ating MWATN po, yung kanyang employer, to voluntarily surrender po si Imelda, no? Considering po yung current state of mind po ni Imelda ngayon, no? Na she feels so helpless po dahil sa naranasan niya po sa kanya pong employer. At kung hindi po ibigay Attorney JD, no?
0: Opo.
11: So, dadaanin na po natin sa involved na natin ating mga police authorities po. And of course, our labor attache naman po na will also be writing na the police authorities, no? Para po tawagan itong employer at ma-pull out na po kagad si Imelda at ma-check po kagad yung kanya pong condition po, no?
0: Oh, yan. Sige po, no? Ayun nga po, no, yung inaasahan din na solusyon nitong si Sir Robert Pedero. Grabe rin yung pag-aalala na niya dito sa kanyang Mrs. I think, Attorney Sherry, pati yung mental health po ng ating OFW ay sobrang apektado na given doon po sa lahat ng kanyang naranasan. And we trust that lahat ng assistance po na pwedeng ibigay ng ating OWA ay may ihandog po natin dito kay Ma'am Imelda Valdez. Okay, so maraming salamat po kay Attorney Sherry Malonzo. I think meron pa tayong isa. Regarding OFW.
5: Opo. Pero babalikan na lang po namin kayo, Attorney Malonzo, no? Nang tawag, maging newsbreak mo na po kami, Attorney Sherilyn Malonzo. Thank you very much po. Magandang hapon po. Okay na po ito si Attorney.
0: Ayan
5: na. Sir Robert, ganito po. Kakausapin po kayo ni Marnie. Yung staff po namin, siya po yung nagmo-monitor po sa mga OFW po natin. And gayon din po, siya po kasi yung kausap ni Attorney Sherilyn Malonzo ng OWA. Para po dun sa kaligtasan. So, ipaparescue na po natin na para makausap nyo na din po and maligtas na po doon sa amay. Okay? Salamat po.
10: Salamat po.
5: Sir Robert, magandang hapon po. May mensahe ka kay Imelda sakaling mapanood niya ta, sir?
10: Sabi ko po, tatagad po niya yung loob niya.
5: Sige, kausap. At
10: naghihintay din po yung mga anak niya. Ito po.
5: Ilan po ang anak niya, sir?
10: Dalawa po eh.
5: Ilan taon na po?
10: Anim po tapos apat.
5: Maliliit pa. Ano po ang trabaho niyo, Sir Robert?
10: Pinante lang po sa truck.
5: Okay lang, sir. Sige, sir. Huwag niyo pong nilalang yun, sir, ha? Kayo ni Idol Raffy? Marangal na trabaho yan, sir. Pero gayon pa man, sir, bibigyan po namin kayo ng update once po na magkaroon kami ng feedback from OWA.
10: Sige po.
5: Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po. Okay, di 29 ng hapon. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po kami pagkalipas lamang ng ilang paalala. At ang oras pa naman na yan ay hatid sa atin ng SMDC The Good Guys. And Bear Months na naman mga kapatid. At nagpaparamdam na naman po yung mga makikintab na palamuti at mga mas at masasarap na bibingka. Pero ito nga po, nagpaparamdam na rin ang mga nakakaberwisyong mga scammers. Minsan itatawag daw po at mag-i-increase daw po ng credit limit at magsisend po ng mga fake text messages. Pero ang red flag po dito, basta kung meron po yung link, scam po yan. So wag po tayo magbibigay ng kahit anong detalye at wag din po tayong pipindot ng mga links at ang holiday savings mo para sa'yo yan at hindi para sa scammers. Be smarter than a scammer with hashtag BDO Stop Scam. Kami po yung magbabalik mga kapatid. Dyan lamang po kayo.
12: Idol, ikaw ang idol ko.
13: News, views, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
14: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
15: Himlaya Pilipino.
16: Ang oras, 3:27. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rice Energy Pop Grape. Sarap mag-Rice Energy Pop in grape. Ah!
17: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
19: Gabi na, tahimik na ang mundo, pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
20: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
19: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
20: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
19: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
21: Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong. Walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. Sa True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat, Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa iyo, kapatid. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
1: Alas po natin mga kapatid, 3:34 po ng hapon. Ay, bago ang lahat, happy birthday kay Jeric Viñas of Celeste Music, Lipa City. Happy birthday, Jeric. At maraming salamat sa suporta kay Idol Raffy Tulfo. And gayon din, happy birthday kay Eliza Justiniano. Ayan, happy birthday, Ma'am Eliza. Birthday. And may you have many more birthdays to come. Thank you very much po. Okay, Attorney, syempre.
0: Ayan, Sherry, igigreet ko rin, belated na to. Sa isa sa pinakapogi kong pamangkin, si Chico Galinato, belated happy birthday sa'yo.
1: Belated happy ayan. Birthday. At happy sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, happy birthday sa inyo.
0: At syempre po, sa lahat po ng mga nakikinig pa rin sa atin, ang AXIS party list po ay laging bukas po upang tumulong po sa inyo. I-like and follow din natin ang Facebook page ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo. At sa mga may gustong iparating po sa kanya, tawagan nyo lang po ang aming hotlines 917-899-5000. O rin kaya ang 8293-9209. At ang satellite office natin sa May Merlin City Square National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela, 8 a.m. until 4 in the afternoon ay ready na po ang mga staff ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo upang tumulong po sa inyo.
1: Okay. Lima silang nandito, attorney, si Ma'am April Comstock and Krista Marie Centeno from Bulacan and Cavite. At meron ba tayo makakausap via video call from Bulacan and Cavite din, si Ma'am Myra Mendoza and Mr. Eduardo De Leon. At humingi po sila ng tulong tungkol sa pinagkatiwalaan nila na, sa negosyo. Nag-invest daw po sila sa mga restaurant nito pero sa ngayon hindi na daw po ito matawagan. Magandang hapon po, Ma'am April.
3: Yes po, good afternoon.
1: And si Ma'am Krista.
3: Magandang hapon po.
0: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Nabanggit kanina, ano ba tong business na ito or investment transaction po na pinasok po ninyo?
3: So, attorney, it's commissary po. So, for example, may isang kumpanya na nagko-cross-cutting, gusto na lang magbigay ng meal, doon po kami pumapasok. So, from project manager, dumadaan po kay Chinalin De Mesa at doon sa asawa niya po na si Renzo Natas. Tapos po, kami po yung magiging investor. Kami po yung magpa-fund ng project. And then, magluluto si Chinalin at saka si Renzo Natas. Tapos po, i-deliver nila yung food or i-pick up ng company yung food sa kanila or sila nga po okay. Yung mag-deliver.
0: Ito po ha, so lumalabas yung transaction dito. Etong kausap po ninyo, siya yung parang food provider, parang yes. Catering, parang
3: yes.
0: Ganon,
3: yes.
0: Ng mga companies. Ilang companies yan, alam ba
3: marami
0: ninyo?
3: Marami po,
0: madami. Attorney. Okay, so malawakan din yung yes. Negosyo niya, kung
3: yes,
0: tutuusin.
3: Yes,
0: okay, kayo, pumasok kayo for purposes of funding.
3: Yes.
0: Kayo yung magkakapital doon
3: yes.
0: Sa, eh baka sobrang lawak na kasi nung kanyang...
3: Ah, yes.
4: Na-encourage.
0: Oo. So kayo, paano ba ninyo nakilala?
3: Ako po ay kapitbahay ko po siya sa Amayascape sa Bulacan. Nagre-rent po siya doon ng isang bahay. Ngayon, kami po kasi ng husband ko, we're retiree from US. So umuwi po kami ng Pilipinas. Doon po kami sa kanya umu-order ng breakfast, lunch, and dinner. Kasi tamad na kami magluto eh. May baby rin po ako.
0: Okay.
3: Tapos po, nung tumagal, nagpapadala pa siya ng mga brownies, etc. Extrang food dun sa in-order ko. Yung kinukuha po talaga yung loob ko. Tapos yun nga po, pinalayas po siya nung landlord niya po sa Amaya. Tapos po, naawa po kasi ako. May apat po kasing anak yan. Mm-hmm. Yung baby po niya, na si Anya, is...
0: Wait lang, mama. So, you're telling me na eto pong kausap ninyo is personally known to you.
3: Yes.
0: Neighbors kayo.
3: Yes.
0: Hindi naman to yung tipong nakilala nyo lang online.
3: Yes po, okay. Yes.
0: Ganun din po ba sa inyo?
4: Sa akin po, nakilala pero,
0: po dito po sa mic ha. Kay madam, paano po ninyo nakilala?
4: Dahil po sa kanya, siya po yung nag-offer sa akin.
0: So referral, lumalabas.
4: Parang agent po siya, parang business owner din po siya sa contract namin.
0: Now, doon po, no, nung nakakausap na ninyo etong tao po na ito, ano to? Siya yung nanghingi or nang solicit sa inyo of investments?
4: Siya po, tsaka yun. Sa kanila po yung dalawa sinisend yung pera.
0: No. Kayo naman siguro, hindi naman kayo maglalabas ng basta-basta lang
4: opo,
0: ng pera.
4: Hindi po. Meron okay. Po mga paid contracts na binigay. Nanghingi po kami ng mga contracts, syempre po, para po
0: so may mga pininuman kayo?
4: Yeah, sa akin po sobrang dami. Lahat po ng projects po may contracts. Tapos po lahat po ng yung nanghingi po kami ng mga proof na totoo ba yung mga projects na yon. May mga contracts po and now na find up ko fake contracts pala. Tapos po may mga PO, mga resibo po na bumibili sila ng onion, bigas, lahat na sa akin po.
0: Okay, ganito ha. Now, for you to be able, or at least, no, para mainganyo with that type of transaction. Hindi naman kayo maglalabas ng pera. Okay? Nang basta-basta lang. Mm-hmm. Ano po ba yung exact terms ng inyong transaction? Maglalabas kayo, for example, ng pera, anong balik sa inyo?
3: May income po. Bali po may income. Like, for example, attorney, yung 240,000 na investment, sa akin, may 57,000 monthly ka na marireceive.
0: Teka lang. So from 250,000
3: 240,000 na investment, every month you will receive 57,000.
0: Ang laki nun ha?
3: Yes. Kasi po pagkain ni.
0: Sa akin ikaw 48,000
4: na nung kabila.
0: Sa inyo po, ano naman po sa inyo?
2: 10% po yung amin.
0: 10%, which is malaki pa, monthly.
2: Opo, kaya nga po kami na-encourage because of the interest, yung percentage of interest na binibigay po.
0: Okay.
2: It started from 20,000 po kasi. Tapos pag nakuha na yung loob, tsaka po dagdag ng dagdag po yung pera.
0: Sa inyo, madam?
4: Ganon din.
0: Bali, monthly yung
4: ay, sa akin po,
0: tanggapan
4: sir.
0: Ng share in the profit?
3: Ako po,
0: talaga bang investment yung tawag ninyo?
2: Swans lang po yun eh. Kasi yung binibigay po sa amin is coming from the investment of others din po.
0: Malamang.
2: Opo, ganon okay. Po yung
4: nangyari po. Nandito na po namin na find out.
2: Akala ko po kasi nung una po lang
0: to start
2: eh.
0: With, yung I just don't have the math right now pero yung 240 will receive 50,000 57,000 a month, that's too good to be true.
4: Yes,
0: okay,
4: so
0: kita pa lang yan ha. Yes, hindi so. Yan loan kung tutusin, hindi yan balik. Kumbaga na maintain mo pa sa iyo yung 240,000 mo. All right,
4: kasi po ano po
0: pa, ilang beses kayo nakatanggap?
3: Ako po from June of 2025 up to January of 2026, lahat po yun goods.
0: Pero magkano?
3: Malaki rin talaga yung...
0: In the millions?
3: Yes. Alone for me is 7.7. I have million. Investor, which is all worth like 5 million.
0: That's a lot of money. Kanya po?
4: Sa akin,
0: malaki
4: rin.
0: Malaki pa sa inyo.
4: Sa akin po.
3: Sa kanya po ang pinakamalaki.
4: Sa akin po, person po, sa akin lang po is 8M. Tapos po sa tita ko po, 13 may get po.
0: 8 million and plus 13 million?
4: Yes, September, that's ano lang po yun, capital. And
0: 21 million?
4: Opo, sa amin lang po dalawa ng tita ko. Wala po siya ngayon.
0: Okay.
4: Kasi po,
0: sige po, how about you?
6: Alright. Sa amin din po, bali kasi, ako yung personally nagpasok sa kanya since we're actually friend. And then, actually, sa tita niya po kasi talaga totally, hindi pa po talaga dapat namin, ang nangyari po kasi that time, pero ano, may mga investor din po kasi ako, and then, actually, as a million na din po. And then, tama po yung sabi niya, ang nasa 240 is 480. Kasi po, ang sabi sa akin ni Chinaline, 48, yes, 48. Ang kikitain po kasi ng 240 is 40%. So the 20% will go to the investor, and then the 10% will go to the delivery expense, payroll, and then the another 10% dapat po supposedly tag 5% po kami. But halos wala din po talaga ako nakukuha kasi po ang naging usapan namin dapat dun sa magiging share, more on nga lang po ang nakukuha ko lang minsan pang bills lang. Ang dapat ang magiging ano po nun, magiging pangpaikot po dapat siya.
0: Okay.
6: Yung mga nagiging income namin. And then, June 30, katapusan po ng June, pumapalya na po talaga siya sa amin. Di na siya nakakapagbigay ng income. Tapos, bali kasi nung pumasok ko yung tita ni Joyce,
4: nga po yung nakakasama din ng loob sa kanya. Kasi June pala, pumapalya na sa kanya, sa amin hanggang July, kumukuha ng pera. Hindi siya nagsabi sa amin.
0: Alright. To start with, okay. When we speak of an investment, you understand
4: yes.
0: Na it involves risk. Yes. Okay? Kung kikita yung business, dito the business is ano, catering. Okay? Kung kikita yung catering business na yan, then you have your share in the profits. Okay? Yun yung nababanggit ninyo.
3: Opo.
0: Okay? Pero if the business does not do well, lalabas po dyan. Again, sabi ko kanina, there is a risk in the investment. E di kasama din po kayo doon sa lugi. Okay? Now, I don't have right now the terms ng mga pinirmahan po ninyo. Pero if it promises certain returns monthly, parang guaranteed, yung mga meron po kayo, okay, then this is the time, no, na isipin, ano ba talaga yung transaction that you have with these people? May gusto po kayong sabihin?
7: Opo, sir. Bali po kasi, tulad po sa side ko, hindi po siya lahat is para sa investment. May mga personal na pera po dahil nagpapaawa po siya, kaysa may sakit, may ganito ang anak.
0: May loan, ganun.
7: Opo. Yes. Hiram po. As hiram. In, merong walang tubo, may hiram na ganyan. Hanggang sa naipon na lang po na naipon. Tapos yung ride-on po sa akin, yung mga kamag-anak ko po, hindi ko, nagpasok na rin sila. Yun yung may income din po. Yung maliliit lang po, yung meron. Nag-start kami sa 10K, kikita ng 2K, ganun po. Okay po nung una, tas hanggang sa naipon. Tapos po, bali po, kaya po siya lumaki, kasi nagkaroon na po ng meron na siyang mga sinasabi sa amin na, meron ako ditong carts. Food cart. Ano natin to, kunin natin to. Ganyan. O meron ako ditong ganito, frozen goods, magpasok ka dito, bili natin to, tas ibebenta. Siyempre, may kita rin po, ganun. Lahat po yung pinakitaan niya kami ng pictures, akala ko all this time, ako lang ang may-ari. Nung nagkaalaman na kami, lahat pala kami may-ari. So lahat pala sinasabi, may cart dito, gusto mo ba mag-business tayo ng cart? O gusto mo, parehas po, umiikot lang po sa amin.
2: Pang business po niya, front lang po eh. Kasi
7: pang front lang po.
2: It started from year 20, nag-cater siya ng wedding namin from year 2020. Then she started na sa amin ng 20K, started from 20,000, year 2021. Tapos it runs parang 6 months. Tapos ang front niya kasi, it started from catering daw. Pero kasi nga dahil sila yung nag-cater sa amin, so we expected na mayroon nga talaga siyang ganon. Pero parang, she and he rented lang noong mga gamit po doon sa catering.
0: Kasi lumalabas, no, based on yung mga nabanggit po ninyo at yung kanina dito kay Madam na parang fake contracts pa lumalabas. Fabricated or falsified, kung ano man po yung mga yan. I assume right now, total, nandito na rin naman kayo na nagka-problema na. Okay?
7: Mm-hmm.
0: Wala na ba? Dumarating sa inyo? How about ano yung mga recent communications ninyo with them?
7: Sir, katulad po sa amin sa Cavite po, kami po magkakasama nila, ma'am. Last usap pa po namin sa kanya is, kung hindi po ako nagkakamali,
2: year
7: 2023 pa po kami.
0: Ang tagal na nito.
7: Ang tagal na po.
0: Asan sila ngayon?
7: Sir, kaya lang po kami nagkaroon ng way ulit para maano to, dahil po kay ma'am. Nakontakt niya po kami, kaya laki rin ang pasalamat namin sa kanya, kasi po, nahanap niya kami, meron kaming kasama, nakita niya may post tungkol dito sa babae nga na to, tapos hanggang sa napasok siya sa GC namin. Tapos yun, nakausap namin siya.
0: Okay, ganito yan ha. Kasi first thing, the terms of whatever transaction you entered into, on its face, is already suspicious.
7: Yes.
0: Too good to be true. Yung mga ganyan na returns. Okay, example, kukuha sa inyo ng, let's say, 1 million pesos, or 240,000 rather, tapos kikita ng 20%, 48,000 a month. Eh, ba't hindi na lang siya umutang sa bangko? Diba?
2: May ano mga...
0: Pag sa bangko, hamak na maliit yung interest. Annual pa. Okay? Eh, dito yung interest na babayaran niya sa inyo, 20% a month.
2: Ano po yun?
0: At the end of the year, wala nang natira doon sa 240,000 na nahiram niya. Pero again, no, we're way past that. No? We're already at this situation. Pinatikim lang niya muna kayo ng isa or dalawang bigayan. Pero right now, okay? There's no more communication?
7: Wala na po.
8: Nakapatay na po yung mga number. Yung number, hindi din po talaga matawagan.
22: Yung iba pong Facebook niya,
0: alam medyo nalilig. Alam nyo ba kung sila ngayon?
7: Opo.
2: Nalaman po namin.
8: Kasi nakatakas
2: ulit.
0: So talagang tinatakbuhan kayo. Ganun lumalabas.
8: Opo. Tapos nag-chat po siya last, sa akin na September. Ang sabi niya po, hindi daw siya tumatakbo.
7: Yun din po sabi niya sa akin.
8: Iharapin niya daw po lahat. Huwag daw po idadama yung mga anak niya. Ganito, ganyan. Tapos, regarding po dun sa cart, may na-meet po kami, isa din sa investor niya before. Nalaman po namin na yun pala yung susuplaya ng cart. Year 2020,
22: three.
8: Tapos, pinagawa po kasi niya yun sa amin this year lang, year 2026. And then, ang sinasabi niya po kasi nabayaran.
9: Hindi po. Tapos dun po ako nagtataka bakit parang walang sense of urgency na for delivery kasi minadali din po kami sa paggawa eh. Utay-utay pa po yung bigay ng pera for the supply. Tapos inabutan na po ng bagyo, nabasa na, nasira na, pumangit na. Tapos nagulat na lang ako, pinakuha na po yung natitirang cart sa amin. Tapos per sticker na daw. Tapos naiwan po dun yung cart. Okay. Tapos nung na-meet namin sir yung isang investor, ang pangako po sa kanya, meron daw pong cart na i-deliver. Tapos sa kanya din po pala nalaman po namin, sa kanya din po pala ibinabagsak yung mga frozen na ginagawa namin before, na ang sabi niya sa amin is meron talagang susuplayan na. Kami pa po personally yung gumagawa ng product.
0: Okay, so well, definitely, no? A lot of the representations proved to be false. Pero yes, late nyo na lang din na-realize.
3: Yes, yes, attorney.
0: Okay, eh ganun po talaga, no? Kung biktima po talaga kayo dito, edi yung mga realizations na yan.

0: tap dito. Magandang hapon muli sa inyo.
1: Oo nga po. Oo. Nga po.
0: Pero head agent, no, eto na naman po isang scheme or investment na naman daw ko, no. Malaki pa rin yung amount na involved. And ang opo, sabi nga nila is palipat-lipat na, mukhang tinatakasan na, sir, baka pwede po nating tignan to. We file the necessary charges kung kinakailangan para hindi na po maulit yung mga ganito.
1: Tama po yun. We will proceed with the investigation, and from the looks of it, apart from the estafa or multiple counts of estafa, posibleng po itong violation din ng ibang batas, kagaya halimbawa ng violation of Republic Act 8799. Dahil paulit-ulit po namin binabanggit, the act of soliciting investments, yes, from the public would require a secondary license. Pero ang isa pa po hindi natin na-discuss po ito, ang estafa po kasi at ang violation of Revised Securities Code is are actually predicate crimes under the Anti-Money Laundering Act. So meaning to say, while in the act of doing investigation for the purpose of filing the predicate crime, pwede na po tayong mag-request ng information before the Anti-Money Laundering Council kung may mga existing na bank accounts itong ating iniimbestigahan, para makuha po natin yung flow ng pera, at eventually kung may natitira pa after the predicate crime, we can request the Anti-Money Laundering Council to allow us to file the corresponding violation of the AMLA.
0: Ayan. Tama po. Napakaganda po nung nabanggit po ninyo, Head Agent Maliari. This also involves money laundering already, and these are the predicate crimes. Especially na ang laki-laki ng amounts na involved dito, and I don't think that they are just limiting yung mga pera po dito lang din sa ating jurisdiction. Eh mabuti, mapa-freeze na natin kung meron pa po tayong ma-identify na mga bank accounts nila, para kahit papaano itong mga biktima eh meron pa rin makuha in the end.
1: Tama po yun, sir. Tama po yun. We do not merely limit ours on the bank accounts. If there are actual indications that certain properties were bought using the money coming from the victims, i-identify po natin yan para eventually later on, pwede po natin ma-identify para ma-i-apply po ang pagbabalik ng pondo sa ating mga victims. Pero this would actually take a lengthy process. Sana po magtaga ang ating mga complainants.
0: Opo, I understand, no? Sabi nga po namin, no, this is a long process, especially if it reaches the court. Kasi, again, no, it's at the end of the day, you have your documents and it is our burden of proving. Yes. Alright? Now, kung madami kayo na biktima dyan, I hope you have preserved all the evidence that you have. In the end, if we are really looking for accountability, then we will get that if we are patient enough to wait for the process to proceed, no? Pero sina Head Agent Palmer Maliari, ang Fraud and Financial Crimes Division po ng ating NBI, subok naman po natin yan, they will render the assistance that will be needed. Okay? And kung ano man po ang course or courses of action that will be available to us later on, just to protect your rights, the remedies that are available to you, and to enforce accountability. Hindi naman po pwedeng malibre. Nalibre na lang yung 21 million nito, yung ilang mga milyones nitong mga umaasa in good faith ng mga pinagtrabahuan nila, pinag-ipunan po nilang mga salapi. Sana po, no, Head Agent Palmer Maliari, kahit papano po, we hold them accountable, at kung maaari, pagdasal natin na meron pa rin kahit papano maibalik sa kanila dun sa pera po nila.
1: Maasahan niyo po ang tulong ng NBI, sir, at papuntahin lang po ang mga complainants, at we will be extending assistance.
0: Ayan po, maraming salamat at saludo po kami sa inyo. Head Agent Palmer Maliari, ang Chief of Fraud and Financial Crimes Division po ng NBI. Dudulog po kami, sasamahan namin ang mga nabiktima po sa inyo pong tanggapan. Maraming salamat po muli sa inyo, sir.
1: Maraming salamat din po. Maraming salamat din po.
0: Okay. No? Alam niyo, with the amounts na involved, and yung kasi meron din tayo from yung naka-video call kanina, hindi na lang maubusan tayo ng oras if we will have to converse with them din, no? Pero ito, malaking amount yung involved dito. This is large scale.
2: Kung tutuusin, no?
0: Kasi hindi na nga lang Shari isang probinsya. From Bulacan, from the north, pumunta na sa south, dyan sa may
2: Cavite po, Laguna.
0: Cavite.
2: Napuntahan po namin siya sa Laguna.
0: Wait, i-check nga natin. Ayun. Wag naman sana doon sa Laguna, sa area namin. Baka pati yung mga kababayan ko.
3: Alaminos po, Alaminos.
2: Doon na po sa magsisimula, sir.
0: Mabiktima na.
2: Actually,
0: mabuti na rin yung mga taga-Laguna dyan, magbigyan ng kaalaman na may mga nangyayari po dito.
4: Actually, nalaman din po nila na meron din daw po sa Cebu at saka sa Leyte.
2: Meron po sa Cebu.
4: I-flash po
0: namin
4: po sa
0: Leyte
4: namin. I-flash natin yung mga page and para yes, doon sa iba pang...

0: kausap o ka-transaction po nito. Yan. Ito po yung page na ginagamit, yung Sizzling House, ayan Carlo po. And Noah Seafood and Grill, Carlos Cafe and Restaurant, and ayun, Sizzling House. Okay. Ayan po yung ginagamit. Yan po ba?
1: Nag-exist po yan dati, yung mga resto na yan.
2: Again po, no, this serves as a lesson to everyone.
3: Yes. Okay.
2: Especially pag yung mga pinaghirapan ninyong pag-ipunan, pag pinagtrabahuan po ninyong pera, yes. Sana po hindi po natin basta-basta rin na ilabas, no? Sabi ni ma'am kanina, hindi naman din sila nagkulang kasi may mga dokumento, yes, naman po. Which later on proves to be false.
0: Opo.
2: Okay? Pero isa po ha, para sa mga nakikinig sa ating ngayong mga netizens, nabanggit din kanina ni Head Agent Malyari, hindi po basta-basta ng sino man pwede mag-solicit ng investment. Mm-hmm. Okay? You need a secondary license. Basically, parang privilehiyo yan. Hindi basta-bastang binibigay yung lisensya na yan. You need to apply for it and you need to prove, okay, that you have the capacity na kung ano man pinangako mo, yun po ay magagampanan ninyo. Okay? Yung sa inyo po, it's too good to be true. Okay? Para po sa isang company, catering company, na makapag-deliver ng 20% a month nung mga na-invest dyan, dapat buong Pilipinas na yung pinapakain ng buong catering na ito.
0: Food tax po.
2: Okay? Remember, ha? Kung meron silang ibibigay, ang unang tanong, saan manggagaling? Ganun ba kalaki ang negosyo nila para may capacity sila to deliver that type of promise? Eh, kita po dun sa social media pages nila kanina, eh. Parang hindi naman gaano kalakihan. Diba? Madami pang liker yung mga ibang karinderya dyan.
0: Mm-hmm.
2: Okay? So, dun pa lang po, no, dapat naging red flag na itong mga ito. But, at the end of the day, sabi nga po, we learn our lessons, paulit-ulit si Idol Rafi dyan, ha? Opo. Sa mga ganyang paalala po sa inyo. No? Mag-ingat po tayo. Mm-hmm. No? Pero dahil nangyari na po ito, with the NBI, lahat po ng mga documents, evidence that you have with you, dalhin po natin para magsimula ng investigation, mapa-track na po natin, makakuha tayo ng freeze order. Malay nyo, meron pang makuha dun sa mga accounts na meron po sila.
3: Yes, okay. Thank you.
0: Salamat po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio.
3: Thank you, attorney, ma'am Sherry.
0: Maraming salamat po. At bukas po muli, ako po si Sherry, isang magandang hapon po sa ating lahat.
2: Ako po si attorney JV Bernardes. Sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng Access Party List, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.

0: ましょう。さあ、105.9 FM。何？Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka. MX3, dito ako bilib. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. At well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9. True FM, True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Ibabalik na ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang piling lungsod sa Metro Manila simula sa October 5, kabilang po dyan ang Maynila, Muntinlupa at Quezon City. Ipatutupad na rin yan sa Parañaque, San Juan at Valenzuela. Alinsunod yan sa probisyon ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Sa mas pinalawig na implementasyon nito, pare-parehas na ang multa sa lahat ng lungsod. Sa ilang LGU, pwede nang i-check agad online sa website ng lokal na pamahalaan para malaman kung may violation ng motorista. Pwede rin namang mag-contest kung sa tingin nyo ay may mali sa violation. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka. MX3, dito ako bilib. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. At well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Ang oras, 3:57. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Narito na ang radio drama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
3: Wow!
4: Thank you, Manong Ted Pailon at DJ Chacha. At maraming maraming salamat mga kapatid sa inyong lahat. Ito pa rin po ang programa na ang tanging misyon ay pagkwentuhan kayo. Ngayon, bukas, sa Makalawa at kailanman, pwede lang Sabado at Linggo. Mga kapatid, ito po ang programang Sana Lord. At sana po mga kapatid, ay suwabe ang inyong umaga. Sana po suwabe rin ang inyong pananghalian. Maya-maya lamang, at higit sila. Sana po ay
5: hello,
4: ayos na ang inyong mga lalabahan o nalabahan. Ano ba kinalaman ng labada at ligaya?
6: Mainit po ang sitwasyon.
4: Ang ligaya raw ay dumarating sa mga lugar at oras na hindi mo inaasahan. Sa opisina, sa loob ng bus, tren, jeep o kahit anong sasakyan. Sa eskwela. Pero huwag muna ngayon, kung bata ka, pamalandi ka, hoy. Huwag muna. Saka na yung mga boyfriend mo, girlfriend na ganyan, ha? Kumaraduate ka muna. Sa talyer. Sa kapihan. Sa inuman. Sa loob ng eroplano. Habang naghihintay ka sa airport. O kahit sa isang app sa cellphone mo lamang. Pero sa ating kwento ngayong Miyerkules, mga kapatid, isang binata ang makakatagpo ng ligaya sa isang labahan.
7: Enrique.
4: Sa isang laundry shop, may mabubuong pagkakaibigan.
8: Wow naman!
4: Magsisimula sa tanungan, mapupunta sa tawanan, dadaan sa maling akala, at magtatanong rin tungkol sa tunay na nararamdaman.
9: Maraming salamat po.
4: Pero kung ano nga ba ang katotohanan, kung ano ang maging kapalaran, eto na mga kapatid, ang kwento ng binatang Reynante ang pangalan at si Krista naman ang kanyang gustong ligawan. Kung sila ba ay magkakaroon ng maayos na pagsasama tulad ng sabon at tubig at tela.
10: Romantic.
4: Kung ito ba'y magtatapos sa mas masaya pa sa mga puting bula na lumulutang sa hangin. Ito na mga kapatid, ang isang
10: oh my God,
4: romantic comedy na sinulat ni Vincent Manrique. Mga kapatid, ito na po ang dulang pinamagatang In Labada.
10: Nakakakilig!
11: Naku pare, napaka-traffic talaga. Kaya hindi pa tayo rito, baka tubuan na tayo ng ulit dito. Konting twist lang, baka may dahilan kaya tayo pinahinto dito. Oo, may dahilan talaga. Para maliit tayo at mapagalitan sa trabaho. Pare, nakakita mo ba yung babae dun sa laundry shop sa gilid ng kalye? Sino dun? Ang daming babae dun eh. Yung nakangiti, yung maganda. Paring Carlo, parang gusto ko magpalaba ngayon. Ano? Na love at fair sight ka yata dun sa babae ha, pare? Eh, ano magagawa ko? Nagandahan ako sa kanya eh. Hindi mo pa nga alam kung empleyado yung babae o kukuha lang ng pinaglaban niya. Eh, bahala na. Basta mula ngayon, dyan na ako magpapalaba.
12: Magandang hapon, sir. Magpapalaba ka po ba?
11: Oo sana eh.
12: Nasaan yung labada mo?
11: Yung labada?
12: Oo.
11: Oo nga pala. Nasa labas.
12: Ha? Nasa labas?
3: Oh, sa labas. Doon sa motor ko. Oh. Teka, kukunin ko. Sandali lang.
5: Okay.
3: Oh. Pare, ano nangyari? Nakita mo yung babaeng type mo? Oh, paring Carlo. Andun siya. Oh, nasaan yung labada natin?
5: Ano?
3: Ewan ko. Nasaan ba? Kinarga mo kanina? Ano ba yan? Nakalimutan ko, pare. Sus, sa sobrang excited mo, yung pa talaga nakalimutan mo, ha? Eh, paano yan? Eh, bahala na. Di ako pwedeng mapahiya. Bigyan mo ko ng kahit anong damit. Magubad ka na. Dali. Sige na. Pwede na yung suot mo. Pesa mo na. Pare, baliw ka ba? Mag-uubarin mo ako rito. Ayoko magubad kahit anong gawin mo. Kung gusto mo, ikaw na lang magubad.
12: Magandang hapon, sir. Buti bumalik ka. Naiwan mo kahapon yung wallet mo.
3: Nakuha ko na. Salamat, ha. Sayang at wala kanina. Salamat at dito ko pala naiwan.
12: Oo. Magpapalaba ka po ba ngayon? Sigurado bang dala mo ng palalabhan mo?
3: Oo, dala ko na. Eh, medyo marami nga ito eh.
12: Ah, sige, akin na para mapatimbang ko. Ano ba ito? Ipapaluwag di ba talaga yung mga ito? Isang t-shirt, isang tuwalya, isang medyas?
3: Miss, parang natatawa kayo ka.
12: Sir, sandali lang ha. Kasi isa lang ba talaga yung medyas?
3: Eh, nawawala yung kapareha eh. Pero hindi lang medyas kung walang kapartner. Pati rin ako.
12: Sir, sana inipon mo muna ang labada mo bago mo dinala rito. Eh, ang konti nito eh. Sayang yung tubig at kuryente.
3: Miss, alam mo bang kagabi pa nag-iisip yan kung anong damit ang dudumihan para may mapalaban dito?
12: Sir, huwag mo namang pahirapan ang sarili mo.
3: Miss, in love kasi yan, kaya ganyan. Kaya huwag kang magugulat kung araw-araw na magpunta rito yan. Nadulas tuloy ako. Sige, naalis na ako. Miss, goodbye. Pasensya ka na sa kaibigan ko. Ganun lang talaga yun eh. Medyo maluwag ang tornillo.
12: Okay lang. Pero sana, pag magpapalaba ka ulit, may kaparis na yung medyas.
3: Paring Carlo, ano pa hinihintay mo? Inumin mo na yung kape. Sigurado akong masasarpan ka. Dahil libre. Iba ka rin pare, no? Kape sa katirikan ng araw. Tapos, dito pa talaga tayo dumayo sa coffee shop sa tapat ng laundry shop. Ang layo. Ang mahal ng gas, pare. Tumigil ka nga dyan. Huwag ka nang umarte. Libreng kape. Ayaw mo pa? Ang mahal dito, ha? Ayun. Kaya pala gusto mo dito. Ayan na si Krista, oh. Pumasok at u-order yata. Stalker ka talaga, ha? Pati oras ng pagbili niya, alam mo.
7: Tumigil ka nga, pare. Hindi ko siya tinitignan. Sa signboard ng laundry shop ako nakatingin.
3: Signboard? Eh, yung signboard nasa itaas. Yung mata mo, nasa ibaba nakatingin. Eh, nga, nakangiti ka kay Krista.
7: Oo na. Ang cute naman kasi ni Krista. Abang tinititigan ko siya, lalo siyang gumaganda.
3: At masipag pa. Siya mismo pala ang may-ari ng laundry shop. Bata pa, negosyante na.
7: Sana, pamana mo ang determinasyon niya sa buhay.
3: Sipagan mo pagtatrabaho at huwag puro ligaw, pare.
7: Ikaw naman, preo. Minsan lang ako tinamaan.
3: Suportahan mo na lang ako. Ano bang ginagawa ko? Takilang sidekick mo na nga ako eh.
12: Hoy, Krista. Ani-ani kayo po pala. Magpapalaba po kayo? Nako, hindi ako magpapalaba. Makikichismis lang ako. Nako, chismis po. Ano po bang meron, ani-ani?
5: kunwari ka pa. Eh, nasaan na yung binata na lagi bumibisita sa'yo? Ha? Wala ba siya ngayon dito? Oh, sino pang binata? Ay, naku, huwag ka nang magpanggap. Yung laging may dalang ilang pirasong labada. Yung nabalitaan kong laging nakakaiwan ng gamit niya rito. Ay, para may babalikan ka na bukasan. Ah, si Serenante po yun. Naku, aning-ani naman. Customer po siya dito. Customer lang ba talaga? Eh, sigurado ka. Eh, bakit parang mas madalas ka pa siyang makita dito kesa sa sarili niyang bahay? Ewan ko ba doon, aning-ani? Nako, Krista. Sa susunod, sigurado kong hindi nalabag ang sadya niya. Baka manliligaw na siya sa'yo. Oh, ayan na siya, oh. Pinag-uusapan pa lang natin. Dumating na. O siya, sige. Aalis na ako, ha? O, Krista. Eto na naman yung customer mo. Asikasuhin mo na.
4: Unang tingin pa lamang ay talagang si Reynante. Ay talagang tinamaan. Hindi niya pwedeng labanan. Hindi niya pwedeng ipagkait yan.
5: Aray?
4: Hindi niya pwedeng itanggi. At mukhang mapapadalas na
8: tama
4: ang dalaw ng binatang ito sa naturang labahan.
8: Bakit nga?
4: Siya ba ang sasadyain? O siya ba'y sasadyain na nalagyan ng mantsa at dumi ang mga kasuotan? Yak! Para may dahilan siya para pumunta doon sa laundry shop na yan. Ang tanong, si Krista ba'y kinikilig rin kung makikita niya? Etong si Reynante na may daladala na namang mga maruruming damit. Paano pag may nakita siya doon sa mga pantalon? Halimbawa, ni Reynante na kulay dilaw sa harapan, brown sa likuran. Yak! Mga kapatid, walang dapat pandirihan sa ating kwentuhan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito ng radio drama program sa buong sanlibutan, ang programang Sana Lod, ang number one sa inyong mga puso. Sa sobrang tindi na ating kwentuhan, maririnig nyo pa siya mamaya alas 4 ng hapon hanggang alas 5.
9: Kikiam.
13: Thank you, sir. Thank you so much.
4: Kayo, mag-amoy Chico. Kasama po si Atty. Ed Chico. Maya-maya lamang po, mga kapatid. Ngayon po ay Miyerkules. Miyerkules ngayon. Wow! Siruin mo, ang bilis ng panahon.
13: Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today?
4: I'm fine.
13: Hindi na ito normal.
4: Ito na po, mga kapatid, ang huling Miyerkules ng buwan ng Setyembre. At bukas, si Jose Marie Chan ay hindi na magpukubli yan. Hindi na siya magtatago. Yung stretching na yan, todo na talaga.
14: Sinong KJ ito?
4: Napakadaling imbitahan, Jose Marie Chan. Gusto mo, mamaya tawagan natin. Pupunta dito at kakantahan tayo. Napakadaling kausap ng tao.
15: Wala mga kapatid,
4: ang programang Sana Lord sa araw na ito ay may papremyo pa rin. Masagot nyo lang na tama ang aming tanong. 500 piso mapupunta sa tatlong tao. 3 winners tulad po kahapon. 3 winners each. Mga kapatid, 500 each to 3 winners. Yan po ang matatanggap ng sino mga makasagot ng tama sa ating itatanong maya-maya lamang. Ang programang ito ay napapanood rin po sa Facebook Live Broadcast at sa YouTube Live Stream. Hanapin lamang po ang 105.9 True FM.
14: Yan ang threat.
4: At gaganda ang inyong mga buhay. Alright, ako po si Lord De Vera. Kasama ninyo, inyong kaagapay.
5: Praise the Lord.
4: Lamang
5: thank you, Lord.
4: Sa nakawan ng tinapay.
14: Magkano kailangan mo hayop ka?
4: Alright, magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala.

0: Nakikinig pala talaga kayo. Maraming salamat po. At sinasamahan nyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.
1: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
2: Ganun po.
1: Yan. Oh, palit naman ng pose.
2: Okay po.
1: Palit emotions. Nice. Oh, now, palit kayo ng drink.
3: Matagal namin nagpalit direct
4: to Rise Energy Pop in great flavor.
5: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang fries.

0: Energy Pop! Sarap mag-Rice Energy Pop! Ang oras, 4:19. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans for insurance, healthcare, and pre-need plans.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord, sa True FM, sa 105.9.
2: Lori de la Cruz. Hello din sa mag-asawang Tess and June Bitona ng Botolan City, Zambales. Hello din sa palaging bumabati mula Bacolod, si Alex Puente.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Mga kapatid, welcome po. Welcome back sa paboritong radio drama program. Ano man ang mangyari hanggang sa dulo ng walang hanggan, ito po ang programang Sana Lord. Lord de Vera po, ang inyong lingkod.
4: Gusto mo na akong anakan.
2: Hindi pa. Lahat tayong budget dyan.
5: Oh my God.
2: Mga kapatid, eto na po. Unahin ko muna ang ilang mga lituntunin. Kung nais po ninyong sumali sa ating pa-contest, dapat po ay makita namin na nag-share kayo ng ating Facebook live broadcast. Kung hindi ka mapipili kahit ano ang iyong pagmamakaawang gawin. Malinaw ba? Malinaw na malinaw. Sunod. Sino mang sasali, dapat po ay maghanda ng isang valid ID. Kung wala kayong valid ID, anong gagawin natin? Valid ID at ang inyong e-wallet tulad po ng Maya or GCash. Alright, unahan lang po ito mga kapatid kung alam niyo yung sagot. I-text agad sa numerong 0919-318-4460 or magkomento po sa ating Facebook Live broadcast. Ayos ba? Ito na po ang ating tanong sa Miyerkules na ito. Kung nais po ninyong manalo ng 500 piso. Ano ang trabaho ng pinsan ni Krista? Ano ang trabaho ng pinsan ni Krista? Ang pinsan ba ni Krista ay escort? Ang pinsan ba ni Krista ay may-ari ng pyramid scheme? Ang pinsan ba ni Krista ay traffic enforcer? Ang pinsan ba ni Krista ay senadora? Wow. Ang naman. Pinsan ba ni Krista ay isang influencer? Hindi po yon multiple choice, mga kapatid.
6: Is there any objection?
2: Opo, hindi ko pa yung bibigyan ng pagpipilian. Dapat alam niyo yung sagot. At napakadili lang po malaman niyan. Makinig lang kayong team sa ating kwentuhan. Ito na po ang pagbabalik ng ating kwento sa pagpapatuloy po ng ating kwento sa Sana Lord. Sa lahat pa talaga ng mapapasukan ni Reynante na laundry shop, yun pa talagang ang may-ari.
4: True.
2: Ay talagang tinamaan ng lintik na pana
4: aray
2: ang puso niya. Dahil sa may-ari ng laundry shop na nagngangalang Krista. At itong si Reynante palaging gumagawa ng paraan, lagi
4: true
2: nagdadala ng malalabahan. At naging suki na nga talaga siya sa laundry shop na yan para may palusot lamang siya para makausap niya ang dalagang si Krista.
3: Bakit nga?
2: Love at first sight.
3: Diyos ko po!
2: Hanggang second sight, third sight, fourth sight, fifth sight. Nako.
3: It's very obvious.
2: Tuloy-tuloy lamang ang pagdalaw nitong si Reynante.
4: Tama naman.
2: Para magpakyut.
3: Patawad po!
2: Hindi talaga para magpalaba. Ang tanong naman, isusukli ba ang pagtingin na yan ni Krista? Paano pag nakita nitong si Krista yung mga damit nitong si Reynante?
4: Ang mga kita
2: madidilim na mga lihim
4: bubulohin
2: ng kanyang mga kasuotan. Ang mga nakasiksik na libag sa mga maong, sa mga long sleeves. Ang
5: what are you doing, Step
2: ang kulay peanut butter na batok. At ang mga bahagi ng kilikili na hinding-hindi na matanggal ang mansa. At parang habang buhay ay kulay betadine na.
3: Huwag ka nga makialam, ha?
2: Tapos pa makita pa ni Krista yung brief ni Reynante, nagbe-bacon na yung garter. Tapos may nakasulat pa na may nakatahipang pangalan, Reynante.
4: Salamat, ha?
2: At makikita ni Krista na isa lang pala yung brief ni Reynante, no? Kaya pala paulit-ulit siya ng paglalaba. Pero yun nga ba ang mangyayari sa ating kwento? Ewan ko kay Moe kung ilan ang mga salawal ni Moe kung ilan na sa kanila ang parang bacon, ang garter, o walang garter yung brief ni Moe. Dahil ito ay bikini brief. Wala na ibang pwedeng gawin kundi patuloy po nating dinggin ang kwentong sinulat ni ganong Vincent Manrique dito po sa Sana Lord ngayong huling Miyerkules ng buwan ng Setyembre. Ito na po ang In Love Bada.
6: Magandang hapon, Krista. Aling Ani.
7: Abay, magandang hapon din sa'yo. Hoy, Krista. Ito na naman yung pinakamasipag mong customer. Aba, sa tingin ko, mas alam na nitong presyo ng labada kaysa sa presyo ng bigas.
6: Aling-ani, hindi pa po niya kabisado ang presyuhan dito sa laundry shop kina Krista. Pero tingin ko, malapit na. Araw-araw pa naman kami nandito eh.
8: Pare, wala namang ganyan ha.
6: Sus! Totoo naman eh. Krista, alam mo ba? Yung aparador nito, parang hinagupit ng bagyo. Ang gulo-gulo. Halungkat kasi ng halungkat ng palalabhan dito.
7: Ganun ba? Grabe naman pala.
8: Krista, pasensya ka na rito sa kaibigan ko. Wala lang masabi talaga yan eh. Pre, exaggerated ka talaga kahit kailan.
6: Exaggerated, pre? Kahapon, nakita kita, tinitignan mo yung kurtina mo. Kapag nagdala ka ng kurtina sa susunod, alam na.
7: Ako nga, inaabang ko na kung kailan magpapalabay ang kulambo. Sir Reynante, mabuti na lang talaga at may laundry shop kami. Kasi kung wala, baka araw-araw ka maglalabas sa bahay.
8: Oh, pero mas maganda rito.
7: Oh, bakit naman?
8: Mas maganda ang serbisyo.
7: Aha.
8: Serbisyo ba talaga o yung may-ari ng laundry shop?
7: Ay, naku, halata ka naman masyado, Reynante. Eh kahit walang fabric softener, ang lambot ng ngiti mo!
6: Nakakitang aga natin dito sa laundry shop. Ano na naman ang naiwan mo kahapon para balikan ngayong umaga? Charger? Panyo? Eh, huwag lang sanang brief, pare, ha?
8: Sira, hindi ako nagpapalaban ng brief dito. Nahiya ako. Iniwan ko kahapon yung relo ko kaso hindi nakita ni Krista. Baka may nakapulot ng iba. Pero, nandito ako dahil gusto ko lang dumaan. Baka sakaling makita ko siya kahit saglit lang.
6: Ay! Tingnan mo nga naman. Dati alas 9 ka gumigising. Ngayon, alas 7 pa lang, nakaligo ka na.
8: Loko. Halika. Sumilip tayo sa laundry shop. Uy!
6: Masyadong lumapit, baka makita ka. Ano tayo? CIBG? Uy, libre! Ang sayo niyang tumawag. Teka, sisilipin ko ah. Ako ba si Tim? Kaya kasama siya, pre.
8: Lalaki, tingnan mo ang look three. Pero huwag mapahalata ah.
6: Pre, lalaki nga. Matangkad ng pogi.
8: Sabi ko, tingnan mo yung kasama ni Krista.
6: Huwag mo akong i-describe. Ako po. Sige. Mag-joke ka na dyan mamaya. Iiyak ka na dyan. Pero pare, mukhang mabango yung lalaki.
8: Naamoy mo?
6: Aba, hindi. Mukha lang mabango. At mukhang close sila.
8: Halika na, pare. Umalis na tayo.
6: Pare, ayan. Papalabas na sila. Magtago tayo, bilis.
7: Sir Nante, ibibigay ko pa naman sana sa kanya yung relong na iwan niya. Naku! Buti konti na ang tao. Ay, pwede ba ba ako humabol, Krista? Eh, bakit puro lalaking customer mo rito? Nagliligaw ba lahat yan sa'yo? So, aling-ani talaga. Oh, hindi naman po, porke lumalapit sa akin. May gusto na agad sa akin. Baka gusto lang po magpa-laundry. Eh, yung kaninang kausap po na poging-pogi. Ah, si Ken. Hindi ko nga alam kung bakit ang daming nakatingin sa kanya eh. Malabang, parang artista eh. Matangkad, kapo. Aba, maayos pa manamit. Akala ko talaga manliligaw mo yun. O baka nga i-boyfriend mo na. Ay, naku, hindi po. Pinsan ko po si Ken. Pinsan? Opo. Model po yun sa Maynila. Umuwi lang dito kasi may shooting sila malapit dito sa atin. Ay, ganun ba? Akala ko'y karibal na ng mga nagkakagusto sa'yo eh. Kasi may nakita ko isang lalaki kanina na parang biglang nawala ng pag-asa. Ako? Sino po? Si... Sarinante po? Oo. Nakita ko sa labas, nakasilip sa bintana. Abay, nung makita yung pinsan mo, biglang nag-iba mukha. Parang nakita niya ang kalaban niya sa pag-ibig. Kaya ayun, laglag ang mga balikat na umalis na lang.
6: Kung kailan naman malalim na ang gabi, saka ka naman mag-aayang uminom. Sa office naman kanina. Ayos ka naman ah. Ano bang problema? Si Krista pa rin ba?
8: Ay, sino pa nga ba, pare? Eh, hindi ko pwedeng dalhin sa trabaho ang personal na problema. Kaya ngayon ko palang dadamdamin ang sakit. Kaya damayan mo naman ako.
6: Sus, ganyan tayo eh.
8: Ah, basta, hindi na ako babalik sa laundry shop na yan.
6: Ha? Seryoso? Bakit?
8: Eh, para saan pa, pare? Nakita naman natin yung lalaking kausap niya kanina.
6: Hindi ka pa naman sigurado kung jowa na nga rin ni Krista eh. Sinabi ba ni Krista na may boyfriend siya? Na maliligo niya yung pogi? Sinabi ba ni Krista na wala kang pag-asa?
8: Hindi.
6: Kasi ikaw lang gumagawa ng sarili mong trahedya. Baka pinsan lang yun, o baka kapitbahay, o baka customer. Kasi hanggang hindi mo tinatanong, wala kang karapatang sumuko, pare.
8: Eh, pag nabusted ako.
6: At least, natalo kang lumalaban.
8: O sige. Magtatapat na ako kay Krista bukas.
7: Ay, ikaw pala rin, Nante. Hindi ka dumaan kahapon ah. Ano, nag-ipon ka pa siguro ng mga labada, no?
8: Medyo naging busy lang.
7: Talaga ba? Akala ko naman nagtampo ka eh. Kasi sabi ni Aning-Aning, bigla ka lang umalis.
8: Ha?
7: Oo.
8: Eh, bakit ko naman gagawin yan? Baka yun yung may nakita lang ako.
7: Yung pinsan ko ba?
8: Eh, pinsan?
7: Oo.
8: Pinsan lang?
7: Oo naman, si Ken. Pinsan ko yun, model. Galing siyang Manila. Hinatid ko lang hanggang kotse. Oh, bakit ka natahimik?
8: Kasi may gusto sana akong sabihin sa'yo eh.
7: Hmm?
8: Alam kong hindi pa tayo ganun katagal na magkakilala. Pero sa bawat pagpunta ko rito, hindi lang damit ang gusto kong balikan. Kundi pati ikaw. Hindi ako mayaman, hindi rin ako pogi. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo.
7: Reynante?
8: Wala naman akong hinihing sagot ngayon. Kung hindi ka pa handa, gusto ko lang malaman mo na gusto ka tang ligawan. Yun ay kung babayag ka.
7: Pasensya ka na, Reynante, ha? Hindi ko pa kayang sagutin yan dahil, hindi dahil ayoko, kundi dahil sa... Si Daddy tumatawag. Sandali lang, Reynante, ha? Kailangan ko lang sagutin ito, eh.
8: Sige. Ayun na nga. Hindi pa rin ako pinili.
2: Grabe naman tong si Reynante. Susuko agad.
9: Charla!
2: Dahil sa maling akala. Pero alam nyo, marami rong namamatay.
9: What?
2: Sa maling akala. Akala niya hindi bomba, kaya dinampot. Ayun, putol ang ulo. Akala niya walang ibang sasakyan na dadaan, kaya ayun. Nakaapak siya ng humaharuro na truck. Masakit makaapak ng ganyan. Akala niya ay hindi siya ho-hold upin. Akala niya, pag hinold up siya, abay, magaling sa mga rate. Kaya siya'y nanlaban. Eh yun. Boom. Isang bala ka lang. Ngayon, akala ni Reynante. Na nobyo yata. Don Krista. Yung lalaki.
9: Patawad po!
2: O mabuti na lamang na alaman niya na ito'y pinsan lamang.
10: Tindihin ko na lang.
2: Ang lalaking pinagsiselosan kasi pogi eh. Kaya't nagroon siya ng lakas ng loob na aminin.
11: Fake news.
2: Ang tunay niyang saloobin. Ang tanong naman, kung ito ba'y ibabalik, isusukli. Papayag kaya si Krista na siya'y ligawan ng kanyang suki na si Reynante. O baka may dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang babaeng ito. Parang kanyang damdamin ay muling buksan. Ano kayang nangyari? Nako, baka may nalabhan siya dati. Na habang suot pa yung salawal, ay nalabhan niya na, tapos nagtaksil pala sa kanya. Wala na ibang pwedeng gawin, kundi mga kapatid, kami muna ay mambibitin at sana ay nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord.
12: Happy, happy, yes!

0: right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
0: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals.
4: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
0: Summit Natural Drinking Water.
5: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag sa Panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa Panalo. Ang oras, 4:43. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Warning, baka mapaisip ka at mapatawa ka pa. Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
7: Amoy Chico!
5: Usapang may tama, pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
8: Welcome back sa paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan, ang programang Sana Lord. Mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Lord Rivera. At ang kwentong pinakikinggan po ninyo ay sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique. Sa direksyon ni Eric Galvez. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating manunulat at ang ating direktor. At ang mga artista natin, mga kapatid, eto na po sila. Si John Urbano, ang gumaganap na Carlo at Reynante. At si Miss Wendy Villacorta, ang siya namang Annie at Krista. Kung paano dalawang tao ay nakakabuo ng isang buong mundo, isang buong sitwasyon, sari-saring mga
9: pagkakaisa.
8: Pagkakaisa.
10: Hawak natin
8: kahit
10: ang
8: sila, sila lamang ay dadalawa. Right, mga kapatid? Meron po kong iaanunsyo tungkol po ito sa mga winners. Sa tatlong bibigyan po ng tig 500 piso. Kuli pa rin po yan. Ang kaso lang,
9: pangalawa,
8: magagawa lang po natin yan bukas din. Gaya po ng mga winners nung Martes at ang winners ngayon, i-a-anunsyo natin bukas, araw ng Huwebes. Entiendes? So, isa ka ba sa anim na pangalan na babasahin ko bukas? Tig 500 piso po ang matatanggap ninyo. Sana po tama ang sagot ninyo. Bukas natin sabihin din ng tamang sagot kung ano ang trabaho ng pinsan ni Krista na sobrang gwapo, ay parang model yata.
10: Go ahead!
8: Game! Ilang mga bagay lang po dapat ninyong malaman tungkol sa paglalaba sa kasaysayan. Ang mga sinaunang Romano, alam ninyo? Aba, dahil wala pa namang sabon ang mga panahon ninyo. Ngayon, ano? Ang ginagamit nilang panglinis sa damit pag sila'y naglalaba ay, maniwala kayo sa hindi, ay ihi ng tao. Oo. Kasi may ammonia, di ba? May ammonia yung urine. Yung ihi. So, bukod sa yung kanilang pag, ang tawag doon, kula? Tinatapak-tapakan nila yung mga damit. Yan, yan. Tapos, yung mga damit ay ilalagay po sa mga lalagyan na may tubig at ihi.

0: ay tinatago ang kanilang mga illegal na kita sa mga laundry bag. Mm-hmm. O doon sa mga lalagyan ng mga maruruming damit. Kaya money laundering tawag.
1: Parang budol na to, ha?
0: Totoo yan. Noong araw, ang paglalaba ay hindi simpleng aktibidad lamang. Hindi ito yung parang lalagay mo lang sa tubig, sasabunan mo, may bula, may palo-palo, kakanta-kanta ka, tapos magchichisimisa na kini Ate Nora. Delikado noon ang paglalaba.
2: Maritis ka!
0: Bago nagkaroon ng mga washing machine. Nako, sa Amerika noon at sa Europa, nilalagay yan sa pinapakuloong tubig. Sa mga kemikal na nakakalason. At napakaraming na-aksidente noon. Maraming naiipit. Maraming napapaso. Mm-hmm. Pero mga kapatid, sa ating kwento ngayon, walang ibang misteryo, kundi ang misteryo ng puso ng tao. Kung paano ang isang binata na napadpad lamang sa isang labahan ay parang patuloy na kinukusot-kusot ang kanyang damdamin tuwing nakikita etong si Krista. At dahil sa maling akala, nung una akala niya ay wala na siyang pag-asa. Pero, nung malaman ng katotohanan, abay, abante lang. Kung sila ba'y magkakatuluyan, mga kapatid, o maghahanap ng ibang malalabhan itong si Reynante. Ito na po ang huling bahagi ng kwentong sinulat ni Vincent Panrique ngayong huling Miyerkules ng buwan ng Setyembre. Ito na po ang In Love Bada.
3: Tatlong araw ka nang parang walang kaluluwa. Kung may balik sa anong pinakamalungkot na tao, ikaw na ang champion.
4: Pare, ubon nga akong asarin. Nakita mo na ngang broken-hearted ako. Tapos yung motor ko, hindi pa rin maayos hanggang ngayon. Kita mo, naglalakad tuloy tayo.
3: Oh, sorry na. Huwag ka nang mainis, mabuti pa. Tanungin mo ulit si Krista. Alamin mo yung sagot kung pwede mo siyang ligawan.
4: Bakit pa? Ang lilo na sinabi niyang, hindi dahil ayoko, kundi di tumawag man sa cellphone niya, kaya di niya natapos sa sasabihin niya. Pero, alam ko na yung kasunod na.
3: Aba! At nag-assume ka na naman, mas mabuti pa kung sa bibig niya mismo manggagaling ang pag-ayaw.
4: Wala na, pare. Hindi na natin pilitin.
3: Alam mo, pare, kung ano talaga ang problema mo, masyado kong advanced mag-isip. Hindi pa tapos ang sine. Umuwi ka na.
4: Eh, mas mabuti na, pare, ng maagang sakit kaysa umasa pa.
3: Naku! Kung may gold medal sa pag-overthink, ikaw na sana nakakuha ng ginto. Pero nakakaawa ka na. Lagi kang wala sa sarili mo.
4: Ewan ko ba? Seryoso kasi talaga ako kay Krista.
3: Pare, tutupakin kang tricycle. Wala yata pre.

Krista, napansin mo ba? Parang may kulang dito sa laundry shop mo. O ba hindi niya yata pumupunta dito sa Reynante? Baka nakakita ng mas murang laundry shop, ano? Baka nga po. O baka naman siya na lang ang naglalabas sa bahay. Eh bakit kaya biglang naglaho na parang bula? Aling-ani. Baka kasi akala niya na tinanggihan ko siya eh. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya, kaso hindi pa ako handa na magka-boyfriend. Gusto ko munang patunayan kay Daddy na kaya kong mag-manage ng negosyo. Ayokong isipin niya na nadidistract ako ng mga lalaki. O edi payag ka palang man

0: Scotia.
1: Opo. Hindi ka naman siya pipigilan. Baka akala lang na ayaw ko talaga sa kanya. Nako, kilala ko mga lalaki. Kapag mahina ang loob, kahit kama pa lang, ginagawang period. Nako. Kaya yung sa Reynante, malamang ganyan din. Baka nagmumukmuk na yon kung saan. Uy, Carlo! Long time no see, ah. Sabi na nga ba, ikaw yan eh. Tingnan mo nga naman, dito pa tayo sa mall nagkita.
2: Hi, Krista. Ang dami mong pinamili, ah. Tulungan na kita.
1: Di na. Nakalagay naman sa cart eh. Siya nga pala, kumusta si Reynante?
2: Ay, hindi pa alam. May sakit sa puso.
1: Ano?
2: Este, sa puso lang yung una. Tapos, nadagdagan pa ng aksidente.
1: Aksidente?
2: Oo. Nabangka ng tricycle. Buti na lang, hindi manuba. Nasa ospital pa rin, nagpapagaling. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman delikado eh. Okay na siya. Eh, kung gusto mo, dalawin mo siya ron. Siguradong matutuwa yun pag nakita ka.
1: Room 204. Ito na yun. Teka, medyo bukas ang pinto ng kwarto ha. At parang marami siyang bisita. Nakakayang pumasok. Makaalis na nga lang. Hindi yata talaga meant to be na magkita kami.
2: Sandali, Krista.
1: Ay, Carlo?
2: Nandito ka na pala eh. Eh, bakit hindi ka pumasok sa loob? Halika, sasamahan kita.
1: Ay, naku, kasi mukhang busy si Reynante. Tingnan mo, daming babae sa loob.
2: Oh, yun ba? Mga katrabaho namin yun, walang girlfriend si Reynante.
1: Ha? Huh?
2: Kung meron man, baka hanggang panaginip lang. Kaya puntahan mo na siya.
1: Naku, nakakahiya. Baka makaabala pa ako eh. Babalik na lang ako sa ibang araw. Oh, Krista. May mga bisita ka at parang hindi maruming damit ang dala. Reynante? Kumusta? Okay ka na ba?
2: Oh, okay na ako, Krista. Lalo ngayon. Nakita na kita. Ah, ito nga pala. Roses for you.
1: Salamat. Nag-abala ka pa.
2: Eh, nung huling punta ko, hindi ko alam kung ano talagang sagot mo eh. Pero kung may pag-asa ako, handa naman ako maghintay.
1: Hindi mo na kailangan maghintay. Kasi, oo ang sagot ko.
2: Ha? Talaga? Seryoso ka ba?
1: Oo, at may aaminin din ako. Yung mga gamit mong naiwanan mo rito, yung relo mo, medyas mo, panyo, at minsan yung towel mo. Hindi ko talaga agad sinasoli eh. Sorry, ha?
2: Bakit naman?
1: Eh, para may dahil kang bumalik.
2: Noon, pre! May maglalaban ng mga medyas mo habang buhay.
1: Ay, naku. Siya. Mukhang hindi lang damit ang malalaban dito eh. Pati mga pusa!
3: Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-is sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
6: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
7: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
6: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
7: Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
6: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute at alas 11 sa Totoo Lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Gising na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang Best FM Radio Program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha, tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Relate much.
7: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
2: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
7: Oo, nabasa ko. May pa I love you ka pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
2: Caitlin!
7: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
6: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
8: Mata.
9: Mata lang.
8: Ang pinapakita.
9: Mata
8: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
9: Grabe ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
8: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
10: Amoy Chico!
0: Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Babala lang po ang lahat ng opinyon. Side comments, hirit, panat at minsan ay hugot ni Attorney Ed Chico ay kanya lamang. Hindi ito otomatikong opinyon ng True FM, ng management, ng staff, ng guard, ng janitor, o kahit ng nagtitimpla ng kape sa opisina. Kung may matamaan, si attorney na lang po ang kausapin. Huwag ang istasyon.
11: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Naano naman ako? Nahuli na naman? Eh, habang mag-uumpisa tayo, tinitingnan ko pa yung picture, yung Zoom link ng ating guest, inaayos ko. O, dito kasi tayo, one-man team tayo ngayon. Bakit? Kasi ang ating producer na si Jeffrey ay wala. Dahil meron siyang dinaluhan na isang pagtitipon. Pero wag ko daw muna sabihin. Pero sigurado magandang balita yan bukas, hindi ba? So, kumusta na kayo mga kaamoy Chico? Amoy Chico na ba kayong lahat? Baka mamaya hindi pa, ha? Dapat alam nyo na, kapag ang ganitong oras, eh, talagang ika nga, eh, magsasama-sama tayo. Eh, ba't naman hindi tayo magsasama-sama? Eh, eto lang po ang programa na ika nga, eh, alam mo yon. Amoy Chico ka na, may tama ka, pero walang hangover. Yun ang maganda dito sa ating programa, eh. Kaya nga sinasabi nila, Ed, bakit parang maraming naiinggit? Eh, ba't naman hindi sila maiinggit sa loob na isang buwan? Palagi kong sinasabi, eh, talaga namang naging mabenta ang ika nga ang aming programa. Diba? Eh, alam nyo na, wala tayong magagawa, talagang ganun. Sorry na lang sila, hindi ba? Pero alam nyo, sa totoo lang po, hindi ko din po hindi ko maipaliwanag kung saan ko ilalagay ang aking mga ngiti. Alam mo, tawag doon yung wala akong mapaglagyan, ano? Wala akong sisidla ng aking mga ngiti kasi hindi din ako makapaniwala na marami pong nakikinig, marami pong nagpa-follow sa atin. At syempre, kapag nangyayari yan, talagang tabang-taba naman ang aming mga puso, hindi ba? Alam nyo, kasi sa totoo lang po, noong pong ito, babalita ko lang po sa inyo, hindi ko po talaga, nung unang in-offer sa aking show na ito, parang, alam mo yung nagdududa ko, kaya ko ba yung araw-araw, tapos kaya ko ba itong, alam mo, parang nagmumonolog ako dito, mag-isa ako, wala akong kasama. Eh, syempre, sinasabi ko naman, try mong kayanin mo kasi Napakaganda ng oportunidad na binibigay sa iyo. Pwede ka magbahagi ng kwento. Pwede ka, ika nga, magbahagi ng iyong mga kuntilbutil na kaalaman. Pwede kang magtanong sa mga piling panauhin para ika nga ay maipaliwanag ang mga bagay-bagay. Hindi ba? So yun na nga, finally, sabi ng asawa ko, nung may duda pa ako, sabi ng asawa ko, ba't hindi mo tanggapin? Eh syempre, asawa ko na yun. Ano? Alam mo naman, asawa ko, palaging tama yun. Yung asawa ko lang yung kahit mali, tama pa rin. Di ba? Tapos pagka nagkamali siya, hindi siya magsasorry, kasalanan ko pa rin. Alam mo yung ganon? Ibang klase eh. Pero yun nga, this time around, tama yung asawa ko. Kaya naman tuwan-tuwa ako, bakit ka mo? Ang May Chico po kasi, ito lang po yung programa po na pag-uusapan ng iba't ibang mainit na balita. Magbibigay po tayo ng tagay, este, ha? Legal na paliwanag at pakikinggan ng inyong mga hinahing at banat. Para po sa ating...
12: Tagay!
11: Ayan, para po sa ating tagay at tigil. Ito po ang ating poll of the day. Pag-usapan na natin. Magbigay kayo ng comment, ha? Gusto kong marinig kayo. Ano ang masasabi mo sa pagbasura ng Supreme Court sa magkahiwalay na petisyon na inihain ng ilang personalidad kaugnay ng 2/3 vote para sa conviction sa impeachment case? Ulitin po natin, ha? Ano ang masasabi mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa magkakahiwalay na petisyon na inihain ng ilang personalidad kaugnay ng 2/3 vote para sa conviction sa impeachment case? Para po sa mga gusto po magkomento, mali lang po kayo pumunta po again, ha? Sa 1True FM, sa FB, hanapin niyo po yung Amoy Chico. 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Dito po, kahit wala kang utak, kahit bobo ka, kahit mahina ulo mo, meron kang opinion sa kanakakita. Ha? Dito lahat ng opinion malido. Hindi namin minamaliit ang lahat. Tsaka yung mahihina ulo, huwag yung mamaliitin yan, ha? Tandaan yun, dami nila. Pag nagsama-sama yan, pwede yung mag-elect ng presidente. Kaya, wag na wag nyo pong mamaliitin yung mga yan. At sa mga gusto naman pong mag-comment sa YouTube, pwede rin po kayong pumunta. Nagulat ako. Chinek ko yung YouTube namin. Marami din palang nanonood. I'm so happy. And of course po, sa mga nagtatanong din naman po kung anong aming hotline. Ang aming hotline ay 8689-3289 or 8689-3290. Sa aming naman pong official text line hotline, 0926-530-7055. Alam niyo po, maganda po talaga ang pag-uusapan natin ngayon. At sa totoo lang po, ako po ay excited, ano, dahil may bisita po tayo na gusto kong linawanagin kasi may maraming issue na ipinupukol sa kanya na kumakalat ngayon sa social media. Pero bago yan, patihin po natin si Mark Malorca. Good afternoon, attorney from Olonga po City, excuse me. Sabi naman ni Alan ni Hunko, good afternoon po, Sir Attorney Ed Chico. Sabi ni Doroteo, alas 5 na, Amoy Chico na. Ito si Doroteo, talagang nanunood siya, nakikinig siya araw-araw, nakakataba ng puso. Naisip ko lang, Doroteo, wala ka bang ginagawa sa buhay? Niisip ko yan eh. May trabaho ka ba, Doroteo? Paliwanag mo nga dito. Pero kung may trabaho ka, nanunood ka at nakikinig ng Amoy Chico, napakasaya. Sabi na po ni Lior, Pedrica Andrera, Attorney Ed, alas 5 na, kailangan na makinig sa 105.9. Ang mga taga North Caloocan, pa-shout out po. Magandang hapon. Ayan, shout out na kita, Lior, ha? Sabi naman po ni, yon. Sabi ni Doroteo, eto, nag-true confession ka pala kagabi, attorney, sayang. Meron pa naman sana akong i-confess. Ayan, sabi naman ni Ray Bibi, tama lang dahil ang ibang mga senador, absent. Ano ibig sabihin niya? Sabi ni Gina Vergara, good afternoon po. Eto po, para po sa atin pong...
12: Shot na!
11: Eto na nga, itong ating shot na pagbabalita po. Eh, nagulantan po ang Facebook po, ang SOCMED. Kasi po, nagkaroon po ng issue. Laban daw po dito po kaya Congressman, ano, Navotas City Representative Congressman Toby Tiangco. Kasi nga, di ba, alam naman natin, hindi naman lingit sa inyong kaalaman, ilang araw na napapanood natin ito sa Kongreso. At talaga nakikipagbangayan siya sa mga kasamahan niya sa Kongreso, no, yung mga kabaro niya, dahil tinitira niya raw yung mga polisiya na ito. At ika nga, ano, he brings attention to the fact na meron daw pong mga allegation ng corruption, hindi lamang sa flood control, kundi sa paggasta mismo ng pondo or budget ng ating national government. Pero, may kumakalat na balita na hindi daw po malinis itong si Toby Tiangco dahil si Congressman daw ay may 8 billion na pondo bilang campaign manager ng alyansa na galing din pala sa flood control. So tinatawag po siyang ipokrita dahil daw po papaano niyang ipapaliwanag na alam mo yon, yung parang kontra siya dito po sa usapin ng flood control pero gayong yung pondong ginamit niya sa kampanya ng 2025 para sa kanilang senatorial slate ay galing din sa korupsyon. So ngayon po, kapiling na po natin, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa sa ating pong Zoom, ano? At ma-interview po natin ang representante po ng Navota City. Wala pong iba, kundi si Congressman Toby Tiangco.
12: Hello Ed, magandang hapon sa inyo at salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng pagkakataon para ipaliwanag to, no? So, gusto mo simulan ko na ba?
11: Magtatanong muna ako, ikaw naman, kung masyadong naiinip si Kong Toby. Pero Kong Toby, ano, medyo kumakalat yung kwento na ito, parang panlaban sa'yo. Kasi nga, di ba, lately, yung pangalan mo ay nakikita na ikaw ay kumukontra madalas dito sa mababang kapulungan. And it turns out pala, allegedly, yung palang pondong ginamit mo nung campaign manager ka, galing din sa flood control. Paliwanag mo nga ito.
12: Okay, number one, no? Hindi naman ako kumukontra. I am just asking for transparency and accountability. No? Number one po yan. No? At yung aking prinsipyo sa accountability, hindi lang po ito ngayon. Dati pa po yan. No? Ngayon, ano ba yung dalawang hinihingan ko ng transparency and accountability? Unang-una is yung budget ng House of Representatives, no? Ang nasa net namin ngayon is over 17 billion.
11: Mm-hmm.
12: Last year, 17 billion rin yan. Nadagdagan ng 10 billion sa naging 27 billion. Mm-hmm. No? So, ang sinasabi ko lang, yung budget ng House of Representatives, hindi dumaan sa committee level. Tapos, yung schedule doon sa plenary na dapat September 24, naka-official travel ako. Alam nila yan. Na naka-official travel ako, inusod na na September 17, ang abiso is 2 a.m. at sabi alas 10 ng umaga, tatalakayin. No? So nakakapagtaka yun, bakit nila gagawin yan? Kung mag-uusod ng schedule, syempre piliin mo yung 18, 19, 21, 22, 23, may hearing naman doon. Bakit ka doon sa dulo kukuha? So plain and simple, sinalisihan nila ako dyan. At alam nilang ako lang ang nagtanong.
11: Mahirap pa naman. Kung yung nasasalisihan. Hindi ba? So pagdating po, ituloy nyo po.
12: Oh, pagdating ko ng 21, nag-request ako na i-reconsider. No? So ginawa nung nakaupong deputy speaker noon, in out of order, na mali naman siya. Nung Miyerkules, 23, tama. Sinabi ko na mali yung ruling nila ng pag out of order sa akin, no?
11: Opo.
12: So sinabi ko na mali yon at nag-agree naman yung majority, so binawi yung ruling na out of order, pero ganun pa rin, ayaw pa rin nilang pabuksan yung budget ng House. So very simple eh, ano mang tinatago dito? Bakit ba ako, isa na lang ako magtatanong, wala nang ibang gusto magtanong, ayaw pa nila akong pagtanungin.
11: Ang problema kung ayun na nga, dahil nga ang hilig mo daw magtanong, kumakalat itong balita na nagmamalinis ka daw. Yung daw palang pondo mo nung ikaw ay campaign manager na 8 billion, galing din daw sa flood control. So tinatawag ka ngayon na ipokrita daw kayo. Paliwanag mo nga yan.
12: Number one, okay, ito maliwanag na kondisyon. Unang-una, ayoko naman talaga mag-campaign manager. Medyo...
11: Bakit
12: okay
11: po ba kayo nag-campaign manager kung ayaw nyo po? Anong nangyari?
12: Siyempre, ayoko namang... Actually, umayaw ako dyan. December 1,
11: opo,
12: sinabi ko kay Presidente, wag na ako.
11: Opo.
12: Sinabi niya, hindi, ikaw na. Siyempre, nung okay pa naman relationship namin nun, siyempre, nakakayang tumanggi, di ba? Nakakayang tumanggi. Baka naman sabihin na pakasuplado ko or nagmamalaki ako, no? So, parang, wala, okay lang, sige. Para sa akin, trabahong binigay. So kahit umayaw ako noong December 1, sabi, ituloy ko, so tinuloy ko. Pero ayoko talaga niyan. Okay. Dahil kandidato rin ako noong panahon yun eh. Kandidato rin ako noon. At noong, di ba ang filing October, di ba? Ang filing of Certificate of Candidacy is October.
11: Opo.
12: Nag-aaral ako sa Amerika noon, noong October.
11: Mm-hmm.
12: So ang dami kong inaasikaso noon, ayaw ko. Kaya lang, wala. Siyempre, para mapagbigyan, pumayag ako. But ano yung number one condition?
11: Opo.
12: Ang number one condition ko nung ako ay nag-campaign manager is that I will not hold money.
11: Mm-mm.
12: Maliwanag yun. Sinabi ko sa kanya.
11: So itong 8 billion na ito, wala kayong alam dito. You will never hold money.
12: Unang-una, I will not hold money in the sense na kung may donasyon, huwag niyong padaanin sa
11: inyo.
12: Akin. Kung may des- yung kahero, hindi akin, ha? Kahero nyo yan.
11: Opo.
12: So, nung dumating ako sa headquarters, ako lang mag-isa pumunta doon. Wala akong pinasok na kahit isang staff.
11: Opo.
12: Okay. So, ang trabaho ko lang is to estimate. Ang ginawa ko, inestimate ko yung budget ng kampanya. Okay? So, ang inestimate kong budget ng kampanya yan, research ko nga, imposibleng 8 million umabot yun. Kasi doon pa lang sa original plan is, ang original na kailangan budget is 1,569,496,525 pesos and 74 centavos. Exacto yan. That was for 29 sorties. Ibig sabihin, 29 na malalaking rally yun. Yung 1.5. So, eh ano nangyari? Yung 25 na, 29 pala, 29 na malalaking rally, naging 17 na lang yan. Kasi, di ba nung napadala si President Duterte doon sa Hague, eh yung mga local candidates namin, nakikiusap sa amin, huwag na kayong pumunta dito kasi galit yung tao, baka pati kami madamay.
11: Opo.
12: So from 29 rallies, naging 17 yan, halos kalahati. So paano kami? Eh yung, de, siyempre, yung 1.569, hindi na nga maubos yun. So, lalong-lalo nang hindi pa pwede umabot ng 8 kasi yung original with 29 rallies is 1,569, etc., etc. Eh, nabawasan yan. Siyempre, di, bumawas yung budget. No? So, kalokohan yung...
11: Sa malisyosong kwento ito. Malisyosong kwento.
12: Yes, ang hindi nila alam, hindi ako nag... Ang trabaho ko lang, sabi ko, yung kahero will release in accordance with what is the line item. Naka-line item yun.
11: Opo.
12: Stricto kasi ako pagdating dyan. Kahit sa budget, kung ano yung specific na line item at ano yung amount na approved, yun lang ang pwedeng i-release ng kahero. At hindi akin yung kahero. So, hindi ako yung tumatanggap ng donasyon. Hindi rin ako yung nag-re-release. Ang akin lang is to make sure na ayos yung mga schedule nila at may panggastos doon sa schedule na yung panggastos ay approved naman doon sa budget. So, yun lang.
11: Yun
12: so,
11: lang, oo.
12: Paano nila ako masisisi doon? Alam mo, ito, obvious to eh, kasi ito rin yung tumira sa akin right after elections. Ito rin yung hindi matira-tira si Martin Romualdez. So, alam na natin kung sino yung tumitira sa akin.
11: Sino nga po ba ito? Baka pwede nating mabanggit ho. Kung...
12: Hindi, yung grupo nila Martin Romualdez yan, di ba?
11: So, sigurado ka grupo to ni former speaker?
12: Ay, tignan mo naman yung mga tumitira sa akin, di ba? Wala na, hindi na nga na, yung iba nga niya, hindi nidepensa pa si Martin. Wala daw ginawang masama, di ba? Oh,
11: eh, pero so, dito, sinasabi nila, alam mo daw, na yung pondo daw na yaan, so sabihin na natin hindi 8 billion, mas maliit, kagaya ng sinabi nyo, eh, today galing sa flood control, sa magaling tong kwento na ito, narratibo.
12: Hindi, kwento lang nila yan. How can I know when in the first place, ayokong humarang sa donasyon? Because, Ed, alam mo, ang dami ko nang nadinig na kampanya. Ang pinagbibintangan lagi dyan sa pera is yung tumatanggap ng pera. May mag-invento na binigay ganitong donasyon, ang naipasok ganitong donasyon. Bait naman ako papayag malagay yung sarili ko sa ganyang sitwasyon. So, siyempre, nung tinanggap ko yan, sinabi ko, wala basta sa pera, ayoko humawak. O, di ba? Tapos, yung mga gastos dyan, o yung iba naman walang resibo, ibibigay mo sa kandidato. Ayoko maipit sa ganyang bagay. Kaya sinabi ko hindi talaga
11: so, hindi niyo po alam yan.
12: Ang main trabaho ko noon is to schedule, to make sure na yung para akong ano doon eh hanapin mo yung mga lumang interviews ko even before the campaign, no?
11: Opo.
12: Sinabi ko parang glorified ano lang ako, glorified concierge.
11: So ito, eh yun nga, so obviously sinisiraan ka lang, sabi mo nga, ng kampo ni former speaker. Sabi po yan ni Kong, hindi sa akin galing, baka mamaya.
12: Pero ako nagsabi niya.
11: Opo.
12: Ako nagsabi niya.
11: Opo. Eto, pero niya. Bago kita pakawalan, okay lang bang, okay lang po ba kung tanungin ko yung mga tanong po ng ating mga netizens na nagko-comment
12: now? Of course.
11: Pero ito muna, pinupuri ka muna ni Ton Valera, Kong Toby, sa Senado ka na daw dapat. Ayan, sabi niya. Hindi ba? Eto sabi naman
12: ni... Madami akong makakaaway dun. Mas madami akong makakaaway ng tao kasi mas malawak maimbestigahan mo. Mas marami kang masasagasaan.
11: Doon ka na naman, mag-iingay. Sabi nila. Sabi ni Jofet, pakitanong po, bakit po pinagtatakpan niyo raw si BBM hanggang kay Martin lang daw kayo?
12: Hindi, okay. H- hindi ko pinagtatakpan kahit sino man. Ang sinasabi ko lagi is, hindi ko sinasabing, I never said na wala. Ah. Ang sinasabi ko, I have no personal knowledge. Iba yung wala, iba yung sinasabi mong walang ginawa, walang kinalaman. Iba naman yung sinasabi mong wala akong personal na kaalaman. Ang sinasabi ko lang, wala akong personal na kaalaman doon sa kung ano man ang usapan nila ni Martin, kung meron man. Kaya hindi ako pwede magbigay ng opinion sa bagay na yan. Yun ang,
11: kumbaga, wala ko kayong alam, wala kayong personal. Ayan, nilinaw na ni Kong, ha. Eto pa ko, sabi naman ni Ray Bibit, siguro maliban ito sa kaso ni former speaker, ano, bakit daw puro ka na lang paratang yan? Puro paratang na lang itong si Congressman Tiangco. Pero ni isa, eh, wala namang nasasampang kaso. Para nag-iingay ka hindi, daw, sir. Hindi, sayang
12: na,
11: daw.
12: Diba, si former speaker na nakasuhan, no? Yung biggest fish nakasuhan na. At yung ibang mga, yung mga sinabi ko, yung unang-unang sinabi ko, ako unang nagsabi na nagbebenta sila ng proyekto, sumunod sinabi rin niya ni D.L. Cantara, sumunod sinabi rin ni Yusek Bernardo. So hindi paratang to. Ito ay sinasabi rin ng ibang tao. Pero talagang admittedly, mahirap talaga maghanap ng ebidensya sa corruption kasi wala naman resibo yan, di ba? Sino naman magbibigay ng official receipt pag tumanggap siya ng pera sa corruption, no? So, pero pag pinagdugtong-dugtong mga bagay at yung mga naging epekto nito, makikita mo na talaga may corruption.
11: Ito po, last na lang po ito. Sabi ni Carlo, hindi daw siya naniniwala na nag-iisa lang kayo. Meron daw pong nasa likod ninyo. Ano pong sagot niya dito ko? Hindi daw po siya naniniwala na nag-iisa lang kayo. Sigurado daw sa lahat ng ginagawa nyo, I would assume, yung pagre-reklamo nyo, yung mga inyong mga expose, may tao daw na nasa likod ninyo or grupo.
12: Ah, okay. Kung sinasabi ni Carlo na meron na sa likod ko, wala po. Tignan niyo po yung legislative records ko ever since 2010. Nung hindi naman sobrang popularity ni Pinoy noon, ako lang ang lone witness ni CJ Corona doon sa impeachment. Ako yung naging witness niya na talagang hindi naman pinabasa sa amin yung complaint noon. Tapos ako rin nakadiscovery ng development acceleration program yata ang tawag na doon eh. Yung DAP na pinamigay doon sa mga pumirma at bumoto doon sa impeachment. Ako nakadiscovery noon. Pero in the same manner na hindi ko kaagad na-discovery yun, kakakulit later on na-discovery. So ganito din to, no? Ganito din to ngayon. Hindi lang tayo tihihin to. At ang akin, I'm very consistent lang doon sa transparency and accountability. Kasi kung gusto natin ma-prevent yung corruption, dapat magkaroon ng accountability, pero walang accountability kung walang transparency. Kasi how do you hold people accountable kung di mo alam what you have to hold them accountable for, no? So hindi, okay lang sa akin yan. Di ako natitinag dyan, Edam, doon sa mga trolls ni Martin. Sa tingin ko nga, masaya sila every time may binabanggit akong accountability. Dahil siyempre, may hanap buhay sila, di ba?
11: Gusto ko yung trolls ni Martin, sigurado ka talaga ko nga. In fairness, lahat na nagtatext sa amin dito, mga totoong tao, promise. Pero ito sabi ni Nawaf Makayan, Sir Toby, paulit-ulit na lang po yung issue mo daw sa Congress, lalo na pag budget season. Pero yung mga kasama mo ba sa Congress, hindi daw natatakot dahil sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Nahiya daw ba yung mga kasama ninyo? Parang hindi naman. Ano bang basa mo sa mga kasama mo?
12: Saka meron pa rin, kaya nga ako humingi ng transparency kasi iba talagang isip nila business as usual pa din. Hanggat hindi sila yung problema. Nahukulong. Hanggat hindi sila yung nahukulong, iniisip nila pwede pa rin lumusot. Diba? Kaya gusto natin lang is transparency, maging transparent. Yun lang naman hinihingi natin.
11: Tingnan mo kung ano, pagdating sa mga proyekto sa DPWH, lalo na dito sa flood control, ilan ang porsyento sa tingin mo na mga kabaro mo dyan sa mababang kapulungan ang nakatanggap ng pera? Or may, alam mo na, merong mga palihim na mga transaksyon?
12: Mahirap, Ed, magbigay ng porsyento kasi mahirap naman magkomento doon sa hindi. Kasi parang magiging haka-haka, eh, di ba? Ang masasabi ko lang is talagang sinusubukan pa rin. May mga sumusubok pa din up to now. Kaya nga hinihingi natin yung transparency. Kasi meron din namang matitino. Ang problema lang, yung iba talagang ayaw nila na magsalita because alam mo naman may repercussion yan, eh, di ba?
11: Mahirap.
12: May repercussion. may repercussions yan eh. So, tahimik lang sila nakikiit. Kumbaga sa ano, huwag na tayong sumama sa gulo dahil mahirap yan eh. Tamo, maupakan ka ng trolls. May mga consequences yan, di ba? So, naiintindihan ko naman.
11: Eto kung pawawala na, pakakawala na sana kita, kaya lang mayroon pa mga tanong dito. Sabi naman ni Ray, yes. Mas okay sana kung bawat salita ni Congressman Toby Tiangco may resibo, hindi ka daw kagaya ni Trillanes. Bawat salita, action agad. Mayroon daw proof. Anong masasabi mo dito?
12: Pinakita ko na yan, yung mga item, yung mga, yung bawat isang, tignan nyo yung unang labas ko sa Senate, pinakita ko yung pangalan ng mga items na in-insert, pati yung sa Tingog, yung, kung gusto nyo, yung 5.96 billion na insertion ng Tingog sa Bicam ng 2025. Linabas ko na yan sa media, siguro hindi lang po nila na nakita. Kompleto po, binibigay ko po yung buong files ko.
11: Ayan, nilinaw ni Kong ha, kompleto siya at open yan to the public, ano, lahat ng gusto makakita.
12: Yes.
11: Hindi mo naman pipigilan. Eto, pahili na lang po, Kong, sabi po ni Benji Ocampo, kasi nga napag-uusapan ng political dynasty, makukonsidera mo daw ba yung sarili mo na bahagi ng isang political dynasty?
12: Okay, so sa depende sa definition ng political dynasty, no? But let us take the very liberal definition of political dynasty. Pag sinabing more than one is a political dynasty, eh, dalawa kami ng kapatid ko, dynasty kami.
11: In
12: pero
11: that sense,
12: dapat malaman ng mga tao, malaman ng lahat ng tao, ako ang first politician sa pamilya ko. First generation po ako. Hindi ko ito minana, wala akong tatay, nanay, chuhin, lolo na naging politiko. No? Pero sa sitwasyon ngayon, kung ang dynasty, ang definition ng dynasty is dalawa sa bawat, lagpas isa sa pamilya ay dynasty, then dynasty kami, di ba? So it will all depend doon sa ipapasang bata ng Kongreso para ma-define na talaga, ang dalawa ba, dynasty or ano ba yon? Kasi dati ang biro ko dyan kay Kong Egay, di ba yung kanya kasi, pwede yung dalawa, di ba? Yun yung maximum eh, sabi naman ni Kong Egay, kanya, isang national yata, isang local, isang dalawa. So sabi ko sa'yo, sa kanya, binibiro ko sa dati, palitan niya yung title. Instead na anti-dynasty, gawin niyang anti-dynastry. So bawal ang dalawa, pwede.
11: Dalawa, pwede, oo.
12: Pero, diba? Anti-dynastry, diba? Yun ang biro ko sa kanya dati. Yan.
11: Kong Toby, once again, maraming salamat at at least
12: yes,
11: na
12: Ed, pagbigyan mo kami. Thank you very much.
11: Okay.
12: Hindi, ako dapat magpasalamat sa inyo na binigyan niya ako ng pagkakataon na ipaliwanag itong mga bagay na ito. No? Maraming salamat para maliwanagan naman yung ating mga kababayan. So imposible po yung 8 billion kasi original budget is 156,945,2,574. Hindi lang hindi totoo. Imposible.
11: O, tsaka tantana na ha. Halos hindi nga nanalo yung kinampanya ni Kong Toby. Kong Toby, biro lang ha. Maraming
12: hindi
11: salamat.
12: Hindi lang, hindi lang. Totoo naman yun eh. Totoo naman yun. Ano naman lang hindi totoo doon? Wala namang hindi totoo doon. Di ba? Totoo naman yung sinabi mo. Talagang nahirapan kami nung last election. So, wala namang masama doon. Aminado naman ako, di ba?
11: Maraming salamat po, Kong Toby. Sabi nga dito eh, Senator Toby daw, someday. Thank you so much po, Kong Toby.
12: Okay, maraming salamat. Thank you. Thank you
11: po.
12: Thank you, bye-bye.
11: Naku, wag po kayong aalis kasi susunod naman po nating bisita. Tatlong bisita natin ngayon. Ang pangalawang bisita naman natin, eto na ang spokesperson mismo ni Vice President Sara Duterte. Ito, lahat ito usapang may kaugnayan sa impeachment at kung ano-ano pa. Alam niyo na po yan. Huwag po kayong aalis. Magkakaroon lang po kami ng pasamantalang break. Pagkatapos po nito, mapapanood niyo na rin kami ng live. Mapapanood niyo kami ng live sa 1PH. So, nasa radyo tayo, nasa TV pa. Ano pang guhihilingin ninyo, hindi ba? Huwag kayong aalis. Magtatampo ko. Bye! Ay, huwag pala, bye! Sorry!
13: Kinig pala talaga kayo. Maraming salamat po at sinasamahan niyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.
14: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
15: The right hydration matters to perform.
16: To win.
15: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
15: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
15: With the right minerals.
14: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
15: Summit Natural Drinking Water.
3: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
18: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
19: Ganun po?
18: Yan. Oh, palit naman ng pose.
19: Okay po.
18: Palit emotions. Nice. Oh, now, palit kayo ng drink.
11: Matagal namin nagpalit direct
20: to Rise Energy Pop in grape flavor.
21: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang price.

0: Rice Energy Pop.
1: Sarap mag-Rice Energy Pop. Ang oras, 5:32. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rice Energy Pop Grape. Sarap mag-Rice Energy Pop in Grape. Ah! Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
2: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
1: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
2: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
1: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Nagpapakatotoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tagayan!
4: Ayan, hindi po nagbabalik po ang ating pong programa. Ito na, bago ko tawagan ang ating balita, pero kailangan magkakaroon po muna tayo na.
5: Shot na!
4: Ayan po, ito po sa ating shot na pangalawang balita. Kahapon po, nilinaw po ni Attorney Michael Poa na bahagi po ng defense team sa kasalukuyang impeachment proceeding laban sa Vice President Sara Duterte. Nilinaw niya po na hindi daw po siya nakipag-usap kahit kailanman kay Attorney Paolo Pannello at pumayag na tawagin daw ang impeachment proceeding na bilang lokohan. Tatandaan po natin na base po sa mga balita nabanggit daw po ni Attorney Pannello, nagsisilbi pong spokesperson ni Sara Duterte, ang kasalukuyan nating Vice President, na ang matatawag niya raw sa desisyon ng Senado patungkol dito sa voting threshold ay isang lokohan at bagay aniya na sinang-ayunan naman at ika nga ikaparehong sentimento ni Attorney Michael Poa. Pero sinabi nga man ng Attorney Poa na hindi niya nais na madami daw ang kanyang pangalan sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. So, kaya gusto po nating makausap ngayon. Kasama na po natin, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, ang spokesperson po ni Vice President Sara Duterte, Attorney Paolo Pannello. Magandang hapon, Attorney Paolo.
6: Magandang hapon, Attorney Ed. Maraming salamat sa pagkakataong ito. At magandang hapon sa mga taga-pakinig mo at taga-subaybay.
4: Attorney Paolo, you're all over the place. Ha? Kung saan kita nakikita. Maya na-interview ka. Kumusta ka naman? Ang hirap ng trabaho mo, ha?
6: Okay naman. Kung ang tinutukoy mo is yung balita with Attorney Poa.
4: Oh, diretsuhin ko na. Medyo okay, hindi sir. Naging maganda ang reaction ng ilang netizens at ginagamit ito no laban sa inyo dahil tinutulan daw talaga ni Attorney Michael Poa etong daw claim mo na kasama mo siya sa pagtatawag dito sa impeachment proceeding na isang lokohan. Wala daw siyang ganyang sinasabi at ayaw niyang madamay. Anong totoong nangyari dito, Attorney Pannello?
6: Una-una, ang mahalaga muna bago ko sagutin yan siguro, Attorney Ed, is kahapon nung pumutok yung balita, tinawagan ko siya agad, tinext ko siya para makipagkita sa kanya. Nagkita kami, tapos nagpaliwanagan kami para linawin yung issue. Tapos, yun, nagkasundo na. Umiyak ng pasensya sa kanya, ng patawad sa kanya. Siya rin naman, humingi din siya ng pasensya sa akin. Tapos, nag-agree kami na moving forward, dapat mas malapit yung aming pagtutulungan. Kasi, iisa lang naman ang layunin namin. Magkaiba lang po yung role namin, pero iisa lang naman ang layunin namin is yung depensahan si VP Sara.
4: So if you don't mind me asking, saan galing yung statement mo daw na parang magkapareho kayo ng sentimento to begin with?
6: Ito yun. So meron kaming misunderstanding dun sa pinag-usapan namin. Kagabi, nagkalinawan kami na hanggang kagabi, magkaiba kami ng recollection ng pinag-usapan namin. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga is, ang pagkakamali ko is, it was unfair for me to attribute something to Attorney Poa when alam naman po natin na yung trabaho niya bilang defense spokesperson at bilang kasama sa impeachment defense team, mas sensitibo kasi covered sila ng sub judice rule. Tapos ako po naman ay hindi, dahil hindi naman po ako membro ng impeachment defense team. At saka bukod, parang mas siguro sabihin na natin mas political yung anggulo ng mga mensahe ko sa publiko. So magkaiba talaga po yung roles namin. So meron kaming misunderstanding, pero ang unfair na nagawa ko sa nung na-interview ako is na-attribute ko sa kanya yung pananaw ko.
4: Pananaw mo.
6: Which is, yun nga, para sa akin, nagkakalokohan na yung Senado dito sa
4: issue. At syempre, pinaninindigan mo pa rin yan hanggang ngayon, hindi ba?
6: Oo naman.
4: Mamaya pag-usapan natin yan. Pero pwede ba nating sabihin, so ang sentimento pala ni Attorney Poa, ganun din, kaya lang bawal lang sabihin dahil nga,
6: hindi.
4: Linawin natin, no? Hindi talaga, wala talaga.
6: So na nalinawan ako kahapon ng ganun ng sentimiento niya. Ang problema kasi yung araw na yon, mabilis yung pag-uusap namin . Bago kami naghiwalay, mabilis yung pag-uusap namin. So akala ko nagkakasundo kami, pero yung pala hindi, 'di ba? Ako, I leave it at that. Ako, humingi ako ng dispense sa kanya. Siya naman, sabi niya, alam mo, Pao, parang baka medyo nag-overboard din ako dun sa nasabi ko kahapon. So, humingi din siya ng pasensya sa akin. So, okay na yun para sa akin. Nag-ano kami, uminom kami ng konti, tapos kumain kami ng pizza, ganyan. So, tapos nagkwentuhan na kami. Kaibigan naman kami niya ni Attorney Mike bago pa itong nangyaring ito.
4: At syempre, naiintindihan mo lang where he's coming from, ano, dahil mahirap nga naman siya ay member ng defense team. Ito, okay lang ba papasahin ko pag may nagtatanong kahit ano, okay lang sa'yo? Humingi ka siya.
6: Kung masasagot ko.
4: Pero okay nga lang itanong, kasi pag may bisita ako, tinatanong ko kung okay sa inyo, kasi may mga tanong dito. Kagaya nito, hindi daw kayo nag-uusap, hindi daw kayo united dito daw sa oposisyon, dito daw sa grupo ninyo. Simpleng bagay daw, hindi kayo magkasundo. Ano masasabi mo? Tanong ni Rene.
6: Hindi, yun nga. I think mahalagang malinaw din na una, pag nagsasalita ako, it's either personal na views ko yun at saka or galing mismo kay Vice President Sara. Tapos, hindi talaga ako nagsasalita para sa impeachment defense team. So, kapag ka tinanong ako ng opinion ko, kunyari on the impeachment or kunyari particular sa isang witness, talagang hindi yun para sa, hindi para sakupin yung buong impeachment defense team sentiment. Kasi hindi naman po ako miyembro ng impeachment defense team, hindi po ako privy dun sa kunyari strategy at saka sa anong balak nilang gawin. Unless sabihin sa akin mismo ni Attorney Poa. So, may mga pagkakataon talagang magkaiba ang sasabihin namin. Pero okay lang po yun kasi, kunyari, meron talagang mga bagay na sasabihin ko na hindi naman maaring sabihin ng impeachment defense team.
4: So, magkaiba talaga, no?
6: So, isa yun dun sa mga rason din kung bakit ako itinalaga bilang spokesperson para makipagbigay ako ng opinion or assessment kunyari sa impeachment na hindi kayang ibigay ng impeachment defense team dahil sakop nga sila ng sub judice rule. So, tsaka pangalawa, Attorney Ed, syempre hindi naman kami robot, diba? Hindi naman kami hive minds. So, mga pagkakataon talaga na kahit kunyari hindi covered ng sub judice, pwedeng magkaiba kami ng
4: pananaw, opinion.
6: Ang mahalaga is pareho ang takay namin, parehas lang, which is depensahan si VP Sara at ipagtanggol siya kung kinakailangan.
4: Ito sabi ni Gerald, they're not on the same page, Attorney Poa at Attorney Pao. Pero nasagot niya na nga ito. Sinasabi niya nga, normal lang na may pagkakaiba. Ang tanong ko lang, ano ba yung dynamics ng grupo ninyo? Kayo ba nagmi-meeting once a week, once a month to discuss issues? O may kanya-kanya talaga kayong ginagalawan? Para naiintindihan din ng ating mga tagapakinig, ano, kung ano ang nangyayari sa likod.
6: Actually, sige, ibahagi ko to sa inyo, Attorney Ed. Actually, matagal na yung makikita kami para mag-inuman, para mag-usap, mag-strategize din. Matagal nang overdue yun eh. Hindi lang kami magkatugma ng schedule. Like 2 weeks before, gusto ko siya kita, hindi siya pwede. The following week, pwede niya ako puntahan, ako naman yung hindi pwede. So kahapon, sabi ko, oh, Attorney Mike, mukhang kailangan na talaga natin mag-meeting para malinaw na yung mga rules natin, ganyan. At saka itong issue, linawin na natin para hindi na lumaki. Magkita na tayo tonight, pilitin na natin kahit na busy tayo. So yun. Tapos, yun nga, isa sa mga napag-usapan na amin kagabi is moving forward, mas magiging closely coordinated na kami.
4: So walang ano, kumbaga, wala kayong parang regular na meeting, but obviously, you're on the same page, ano, kung may pagkakaiba man. This is brought about by certain misunderstandings na natural. That's basically what you're trying to say. Ngayon, moving on, pwede ko bang itanong ito? May nagpapatanong kasi dito, ano raw yung naramdaman mo nung sinabi raw ni Attorney Ligutan, walang kaugnayan kay VP Sana, kung gusto mo lang sagutin. Ano raw naramdaman mo nung sinabi ni Attorney Ligutan at Attorney Kapuna na hindi daw nila kilala kung sino yung tatay mo? Si Attorney Salpanelo.
6: Siyempre magkakilala sila. Ang sabi, natanong ka sa akin yan, Attorney Ed, actually. Tapos ang sabi ko, unang-una, siyempre magkakilala sila. I think sa legal community, konti lang naman ang hindi may kilala kay Attorney Sal at saka kay Attorney Lorna mismo, di ba? Pero tapos alam ko talaga magkaibigan yan. Pangalawa, sabi ko, si Attorney Lorna, dapat pumili siya ng ibang line kasi original yung sino ba yan, di ko kilala yan. Original yan kay Attorney Sal. Kaya pili siya ng ibang linya niya.
4: Oh, hindi
6: nag-aasaran sila obviously, pero
4: hindi ka ba nainis or nasaktan? Hindi ka ba nainis or nasaktan?
6: Hindi. Natatawa lang ako sa kanila. Oo.
4: Ito may tanong si Ray, ano, bago natin na magtanong ng particular kasi pinapatanong niya. Pakitanong kay Attorney Panelo, sa tingin mo ba wala talagang nalabag na batas si VP Sara? Siguro generally wala daw ba talagang nalabag na batas ang ating vicepresidente?
6: Ako, oo. Sa pagkaalam ko at saka dun sa nakita ko ng ebidensya, wala, para sa akin walang nalabag na batas si VP Sara.
4: Kumusta?
6: I guess kung ganun ka-general yung tanong, edi ganun din ka-general.
4: Ka-general ang sagot, oo.
6: Ganun talaga. Wala akong, kunyari, pag-usapan natin si Ramil Madriaga, syempre yun, yung particulars nun, alam na alam ko yun. So alam ko na wala siyang, hindi totoo yung mga paratang sa kanya.
4: Abay, mas lalong alam ko yan. Attorney po, natin pag-usapan yan. Di ba?
6: Kahit itong si Gracioso, nakatausap ko na si VP Sara tungkol dito at sinabi niyang walang katotohanan. Pero even then, even before ko makausap yan si VP Sara tungkol dito kay Gracioso, the moment na nakita ko dun sa report na saka ka-deliver niya daw ng maleta kay VP Sara, nakilala niya si Ramil Madriaga, edi automatico alam kong 100% bogus itong testimonya niyang bago.
4: Pero fair ba na sabihin mo agad na hindi totoo gayong hindi pa nakukompleting investigasyon? Di ba dapat antayin muna natin na maimbestigahan fully itong bagong lumilitaw na whistleblower bago we can say outright? Have you actually seen the pieces of evidence presented so far? Have you actually seen the affidavit of this person?
6: Hindi ko, wala pang kopya ng, wala pang official copy si VP Sara ng affidavit. So ako mismo hindi ko pa siya nakikita. Pero based on the report and based on the pieces of evidence so far, and of course, so syempre nakausap ko na si VP Sara, sabi niya hindi totoo yan. At nagbigay siya ng konting detalye na hindi ko pa pwedeng ibahagi
4: sa ngayon.
6: Para pasinungalingan yung mga sinasabi niya. Pero ako nga, bilang abogado...
4: Abogado, ano yung basis mo para sabihin na hindi totoo? Kasi...
6: Hindi, yun nga, Attorney Ed. Yung sinabi niyang kaka-deliver niya ng maleta kay VP Sara, nakilala niya si Ramil Madriaga, yun daw yung inaabutan niya ng pera. Eh, para sa amin, napatunayan na namin na itong si Ramil Madriaga, never naman talaga nagtrabaho yan kay VP Sara. Walang connection yan. Apart from campaign supporter yan nung 2022 election. So, yun, para sabihin mo na nakilala mo si Ramil Madriaga, kakahatid mo ng pera kay VP Sara, 100% kasi sinungalingan niya.
4: Hindi ba natatakot or kinakabahan ng Vice Presidente kung nakausap mo kasi parang napakarami ng allegation na lumilitaw left and right? And if I'm not mistaken, there's a possibility that this could actually lead to filing of a criminal case which is non-bailable. Ano mo dito, basa mo? Ano sinabi niya pala? Ano nararamdaman niya ngayon?
6: Yung kay Gracioso kasi talagang hindi niya sineseryoso ito. Kasi alam niyang hindi totoo.
4: Mm.
6: Although alam niya yung mga possibilities na sinasabi mo na pwedeng humanap.

0: na masaya dito sa administrasyong Marcos, ang inaantay na lang yan is yung halalan sa 2028 para mabago ang pamumuno dito sa ating bansa. Pero sabi niya, nakatanggap siya ng mga impormasyon na may mga planong amyendahan ng saligang batas para para pahabain ang mga termino ng mga government officials natin. So baka walang halalan sa 2028.
1: Pero attorney pa, may time pa ba? Di ba parang kulang na din yung panahon kung sakaling yan nga yung plano? Sa tingin mo?
0: Hindi ko alam kung merong pang oras, pero pwede natin kasi ang kunyari itong voting threshold na 2/3 of all members. Pwedeng maging konektado yan kasi dahil nga iniba nila itong kahulugan ng 2/3 of all members. Inadali nila yung pag-convict sa impeachment, pero alam naman natin na yun din ang formula for amendments to the Constitution.
1: Kasi kung pwedeng bawasan din yung definition ng 2/3 doon sa
0: Constituent Assembly, 3/4 of all members. Constitutional Convention, 2/3 of all members. So, kunyari, kung tutol ka, kung congressman ka, kung senador ka, tutol ka dyan sa charter change, pwedeng pakulong ka, takutin ka, etc. para mabawasan yung denominator or di naman parang bumoto ka na lang pabor sa charter change. So, yun ang nakikita naming connection.
1: Ayan. Sa tingin mo ba mako-convict na talaga ang vice president with the way things are kumbaga going? Honest opinion mo, at kahit si Vice Presidente, tinanggap niya na ba na malaki ang tsansa na makukonvict siya talaga nitong impeachment court?
0: Yun, nasabi ko na to sa iyo, Attorney Ed, kung base sa ebidensya, para sa akin, wala talagang basehan yung conviction eh. Pero kung base dito sa mga galaw ng Senate Impeachment Court, pati itong pagbaba ng voting threshold to effectively 14, kung hindi pabobotohin or bibilangin itong apat na senador na hindi makadalo, then mukhang, kasi actually kahit yung 14 na yan, may nagsabi nga sa akin na baka nga hindi sila tumigil dyan sa 14 eh. Baka yung mga nasa majority, nasa mayorya, nakabilang nung 14, ang sasabihin nila sa mga kasama nilang senador or nasa minority, na huwag na kayo magpaka-hero dyan. Diba? May numero na kami for conviction.
1: So pwede pang mabawasan, kumbaga.
0: So, sali na kayo sa amin. Pag nakuha nila yung 16, baka ang maging issue dyan is mood academic. Challenge kasi nakuha naman yung 16.
1: Yung 16, diba? Oo. So may bibitaw sa minority senators, tingin mo? Meron ka ba?
0: Hindi. Speculation lang. Diba?
1: Pero wala naman kayong parang balita na may mga senador na parang lilipat. Wala ka namang narinig or nakita na ganyan.
0: Wala pa naman. Wala pa naman.
1: So parang mangyayari. Ganun ba?
0: Ayan. Ano yun?
1: Sabi mo wala pa naman. So tingin mo mangyayari talaga?
0: Posible. Kaya sa akin, importante din na bukod dun sa yung legal issue on the voting threshold. Ano, legal ba na, na ganito yung maging interpretasyon dun sa 2/3 of all members? Kailangan maging issue din, kunyari sa Korte Suprema, itong sinasabi ni Chief Justice Puno, yung isa sa mga amici curie, na kasi kung natandaan mo, Attorney Ed, sinabi ni Senator Pia Cayetano sa kanya na ganito yung sitwasyon eh, tinatakot kaming mga nasa minority, pinapakulong kami. Ano ang epekto nito dito sa trial? Ang sabi ni Chief Justice Puno, nako, pwedeng ma-null and void yung entire proceedings.
1: If that would be the case, Attorney Pao, kasi nga hindi ba, ito sa usapin pa lamang ng threshold, pagbaba ng denominator, na-dismiss ano, yung mga sabay-sabay na petisyon na sinampas sa Korte Suprema, because obviously, dahil wala naman talaga silang legal standing, may anong balak ni Vice Presidente patungkol sa usapin na ito? Dudulog mo kayo sa Korte Suprema? May mga balita na parang hayaan nyo na lang daw. Baka daw kay question nyo na lang sa bandang uli at to, kumbaga, the purpose is to declare it null and void, kagaya na sinabi mo.
0: Na pag-usapan namin yan ni Attorney Mike kagabi, and sinabi niya, it remains an option to

0: To file.
1: Supreme Court. Hindi ko lang alam kung mababago yan dahil may ruling na lumabas today. May nakita ko lack of standing pero meron ding ano eh prematurity eh, diba? Pero kasi, wala pa kasi tayong kopya nung resolution so hindi natin makita pa
0: kung mahirap.
1: So, nila na
0: okay.
1: Premature.
0: So if that is the case, plano na magsampa, it's just na kailangan lang tignan muna kung ano yung ruling ng Korte Suprema. Tama ba?
1: Hindi naman plano, kundi ang sabi niya
0: option.
1: Option siya. It's on the table. Okay.
0: Ang tanong dito, bakit siya option eh considering na medyo deleterious sa kanya itong pagbaba ng denominator kasi mas madali siyang mag-convict. Ano yung game plan? Yun.
1: Strategy na 'yon.
0: Ah, so wala, hindi pwedeng sabihin. Sorry.
1: Sinabi, hindi na 'yon sakop ng ano ko.
0: Baka mamaya
1: wala.
0: Baka mamaya magsalita na naman si Attorney Poa o may sinabi na naman si Attorney Paulo, hindi naman namin sinabi 'yon. Ito,
1: okay na kami. Wag niyo lang kaming pagsabungin. Okay na.
0: Ayos na ha, sa mga netizen, ayos na. Ito ang tanong ano, kung sinabi mo daw kanina na mako-convict si Sara Duterte ang vice president dahil nga sa nangyayaring sitwasyon, sabi mo nagkakaroon ng lokohan, hindi ba? As you put it, sino daw ang nakikita mong i-endorse ni Sara? O kung sino daw yung papalit sa kanya? Napag-usapan ba yan?
1: Alam mo, yun nga Attorney Ed, eh. Doon actually nanggaling yung discussion namin on Noel in 2028. Kasi natanong ko eh na kung ito yung mangyari, sino ba yung tatakbo?
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, nako, that assumes na aabot tayo sa 2028 elections. Ang tingin ko, baka hindi.
0: Pero kung aabot, sino ang pwedeng pumalit kay VP Sara na napipisil mo na mapagkakayarian? Ito ba nakadepende sa endorsement niya or will this be a collective decision on the part of your group?
1: I don't know. I honestly don't know, Attorney Ed. Ang masasabi ko lang dyan, ito personal view. This is not from the Vice President. Palagay ko, nagkamali yung prosecution na ipatawag si Mayor Baste Duterte noong Martes. Kasi I think for many people, lalo na dito sa national scale, ito yung unang pagkakataon na nakita nila si Baste na magsalita or sumagot ng mga tanong, and I think they just inadvertently launched his viability for the presidency.
0: So were you impressed? Were you impressed by
1: si Mayor Baste?
0: Na-impressed ka ba sa kanyang performance kahapon?
1: Yes. Oh, kasi alam mo si Attorney Ted Te, kilalang abogado yan, may reputation yan si Attorney Ted, pero para sa akin, hindi niya nakuha yung kailangan niyang makuha kay Mayor Baste.
0: Ito may tanong dito ano, sa ating mga netizens, kailangan basahin ko ito. Ito medyo maanghang, kung gusto mo lang sagutin ha. Sabi ni Bebit, hindi pala masamang manggastos daw ng 120 million, 25 million sa 11 araw. Would you like to answer this or ito'y para sa depensa? Sa impeachment.
1: Ako sa akin kasi siguro ang personal na information na meron ako dito is kung matatandaan nyo, si Ramil Madriaga, ang allegation niya is siya daw yung nag-disburse nitong 120 million. At hindi lang daw 11 days kundi just in 24 hours, 'di ba? Naghatid pa siya dun sa restaurant mo, Attorney Ed, or sa restaurant ng asawa mo. So, para sa akin, hindi 'yun totoo. At base dun sa assessment ko ng pag-present nila ng ebidensya, yung prosecution, wala din po silang napatunayan na ganun. Kasi kung misuse of confidential funds ang pinag-uusapan, at kunyari si Ramil Madriaga, ang claim niya is siya ang nag-disburse niyan, namigay ng 120 million na yan, at hindi nila prinesenta siya bilang isang testigo, nangangahulugan na kahit sila, hindi sila naniniwala kay Madriaga. Eh beyond that, yung mga ibang testigo na pwedeng makapagpatunay kung anong nangyari dun sa pera, hindi naman po nila prinesent. So tingin ko ngayon, hanggang ngayon, wala pa silang napapatunayan na misuse of confidential funds.
0: So ito mukhang hater ito, no, Paulo, pero tanong ko na rin. O, bakit na-impress ka daw kay ano, na-impress ka daw dito kay Basti, eh yun daw pormahan ni Mayor Basti, parang pang mafia. So ba sagutin nito?
2: Sa bawat tugtugan, musika at kasiyahan, kasama mo kaming lahat. Sa kahit anong problema at kahirapan, we'll make it splash with happiness. This is where everyone belongs, where the music is above the clouds.

0: Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliin suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliin suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
10: Mula sa Beat Media Communications,
11: tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
12: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
14: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Para sa umagang on the go, Kabaon, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking bamaskong handog para sa inyo, mga Kabaon Mates. Mula sa aming Christmas station, Baon FM. Baon lang yan!

0: scent that never dies.
1: Old Spice. Get the scent that never dies when you switch to Old Spice sticks. All available on supermarket.
2: Bakit RitePoint ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RitePoint medicines. Kailangan RitePoint.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.

0: Ano ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
9: mula sa Bit Media Communications.
10: Tayo na

0: GF Gatas, para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-TGF Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
2: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: of Colgate sachet with regular use.
1: Mga mommies, para sa pamilya, piliin ang Colgate Maximum Cavity Protection.
2: This is Easy Hoogah Stains, a champion dishwasher.
3: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ano? Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Oh.
6: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na.
8: Sarap magkasama.
9: All-in-one, nasa All-in-One Magi Magic Sarap.

kita. Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag yung nagbabadya ng bagyo sa puso mong kawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw na ating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habong

0: Yes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

0: o mag-ipon para sa kinabukasan. Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!
1: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already there. With ingredients you can trust and care you can feel, your skin gets the attention it deserves.

0: sa umagang on the go, Kabound! Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All-in-one, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: So

0: Mamrasyal po ito. At kung relate ka kung masakit kumalaw,
1: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang belong ko. Eskalan, eskalan, eskalan.
0: Mag-eskalan! Tulog wag pa-disappear ng arthritis pain
1: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Eskalan!
2: Unilab quality yan.
3: Naproxen sodium is the generic name of Eskalan. If symptoms persist, consult your doctor.

brought to you by Mag-MSI Gatas. Para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin, tinda. Mag-TGF lechon manok. Para kumain ng lechon manok. Mag-DDD-tirop na. Turo pampagana at lindol.

And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communication.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.

na swerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrium. Buena swerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: para sa passion at dedikasyon ng Pilipinong magsasabo. Buena suerte! Ay.
1: Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Good news mga Bound Mates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at dugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squaddy Pods. Ang Squaddy's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overtalks. KM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod puyat at natutuling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayon yun yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naiintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopon ninyo, Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na mga doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand, mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin, para sure ball ang relief, Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
9: Mula sa Beat Media Communication.
10: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
11: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
12: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
10: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
13: Dito na buo ang confidence ko.
11: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
14: easy maging best me.
15: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Tayo na.

brought to you by Magdidiyab lechon mo no. Para kumain ng lechon mo no. Magdididididirup na. Puro pampagana at lindol. Mag-MSA Gatas. Para uminom ng Gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Para sa umagang on the go, Kabaon, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking bamaskong handog para sa inyo, mga Kabaon Mates, mula sa aming Christmas Station, Baon FM. Baon lang yan!
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Verge 3 Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch 3 Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch 3 Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: stress. Grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di, paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

0: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
5: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.
6: Sipag mag-aaral! Oh, kaya pa? Mentos muna! Study mode na ulit? Yes to fresh with Mentos.
7: Back to school traffic? Mentos muna! Kahit matagal ang biyahe, just say yes to fresh with Mentos.
8: Non-stop allergies, ang solusyon.
9: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: It is us.

0: Outbound Mates. Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 p.m. to 9 p.m. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 p.m. to 8 p.m. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Night Live noon may bago pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

iwasan ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

delirious. Hot wet, delirious.

0: Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ang pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: sick.
1: Tambalang baligtaran. Si Gen X na hitik sa karanasan.
2: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang morning, Metro and Mega Manila.
1: Si Gen Z na puno ng kalokohan.
3: E di mo mala, andat kilab na atilas. Kaya umewu ka na yan sa yakamom.
1: Magkaibang kwento, pero magandang buwan na mano sa araw mo. Baliktad ang timpla, pero sakto ang saya.
4: Gag...
1: Tutok na!
5: Tambalang!

0: That song was brought to you by
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: What's up, Kabisyo? What's time is... Check Stage!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
0: And Immune Pro Prime, your prime protected.
4: Yeah! Sa Love Radio, saya'y dibitin. Makinig ka lang, ika'y siswertihin. Tatlong winners ng tig-isang libo at grocery items worth 500 pesos. Paano? Pag nahuli ka namin sa akto na nakikinig sa Love Radio, paldo! Basic! Kaya ngayong krisis, pwede mo nang i-chismis kung paano magka-cash. Sa kasama, kasama mo love!
5: Kasama mo love!
4: Kasama mo love! Kailangan pa bang i-memorize yan?
6: Basic!
7: Kasama mo kami, Kabisyo!
8: Love Radio!
9: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
10: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaliwat ka na ng ingay. Kundi politika, krimen.
3: Kalibre 38 baril, maharap sa
2: trigo. Kundi krimen, kalamidad. Pati stress. Next level na din. Kabisyo, sa gitna ng lahat ng to, mga bagay na hindi natin kontrolado, pwede ka pa rin ngumiti. Tumawa. At magpatuloy. Love Radio. Kasama mo. Mapaumaga o gabi, at ika'y sasabayan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
4: Sama mo kami kabisyo.
5: Pang i-memorize yan? Basic!
6: Ang himpilang. Ang himpipilang.
7: Mapaumaga.
6: Mapaumaga at gabi. Ikaw ay sasabayan.
4: Sama-sama.

0: Magandang morning! Grabacious! It's the first day of October! Ang bilis! Grabe! Last quarter of the year na! Ano na, ante? Ano na yung New Year's resolution mo na magpapapayat? Nga nga!
1: Ay, nako! Hanggang ngayon, wala pa rin!
0: Pati yung New Year's resolution na mag-iipon? Nga nga!
1: October na, kabiso! Magbagong buhay ka na!
0: Wow!

0: Grabe,
1: no?
0: October 1.
1: Grabe, ante.
0: So, nangaroling ka. Na-experience mong mga rolling.
1: Oo naman.
0: Oh, so akala ko kasi, so inabutan na to ng Gen Z, yung mga, inabutan pa ng mga Gen Z yung pangangaroling.
1: Oh,
0: may nangaroling pa ba?
1: Meron pa rin iilan-ilan na
0: lang. Pero hindi iilan-ilan na lang. Hindi katulad namin nung araw nung...
1: Maraming ka-kompetensya.
0: Oo, talaga. Na...
1: Laban na laban.
0: Oo, hindi naman masyadong laban na laban. Pero madami. To the point na nasabuyan na kami ng ihi. Kasi sunod-sunod.
1: Kayo kasi ano yan malas,
0: eh.
1: No?
0: Oo, sunod-sunod kasi yan eh, diba? Na okay lang naman may mga ruling. Kaya lang kasi kapag kasunod-sunod, nagkakaanon pa kasi yan.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakasabihan, uy, doon sa 864.
1: Ayan.
0: Yan, 864E.
1: Maganda
0: bigayan doon kayo.
1: Oo.
0: So, syempre, pagdating mo doon, kung halimbawa, pang-anim ka na sa loob ng 15 minutes, diba? Medyo iinit na rin ang ulo yung may-ari ng bahay.
1: Nakaka-1,000 na ako.
0: hindi kasi dati, alam mo, na-experience namin yan, masabuyan ng ihi.
1: Totoo.
0: Hindi nga namin alam kung kaninong ihi yun eh. Doon sa angkol na nandun o kaya doon sa aso
1: anong
0: nila.
1: Anong amoy?
0: Palagay ko sa tao yun eh. Yung panghinon alam ko eh.
1: Matanda.
0: Mag-quarantine yung pake. Nakakalurge. So naabutan mo yun.
1: Oo.
0: So naabutan mo yung... Siyempre, walang pambili ng
1: maracas,
0: walang
1: tambol.
0: Pambili ng ng tambol, tsaka yung ano tawag doon na yung simba, yung hindi simbals, yung ganun, tamburin. Oo, walang pambili ng tamburin. Hmm. So gagawa ng
1: improvise
0: pinitpit na tansan. Yan. So naabutan yung ganun.
1: Umaga nangongolekta kami ng tansan.
0: Yan.
1: Tapos kukuha kami ng wire, maghanap kami sa mga kapitbahay namin.
0: Ganyan. So yan yung gagamitin.
1: Puputasin namin yung tansan, pipipiin namin.
0: Correct.
1: Para maganda ang kalugkad.
0: Correct. Kami din. Kami din. Ginawa namin yan. Lalo na kami. Kasi talagang, at least ngayon, for the younger generations, may nabibili na, tapos may nabibiling mura. Dati
1: wala,
0: kasi...
1: Pangit yun.
0: Bitter. Bitter sa mga pipambili. Oh,
1: maganda yung mga tarpulin noon.
0: Ano tarpulin?
1: Tarpulin ng mga politician, tarpulin ng iba't ibang brand.
0: Tambol.
1: Oh, yung tarpulin na parang supot na plastic na
0: gano'n. Correct. Matibay yun. Dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug. Diba? Hindi, bitter lang tayo sa mga pambili. May pambili talaga ng tambol. Lalo na kasi nga, nung araw, nung panahon namin, talagang hindi din madaling bumili ng mga ganun. Hindi katulad kasi ngayon, mas marami ng options, tas mura na. Ganyan,
1: online
0: diba?
1: Lang eh. Online.
0: Tapos
1: dami.
0: Mura online.
1: Oo.
0: Dati kasi ang daming mga bagay na, of course, dahil walang online, sasadyain mo pa.
1: Tama.
0: Pupunta ka pa ng Divisoria, mamamasahe ka pa, diba? So ngayon, easier na siya. Pero sana, no, ito yung isang tradisyon ng mga Pilipino na hindi talaga tuluyang mawala.
1: Makalimutan.
0: Oo, at hindi na talaga siya makalimutan. Nagkataon lang din siguro na, mas nakakatakot na yung panahon, so hindi na pinapalabas masyado yung mga bata. Ano kaya yung posibleng dahilan kung bakit hindi na ganun kadami? Ewan ko lang, kasi sa palibasa, di ba kahit papaano naman, siguro naman dahil quarantine na tayo, kahit papaano may pag-evolve ang life. So syempre, nakatira na din tayo medyo-medyo sa gated subdivision.
1: Dati
0: sa
1: gilid lang.
0: Gilid-gilid lang. So kahit sino pwedeng pasukin.
1: Ngayon
0: kasi kapag gated na may security, hindi basta-basta kasi makakapasok yung mga nangangaroling.
1: May permit yan.
0: May permit, di ba? Magtatanungan, may permit ba itong nangangaroling? Hindi talaga eh, dun sa amin, sa village namin doon. Hindi ganun dati kasi nakatira lang ako sa Gilage, di ba? Hindi
1: lang.
0: Ako taga village. Di ba? Sa Gilage lang. So, pag nasa Gilage ka lang, talagang papasukin ka ng sandamukal na mga nangangaroling. So, kaya ako tinatanong, kasi baka naman, iniisip ko lang, dahil nga nasa village na rin tayo, kahit pa paano, thank you Lord, di ba? Baka naman kasi, tuloy pa rin naman yung pangangaroling.
1: Hindi
0: ko na lang sila nakikita.
1: Okay. Marami,
0: meron pa ba?
1: Meron pa rin.
0: Oo.
1: Kasi ako hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa Gilage.
0: Kaya ka. sa may, di ba, na pwedeng pasukin. So, di, sinasabi mo na meron pa rin.
1: Pero hindi na ganun kadami.
0: Kasi, I wonder why.
1: Mm-hmm.
0: Yumama na ba yung mga bata?
1: Hindi, dahil una-una tama ka dun, ante, sa sinabi mo, na may factor or may malaking dahilan na takot yung magulang na baka kidnapin yung
0: correct.
1: Anak.
0: Correct, may mga
1: dati,
0: ganun eh.
1: Di ba, parang walang pakialam yung mga nanay.
0: Oo, parang alam mo kagad na kay Aling Telma eh. Na parang, okay lang yan. Anak mo nasaan? Nandun kay Aling Telma. Kung pala kay Aling Telma, na kay Kuya Brandon.
1: Yeah.
0: Alam mo yun, diba? Parang napaka-safe kasi. Ngayon kasi hindi na eh. Meron nang nauso na yung mga idadrug ka.
1: Tama.
0: Mauso yung idadrug ka talaga. Tama. Literal kasi kukunin ka. Nakakatakot kaya. Oo. Kaya din siguro ganun. Kaya hindi na ganun ka kadami.
1: Tingin ko. Tsaka siguro yung mga magulang natin noon, wala namang pakialam sa mga pagmumukha natin eh, no? Parang hindi naman to be kukuhain.
0: Oo, sabagay. Diba? Hindi tayo kakuha-kuha eh.
1: Unang-una, itsurahin na ito.
0: Totoo, alam mo diba? Talaga mahirap. Walang hindi to makakapagbigay ng ransom money.
1: Shout out sa mga kabisyo natin na ganyan ang mga linya ng mga nanay.
0: Oo, diba? Hindi ka makikidnap.
1: Oo.
0: Diba? Mukha ka naman talaga walang pera. Hindi ka mukhang anak ng mayaman. Hindi kasi meron talagang datingan yung mga anak ng mayaman.
1: Totoo.
0: Eh, diba?
1: Nagpipresinta na tayo, wala pa rin eh. Kita-pita na kami.
0: Wala.
1: Ayaw na.
0: Ayaw nila. Hindi, wag yan. Di tayo talo dyan. Katropa yan. Kauri. Baka kaya ganun.
1: Totoo.
0: Pero sana, hindi mawala yung tradisyon.
1: Totoo.
0: And although, I think, yung mga nangyayari na ngayon is mga more organized na caroling.
1: Tama.
0: Yun yung na-experience ko eh. Parang may letter na talaga. Malamang. Tapos mga seryoso na talaga. I mean, kumakanta na talaga sila. Gagawin po namin yan mga kabisyo para dun sa mga gustong puntahan namin ng kanilang opisina. Mm-hmm. Na pagdesisyonan ko po today, October 1, na ang Love Radio DJs po ay mag-iikot-ikot sa ilang mga opisina para po makakuha ng pera.
1: Oo.
0: Kailangan po namin ng
1: Mangulimbat.
0: Mangulimbat ng salapi. Nangangailangan po kami dahil meron po kaming upcoming trip. Oo. Kailangan na 3 months before paghandaan na. Ganun po kami katindi po yung pangangailangan. Samantalang yung mga iba, Titan Jello, no, kahit bukas magkakapi lang sa Hong Kong. Tayo, gabi, 6 months in the way. 8 months!
1: Kailangan pa namin mangulimbat.
0: Mangulimbat, diba? Anyways, grabe, it's the first day of October, mga kabisyo. Last quarter of the year, let's make it worthwhile.
1: Tama.
0: Gawin po nating masaya kasi hindi naman po nasa pananakot pero baka huling Pasko mo na. Charis! Pag masamang damo!
1: Oy, mahaba buhay!
0: Mahaba buhay! Huwag kabahan!
1: Tama.
0: So, kalmado lang tayo. Salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito.
1: Kasama niyo po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello.
0: At akong kumikin ng ina mo, kumikin ng ina niya, kumikin ng ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala.

yung crocodile kung mas kurakot ako.

0: Ano man ang pagsubok sa buhay, dami bang problema, laban lang tayo mga kabisyo. Dire-diretso lang tayo sa buhay. Kaya ang oras natin ngayon sa Buong Kapuluan is already 7 a.m. na!
1: Tuloy ang ligaya.
2: Tuloy ang ligaya.
1: Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit

0: Basic.
1: Tambalang baligtaran. Si Auntie nahitik sa karanasan.
2: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang morning, Metro and Mega Manila.
1: Si Bagets, napuno ng kalokohan.
3: E di mo mala ang datkilab na atilas, kaya umewu ka na yan sa yakamom.
1: Magkaibang kwento, pero magandang buwan na mano sa araw mo.

pero sakto ang saya.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
3: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia. But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Oh, so good! Pomeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so yummy!
11: Pomeo sa tanghon!
12: Pomeo sa tanghon! Mmm, so good! So tanghon!

0: magandang morning sa mga kabisyo natin na in love ngayon.
1: Ay, sarap naman yan. Yee-hee!
0: Sarap sa pakiramdam ng ikaw ay in love.
2: Uy, sana all in love.
0: Ay?
2: In lababo.
0: Sana all.
2: Sana all.
0: Sabi ni Titan, sabi ni Titan Jello, sana all. Ay. Isa ba itong indikasyon na si Titan Jello ay naghahanap ng mamahalin?
1: Ayun o!
0: Or naghahanap ng mamahalin?
1: Ayan!
0: Good morning!
1: Good morning po mga kabisyo!
2: Tandaan mo, dapat maging masaya ka ngayon kahit walang-wala ka. Dahil para pumasok ang blessing talaga, literal. Kabisyo, let's do it!
0: Let's go!
2: Hey! Hey! Hey!
0: Ano? Bakit?
2: Natawa ako eh.
0: Baka na naman natawa. Wala pa akong ginagawa. Grabe ka naman. Oh, ano clown? Wala akong ginagawa.
2: Diktikan na naman ako sa pira ng jeep. Iba ang aming trip pare. Has coming with utak. Sobra bilis. Iwan sa aming panis.
0: Ito na ang makabagong tambalan. Boom panis! Meron talaga mga taong ganyan eh. May mga taong ganyan na wala naman siyang ginagawa pero natatawa ka sa kanya. Diba? Yung wala pa siyang ginagawa pero nakakatawa siya.
2: Oh.
0: And I think ano, nakakatuwa yung kung ikaw yung klase ng tao na ganyan, mm-hmm. na wala ka pang ginagawa, natatawa na sa'yo yung mga tao. Ibig sabihin, ang disposition mo, happy.
2: Happy.
0: Ang disposition mo, positive.
2: Tama.
0: Yeah, diba? Parang nakakagaan ka. Kasi meron din naman mga tao, wala rin siyang ginagawa.
2: Bad
0: pero
2: trip
0: ang bad
2: na!
0: Trip, diba? Parang buraot, nakakayamot ba? Yung anino niya pa lang, parang mababad trip na yung buhay mo.
2: Sirani,
0: may ganun talaga mga kabisyo eh. Well, it happens.
2: Oh.
0: Anyways, meron tayong katanungan dito. Sabi niya, Dear Nicole Yala and Titan Jello.
2: Mm-hmm. Ano yan?
0: Lagi po akong nakikinig po sa inyo simula na nag-start kayo nung August.
2: Ayan.
0: And siguro po, kakapakinig po sa inyo, ayan tuloy. Nakikita ko na po in a different way yung mga matatanda sa office namin.
2: Mm-hmm.
0: Masama po ba ang magka-crush sa isang baby boomer?
2: Ah.
0: Ang tanda na po kasi talaga niya.
2: Oo.
0: Actually, nagpe-prepare po kami sa retirement na niya.
2: Oo.
0: Pero yun lang, nadidiri po ako sa sarili ko. Grabe ka naman. Oy! Sa diri!
2: Grabe ka naman sa nadidiri.
0: Huwag kang madiri. Ganun talaga. Kadiri yan, kung halimbawa, may asawa na.
2: Tama.
0: Tapos, alam mo yun, yung ganun.
2: Pwede pa rin.
0: Hindi ko napigilan. Pauno to. Mukha mo pwede. Utot mo ba yun eh, Titan Jello? Ano, pwede pa? Hindi. Lalong-lalo na kung yan po ay happily married. May mga anak.
2: Alam mo, ante, ito lang ah. Ako kasi bilang Gen Z, ano lang ako eh, practical lang. Di ba? At saka real talk lang.
0: Hindi man lang pang pagmamahal talaga. Doon tayo sa practical kasi alam natin ng mga baby boomers, kahit pa paano, meron ng ipapamana yan. Hindi man lang talaga sa mahal mo? Kakaloka ka.
2: Magkakataon, bakit hindi mo i-grab?
0: Ako, para sa akin.
2: Oh.
0: Yeah, hindi na natapos yung tanong.
2: Sige.
0: Basta yung tanong niya kung okay lang daw ba.
2: Okay.
0: So, okay, so sinasabi mo, Titan, obviously yung nag-message nito ay bata sa baby boomer.
2: Oh,
0: so I don't know kung millennial ito, kung Gen Z, or Gen X, basta mas matanda. Mas bata, lihamak, ganyan. Sabi mo kanina, kung may pagkakataon,
2: bakit
0: hindi? Diba? Wala, totoo naman yun. Kung may pagkakataon, bakit hindi?
2: Mm-hmm.
0: Kung may pagkakataon.
2: Oh.
0: Ang ibig sabihin ng pagkakataon, single ito, byuda, o kaya ano talaga, dalaga talaga, ganyan.
2: Oh.
0: Wala talaga nga hindi in a relationship. Sa akin yun lang eh. The age really doesn't matter.
2: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na kung halimbawa, ano ka naman, of age ka din. For example, Gen Z, nasa 25 years old. Ganyan. Kahit pa paano masasabi natin, kulang pa naman talaga sa wisdom, pero kahit pa paano, masasabi mo ng adult yan. Diba? So,
2: pwede
0: nang mag-isip ng kahit pa paano tama. So kung jojowa siya ng ilang taon ba yung mga baby boomers? Mga 65,
2: mga
0: ganyan.
2: 65.
0: Mga 65.
2: Pwede
0: 25,
2: yun.
0: 40 years.
2: Mm. Pwede.
0: Pwede.
2: Pwede.
0: Siguro.
2: Anong
0: palag? Tingin ko yung baby boomer, wala nang palag yan. Alam mo, natandaan ko, isa sa mga tambalanista natin, hindi na siguro bumisita dito yun kasi sabi niya, baka ito si Nicole Yala, lakas mang spluk. Pero wala naman akong binabanggit ang pangalan.
2: Anong nangyari?
0: Ano siya? Feeling ko boomer siya eh.
2: Mm-hmm.
0: Tapos may jowa siyang bata talaga. Tapos ang sabi niya talaga sa akin, hindi ko makakalimutan.
2: Mm-hmm.
0: Sabi niya, Nicole! Nicole, Nicole!
2: Ganun yung paso.
0: Pwede ba pala makarating sa ikapitong langit? Yun yung... Sabi. Yun yung description niya. Pero to, be, pero to be fair, ano siya, parang wala na rin talaga siyang, wala na siyang mister. Byuda na siya. Ang mas concern niya na ngayon is yung mga anak niya, kung anong iisipin. Kasi parang younger sa anak niya. Yung jowawi niya. Ganon.
2: Para sa akin nanti, bilang isang Gen Z, at kung sakaling ganyan yung sitwasyon, wala namang masama kung iibig ka. Sabi nga daw nila, hindi mo pwedeng questionin ang mga puso at isip natin, kung lalo na sa pag-ibig. Di ba? Kung talaga
0: nakakabulag talaga. Meron talagang ganun na parang, bakit sila yung together? Parang di sila bagay. O kaya bakit ang tanda ng babae, ang tanda ng lalaki, o kaya ang bata ng babae, ang bata ng lalaki. Marami tayong mga galasing judgment. Eh. Di ba? Ba't yung isa makinis, yung isa
2: hindi maganda.
0: Diba? Hindi maganda. Di ba? Konti na lang.
2: Pero ante, may mga kasabihan nga kami mga Gen Z. Hanggat buhay pa ang coconut oil, pwedeng-pwede ka pa.
0: Agad
2: marami pang coconut oil dito sa Pilipinas. Pwede pa.
0: Agad pwede pang malangisan.
2: Yan, yeah, pwede pang malangisan. Pwede pa, nagagamit ko.
0: Oh, so ibig sabihin, may asim pa. Ako, sa amin na walang problema. Yun nga lang, ang complications talaga dyan is, kung diba sobrang tanda na niya, no? Ang complications talaga dyan is yung mga anak, yung mga kailangan mong harapin. Let's say ipo-pursue mo yung baby boomer na yan. Di ba? Baby boomer, para sa hindi po nakakaalam, ito po yung mga mas matatanda pa sa Gen X na generation, no. Lagi mong iisipin, may posibleng judgment. Handa ka ba? Na pag magkasama kayo, sasabihin na tatay mo,
2: apo mo,
0: nanay mo, o di ba? Mga ganun.
2: Oo.
0: Di ba? May mga ganun. I mean, it's bound to happen and hindi mo pwedeng pigilan yung mga tao doon kasi kita siya unless itong boomer na ito mukhang 40s kasi may ganun eh. Meron talaga may na para bang grabe, ang ganda niya pa rin, ang bogey niya pa rin, ma-sure pa rin siya, di ba? meron talaga ganun eh. Pwede pa to, di ba? May asim pa, hindi kailangan ng coconut oil. kaya niya lumangis ng sarili niya, di ba? Meron talagang ganun na bata. Pero sa normal po na course ng life, talagang kapag ka nasa 65 ka na, medyo halata na rin talaga yon. So kailangan mong tanggapin. I mean, yun yung mga komplikasyon na may mga anak ba yan na pwede kang i-judge. At sasabihin, practical ka lang. Ang hinahanap lang sa inyo ay pera. Diba? Tsaka yung mga judger looks na mga iba na, ay ba yan? Ginawa niya yung lolo niya.
2: Pero ante, marami ako nakita na ganitong pagmamahalan.
0: Mga ilan sila?
2: Mga 25.
0: Okay,
2: ganun. Mga nagtatrabaho dati yun doon sa club namin eh.
0: Oh, sinasabi ko na nga ba?
2: Sumahampas pa.
0: Oh, yan. Tapos, naging sila.
2: Oo. Pero okay naman, naging maganda naman ang buhay.
0: Hindi naman na nga natin nilalahat.
2: Ay, namatay kagad kasi.
0: Meron pang isang ganon.
2: Diba?
0: Kasi alam naman po talaga natin, ang natural course of life, mga kabisyo, kung sino po yung mas matanda, dapat sila talaga yung medyo mauna. Kasi pinakamasaklap yun yung nauuna yung bata. Sakit nun eh. Wag ganon. Dapat mas matanda talaga yung nauuna. Kasi kahit papano, they live their life. So,
2: nasulit yun na yung,
0: nasulit na nila. Ganyan. Ang sakit, di ba, na pagbata yung nauuna. So, kapag ka nag-jowa ka ng talagang mas matanda, medyo may tanning. Ako lang, walang problema. Kaya lang, meron kasing mga komplikasyon.
2: Yan.
0: Yun
2: lalo
0: yun.
2: Na sa mundong tumapangusga.
0: Sa true, lalo.
2: O, siya, mga kabisyo, muli. Ako nga po pala, titinding sa mga pinaglalaban ninyo at muli kami magbabalik dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. At kasama ko, ang nag-iisang...
0: Gen X! At kasama ko, ang nag-iisang...
2: Gen Z! Titan Jello!
0: At Nicole Yala na nagpapaalala.
2: Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo!

0: Unisilver, ang paborito kong watch and silver jewelry.
1: Oh, so good! Pumeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy!
2: Pumeo sa tanghon!
3: So tanghon. So good. So tanghon.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Misis, gusto mo ng flower garden sa loob ng bahay? Ibabad lang ang iyong labada sa Charm Fabric Conditioner.
3: Kabloom!
2: Ang Charm FabCon ay may tatlong flowery scents na mapagpipilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, at Red Berries and Blossoms.
3: Kabloom!
2: Subukan na ang Charm FabCon. Bangong!
3: Kabloom!
2: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Good news! Available na ang Charm FabCon in SM Supermarket, Pure Gold, and Robinsons. Sa Charm FabCon, ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Abig! Mami! Laundry day na naman ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit, at malupit na mantsa? All you need is Pride. Bakit papahirapan ng self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry? Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on tests, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. Ako nga po pala si DJ Titan Jello at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio.
5: Ang himpilang. Ang himpilang. Ang himpilang kasama mo.
6: Sa almusal.
5: Ligo.
6: Mumog.
5: Kawalan.
6: At biyahe.

0: na muna po natin mga kabisyo sa buong Kapuluan. It's already 8 o'clock a.m. po at magandang umaga sa lahat po ng mga nakatutok sa rin sa 90.7 Love Radio.
1: Tuloy ang ligaya.
2: Tuloy ang ligaya.
1: Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit sa

0: Tambalang baligtaran. Si Auntie nahitik sa karanasan.
1: Magandang morning, Metro and Mega Manila.
0: Si Bagets, napuno ng kalokohan.
2: E di mo malaan dat kilab na atilas, kaya umewu ka na ya sa yakamom.
0: Magkaiba ang kwento, pero magandang buwan na mano sa araw mo. Baligtad ang timpla, pero sakto ang saya.
3: Gag...
0: Tutok na!
3: Top, top, top!